0: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
1: Bagong user!
2: Data deal is orang Google Data! Shopee na!
3: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong sa ka-terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
4: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod ani ang kape corn. Mao ni usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya indig mabuntag.
4: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
6: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man og tubig? Iya bo ni.
7: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
6: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
7: Dili ma. Unsa man akong buhaton?
6: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
8: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan og tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas nga hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, oras na 8:31.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Teka muna, bago ka lumabas sa bahay, alamin mo muna ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HPG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
3: Magandang umaga rin sa'yo, Jason Steele. Ang Kugon Market natin ngayon ay napakaluwag. At ang pagpunta naman dito sa Yakapin Street, maluwag na rin dyan. Hanggang sa dito, Makaligo Kumeles. Maluwag na maluwag ang ating mga kasadaan ngayon. Pero pagdating na talaga natin sa highway, bahala lang tayo konti dahil sa ating stoplight. Di ko ko lang HM. Okay naman ang HM Street papunta Capistrano. At nakadaan na ako sa ating cardmaster. Napakaluwag ang kasada dito ngayon dahil sa Divisoria.
1: Very good, very good. May pasayaro ka ba sa oras na ito?

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dagga pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM, que again, the auto city, 93.7 FM, we'll get on, we get 46 minutes down to 8 o'clock. That's Sugar, Honey, Ice Tea, Baby Monster for you. Hey, hey! Oh, i-shoutout muna natin ha, isang magandang umaga. Ang mga sumusunod, ang Balasabas family, ang Manzano family. Oh, good morning sa inyo ha. Samuel Marama Crystal, magandang umaga po sa inyo. Salamat na marami. Motorella drivers natin dyan, naka Heart FM din. Thank you! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Oras na para mabigay na tayo ng bigas at groceries sa oras na ito. Paminaw, paminaw! Puno tayo! Puno tayo ng ano ha? Ng another winner. Siyempre pa, ruleta. Pili na sa ang dropbox na ibubunot. Ang aming studio matatagpuan po dito sa FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Bayabas! Bayabas, Bayabas, paminaw mga taga-Bayabas. Buro tayong isa, tuara, ang address, Zone 6, Bayabas. Zone 6, Bayabas, ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Lucel Tagandi. Lucel Tagandi ng Bayabas, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries. Ganon din si Alicia Singayan ng Cabina Bonbon. Alicia Singayan ng Cabina Bonbon, congratulations! Nakadaog sa gang bugas at groceries. Samantala, ito pa yung mga winners pa. Oh, paminaw, paminaw! Ito pa yung mga pangapangalan pa na mga nanalo pa ng bigas at groceries. Baka nandito yung pangalan mo. Gabby Ampo ng Alpeca Taxi. O, Gabby Ampo ng Alpeca Taxi. Congratulations, nakadausad kang bugas at groceries. Ganun din si Elizabeth Lago. Elizabeth Lago ng Zone 4 Bayabas. Elizabeth Lago, congratulations. Emmanuel Bonda Jr. ng Zone 3 Patag. Emmanuel Bonda Jr. ng Zone 3 Patag. Congratulations, ha? Nakadausad kang bugas at groceries. Ganun din si Roger Bagas ng Bara Makabalan. At Jennifer Rodillo ng Barangay 1. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 8:49 on the clock. Oras ating sa atin ng Playtime Entertainment. Pour for happiness. Pabalik pa tayo with, you know, a few more minutes ng ating programa. Kaya naman, standby lamang mga sweethearts, ha? Padayo na sa pagpamina dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call. 93.7,
1: this is Hard FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor, wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pagidon. Dalawang minuto bago sumabit ang alas 9 pinag-umaga. That's a beautiful soul, Jesse McCartney for you. And I guess that's my cue to bounce from here. Maraming salamat mga taga Grace Mean Hardware. Humabol pa. Oh, magandang umaga kina Kyle, kay Lady, kay Cheryl, kay Lynette. Okay, Ma'am Jessa, magandang umaga po. Thank you so much for always listening. Paalam na muna. Tabayanin niyo po si George para sa Music from the Heart program. Susunod na po yan para naman sa ating mga love songs. I'll see you guys again tomorrow morning. Alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Sabado bukas eh. Mag-ingat tayo lahat. Magiging mainit ang buong paligid, ha? Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Follow nyo ako sa aking page, ha? Jason Space Hard FM. Magpadayin sa magpamina, mga sweethearts. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsama ng Contract of Service o COS at Job Order JO government workers sa mga social protection coverage ng gobyerno. Naglabas si Marcos ng Administrative Order No. 43 na nagpapadali sa voluntaryong pagbabawas at paghuhulog ng mga kontribusyon sa Social Security System, Philippine Health Insurance, at Pag-ibig Fund para sa mga manggagawang nasa ilalim ng Contract of Service at Job Order sa pamahalaan. Saklaw ng order ng lahat ng departamento, ahensya, kawanihan at mga opisina kabilang ang government-owned or controlled corporation at state universities and colleges. Hinikayat din ng mga local government units na sundin ang mga probisyon ng nasabing kautusan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Ug syempre, with us today is ang atong kauban nga direktang nalambigit sa Youth Development Programs sa atong probinsya sa Bukidnon. Atong pag-welcome sa Acting Provincial Youth Development Officer, Mr. Alejandro Dano Jr. Jun, welcome to the show.
4: Daan salamat, Ma'am Fidelene. May buntag kanatong tanan, labi na sa atong mga suging tigpaminaw ug nananaw ni programang
3: Kalihukan sa probinsya.
4: Batimbaya sa atong langdong gobernador, Gov. Rogelio Del Piroque, akong pagyukbog pagtaho diya kanimo sa atong mga opisyal sa probinsya sa Bukidnon o sa ato sa mga head of offices and department heads sa pagpanguna ni Ma'am Cherry o sa atong mga kabatanunan nga naminaw, nananaw karon mayong adlaw kaninyong tanan.
3: Alright, June, before ta magsugod sa atong mga major segments, natay tulo ka segments, simple pero importante ni nga pangutana kung ang atong gutan ang kabatanunan sa Bukidnon, unsa man ang unang hulagway nga musulod sa imong huna-huna?
4: Kung isgutan ato ang kabatanunan sa Bukidnon karon siguro no. Lahi na gyud kumpara nimo sa una. Kay ang atong mga kabatanunan karon is empowered na. Doon na yung mga kahibalo.
3: Okay.
4: Doon na sila kaugalingon nga desisyon din kita as mga hamtong, pwede na nato sila mahimong mahimong silang independent nga pwede na silang magdumala sa ilang kaugalingon.
3: All right. So thank you so much Ana Jun. So provincial linggo ng kabataan, unsa man gyud ang atong gisaulog mga kaigsuonan kung makadungog ang ordinaryong tao og linggo ng kabataan, usahay ang ilang mahuna-hunaan kay program, dula, competition, performances ug celebration. Pero naa di ay kini siya'y legal foundation, naay balaod gyud. So una natong pangutana, unsa gyud ang legal basis sa paghimo sa provincial linggo ng kabataan ug nganong gikinahanglan man gyud ni sa ato ang local government? Jun?
4: Yes, daghang salamat sa maong pangutana, Fred, no. So ang atong linggo ng kabataan aduna kay legal basis based gihapon sa Republic Act number 10742 usang guni ang Kabataan Reform Act of 2015. Dungan kini sa gipirmahan ni kaning presidente Benigno Ninoy Aquino III nga gikan sa pagsuspende adtong sanggunian kabataan kung inyong hinumduman nga gisuspended kini kon kay naabuso ang atong pagwan sa atong mga scheme munong naa na gid say particular nga mga balaod nga angayon pagasundon sa atong sanggunian kabataan aron mapatuman kining maong nga selebrasyon. Then kini base usab sa section 30 observance of linggo ng kabataan. Then matag bulan sa Agosto, gawas sa linggo ng buwan ng wika. Ato sa gisaulog ang linggo ng kabataan. Kinibasi usab sa Section 30 nga nagmandato sa tanan probinsya, syudad o munisipyo o mga barangay na magpahigayon o linggo ng kabataan sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Then ang August 12, nahulog usab kini sa United Nations International Youth Day. Ato kining gisaulog din sa atong nasod. Kauban Fred, nga magsaulog ko sa batong mga kabatanunan ini apan dili gyud nga August 12 apan sa bulan sa Agosto magsaulog ang atong mga kabatanunan apan tungod sa kadaghan sa mga celebration nga maguna ka sa barangay, munisipyo ug sa probinsya, ang uban nagsaulog na before, prior pa or after sa August, bulan sa Agosto. So magsaulog na sila dumikan sa dili mag-conflict usab ang mga schedule sa atong mga tagsa-tagsa ka barangay. Then ang counterpart sa atong mga kabatanunan niini, usab no, ang atong manguna niini sa pagsaulog mo atong sanggunyang kabataan, kauban usab ang atong local youth development council ug mga kabatanunan diha silang tagsa-tagsa mismo ka barangay. So mao kana ang ipangingusgan diha sa Republic Act sa Kabataan Reform Act nga ang mga kabatanunan gin mismo ang manguna ug mamuno diha sa ilang tagsa-tagsa ka pagsaulog. Then adunay mga aktibidades niini nga sila matagan o mapagahom o ma-empowered ug mga kalihukan nga alang kanila nga gihanay. Then base usab kini sa Republic Act number 11768 o giamindahan kini. Gidungangan pa mas gipalaom o mas gipalapdan o gipaimos gipahatagan pagyud og gahom mga atong mga kabatanunan sa 2022 amendment of Republic Act 10742 which is mao kini ang Republic Act number 11768. Then gawas din nagreaffirm sa og nagpahingusog sa atong mga kabatanunan sa 10742 og dugang usab nini nga matagaan og honorarium ng atong mga sangguniang kabataan officials. Sa unang manggod sa 10742, ang tagaag honorarium is ang SK chairman ra.
3: Ah, so tungod sa aning mga kagawad.
4: O kaga 11768, tagaan ang atong mga kagawad og honorarium aron usab sila mahatagan og dugang kadasig sa pagserbisyo diha sa atong mga kabaranggayan sa atong mga sa atong probinsya ug munisipyo. Then ang Constitutional Foundation ini ang 1987, of course, atong Philippines Constitution. Then ang Republic Act number 8044, Youth and Nation Act Building, a Building Act of 1995, din mo kini ang nagbungna sa National Youth Commission. Mm-hmm. Din ang National Youth Commission mausab ang hatag og palisiya og giya sa atong mga kabatan-unan kung unsa nila pagpamalakad diha sa ilang matag sa tagsa ka barangay ug nasa kupan. Then we also have the DILG Joint Memorandum Circulars or JMC nga nagdungan kini sila og maghatag joint og memorandum sa atong mga kabatan-unan og local ordinance. Then aduna sa mga provincial boards o sa ngunyang panalawigan na sila usab ang gahatag og mandato ni ining pagsaulog sa atong Linggo ng Kabataan.
3: Alright, so dili gid siya ordinaryong balaod lang para sa ato ang mga kabatan-unan. Naa din na sa na-mention ni mga balaod dyan nga usa sa importanteng konsepto sa youth law mao ang meaningful youth participation. Unsa may buot pasabot aning meaningful participation?
4: Meaningful participation, friend, buot pasabot nini nga ang paghimo sa mga programa sa atong mga sangguniang kabataan o sa local youth development council, kinahanglan mamahimo kining epektibo o maka inclusive para alang sa tanan, dili lamang sa SK officials, dili lamang sa LYDC, apan gitagahan lamang sila tahas nga mo'y mangulo.
3: Mm-hmm.
4: Apan ang participation ini dapat tanan mga kabataan-unan nga nag-edad o 15 hangtod 30 anyos ang pangidaron mamahimong magbabulukon o mapahimuslanon alang sa mga programa, alang sa tanan.
3: Okay. Sinaisgutan na ito nga inclusive. Malangkubon siya. So, unsaon man pag-appeal sa in-school youth, out-of-school youth, working youth, kaning sa young entrepreneurs, sa ato ang IT, sa with disabilities, o bubanta nga mga kabatanunan sa nagkalainlaing sektor. So, unsaon nila pag-appeal?
4: Depende kini sa mga barangay, Fred, munisipyo, syudad, no? Kaya kini siya nga barangay, kung na'y forum, limbawa na'y simposium, open gini siya. So pwede ang tanan nga mga kabataan na makaparticipate. Kung naay mga sports activities like basketball, volleyball o uban pa nga mga sports like pickleball nga nagkakusog na karon, open sab kini siya.
3: Okay.
4: Dili lamang sa para kanila apan bukas sa tanan mga kabataan nga gusto mo participate o gusto mo share usab sa ilang mga talent. Napoy uban nga paigayon og mga contest sa quiz bee o sa para sa kahanas sa salabutan, di ba? Ka question and answer portion, Mr. and Miss Linggo ng Kabataan kana siya. So makatahatag og encouragement sa atong mga kabataan-unan nga kung asa sila gusto mo appeal, pwede sila mo appeal. Wala sila gididan nga maka pasundayag sa ilang mga talento diha sa ilang mga tagsatag sa kabarangay.
3: So kinsa-kinsa gyud ang atong expected participants sa Provincial Linggo ng Kabataan?
4: Sa atong mga Linggo ng Kabataan, kaubang friend, diha sa barangay muna ni ang tanan kabataan nag-participate. Wala pili.
3: Edad
4: ida 15 hangtod 30 anyos ang pagidaron. Then sa munisipyo, gitagaan po nila ang mga tanan, open sa tanan kabaranggayan. So gikan sa barangay, local, grassroots level, misaka siya dito sa municipal level, o man sa barangay, Linggo ng Kabataan sa barangay level, naputay Linggo ng Kabataan, municipal level, so o city level. So tanan mga barangay mag-participate. Tanan, so pinili na dito sa barangay, so katong may mga tahas o kahanas o talento, dito na po't ibangga sa munisipyo.
3: Okay.
4: Oh, so dito sila mag-abo tanan sa mga sports o mga forum o tanan ng mga activities ngayon lang sa gihan ay din sa probinsya gitagaan po na ito o ang mga participants karon is ang mga SK officials o local youth development council members nila
3: provincial level na
4: sa provincial level na. So which is ato sa Ulugon karong Agosto 14 hangto 16, August 14 to 16 dito sa Dakbayan sa Valencia. So kani atong milabay nga tuig mao ang dito sa Quezon, karon din ni na sa Dakbayan sa Valencia kay sila naman pod ang midawat sa challenge na mooy mag-host sa mong event.
3: So unsay pagbasihan sa pagpili sa venue?
4: Ang kwan is ang atong purpose gid friend is ang tanan maka-host sa venue.
3: Ah, okay.
4: Pero so ang gusto lang mo host is gitagana to kung kinsay sunod. Oh, so wala gid mi nag-ingon nga ikaw na po sunod apan ang mag-volunteer nga mo-host. In support usab sa ilang mga LGUs, of course, no?
3: Uh-huh.
4: Kaya kung dili po mo support ang LGU, lisod kaayo mo host ang isa ka munisipyo o siyudad kung walay suporta sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga local chief executive.
3: So for this officials. Year, Valencia City?
4: Yes.
3: Okay. Sa provincial linggo ng kabataan, ipaabot ang presensya sa atuang elected local officials or mga representatives from the National Youth Commission, mga bisita from the region and national level. Unsa po nakita na itong maayo para nga ato silang paabuton? Unsa yung significance sa ilang presensya kining mga bisita ninyo?
4: Sa mag-una ta sa bisita ka, Bang Fred, no? Ang atong bisita karong tuiga, mao ang Commissioner and Assistant Secretary Jervie James N. Gumaret, ang Commissioner at large sa National Youth Commission.
3: Okay.
4: Then, uban niya mga staff, executive assistant niya, and of course, ang atong National Youth Commission Cluster Head sa Region 10 o Caraga, si Ma'am Karen Anuver. So, kini sila mga atong mga gipaabot ng mga bisita, kauban usab sa atong mga provincial board members, vice governor, o mga local officials. So, sa unang adlaw, mga gilauman nga mag-host sila og dinner sa atong mga bisita, kaubang Fred, diya sa Dakbayan sa Valencia, kauban atong mga SK Federation, local mga officials, nga SK presidents, diya sa usa ka adlaw nga pag-welcome usab sa atong mga bisita. Then gawas lugar sa pag mag-host dinner, napoy host dinner ang tanan nga participants sa gym, City Gym.
3: Kinsa may mo shoulder ana?
4: Ang shoulder ang local government of Valencia.
3: Ah, so si Valencia.
4: No, City. Sila ang kuan isip pag-welcome ug pagpasalamat nga diha gi-held ang maong event.
3: So atong pasalamatan no ang City Government of Valencia sa pagdawat sa maong dakong taha sa pag-accept sa commitment para sa ato ang kabatan-unan din sa probinsya sa Bukidnon. And then June, ang ato ang tema for this year is honoring the service and legacy of our youth leaders, inspiring a new generation of leadership. So unsa man gyud ang meaning ani para sa ato ang mga kabatan-unan din sa Bukidnon?
4: So atong sa team karumo kini ang pili sa atong National Youth Commission nga team sa tanan pagsaulog sa lingkod ng kabataan. So atong gitagaan og pagtagad, tagaadili ang atong mga ang ligasiya sa atong mga kabatanunan for 3 years, no? Kaya atong makuanan karon is mag-eleksyon na pud kung di lang postpone. For 3 years, atong ilang nakita ang ilang pagservisyo, pag-alagad, pag-atiman sa ilang mga constituents o pagservisyo sa ilang mga tagsa-tagsa ka barangay. Kaya dili man po sa iyo, idungan ni mo ay mong pag-eskwila, no? Kaya magservisyo pag ika sa barangay nga gi-require gid ang imong kahanas, ang imong talento, ang imong oras o sa tanan nga magservisyo diha sa atong mga kabatanunan. So gitagaan na to na sila bili and nag-inspire pud ta sa mga bag-ong nga mga generation nga bag-ong mga kabatanunan nga gina-encourage nato nga nga mo imo puli nga magbuhat gyapon ug mo participate gyud sa ilang tahas diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka barangay ug munisipyo ug sa atong probinsya. Gani gipangandaman usab kini sa atong mga local youth development officers in partnership usab sa ila, unikan kay kami mapasalamaton nga ang atong mga SK Federation presidents, atong mga SK officials nga nag-alagad diha sulod sa tulo ka tuig.
3: Alright. Dili sa gyud sa yun ang role sa ato ang mga sangguniang kabataan. Kaya aside sa public service nga ilang gikomit ilang oras o panahon sa pagservisyo sa kabatanunan, kaya eskwela ang kadaghanan sa ila. So lisod ang pagbalanse sa time sa eskwela o sa public service.
4: Kaya ang atong kuan mong gudya, Fred, ang atong kabatanunan nga pwedeng makadagan nag-edad sa 18-24 anyos. So
3: 24.
4: Kana siya nga edad, kaya eskwela pa na siya.
3: Oh,
4: so dili gyud sa yun nga idungan nimo ang pag eskwela o ang pagservisyo sa isip sangguniang kabataan official.
3: So, dili gyud siya lalim. So, unsa gyud ang gusto natong ligasiya nga mabilin sa ato ang mga kabatanunan sa karon ug sa maabot?
4: Ang ilang ligasiya, no, depende na sa ilang advokasya nga mabilin diya sa ilang mga
3: tagsa-tagsa sa kabarangay.
4: O sila gigipagahom.
3: Empowered.
4: O empowered sila nga gikan sa ilang sila mo po ang mga sa atong naibawan, Red, kaning mga SK officials nga naa mangdagan po sila sa pagka-barangay kagawad o barangay kapitan. So, ay mga kuan ba nga andam na itong mga kabatanunan nga mahimong angayan o competent nga mahimong effective leaders sa umaabot kay ma-challenge mo po sila.
3: So, kumbaga, nanay career path.
4: Oo, nanay. Oo, nagkuan na ba nanay unay ang-ang?
3: SK, barangay officials, city or municipal officials, mag-provincial officials, pag-uban na nawapay siya, pag-uban mag-presidente.
4: Hindi na itong matagaan ang panahon, kaubang Fred, no? So, mukha ni ang SK mo nang sa tibuok sa akong naibawan, sa tibuok kalibutan, ang Pilipinas ra ang nay sangguniang kabataan nga gitagaan og gahom nga mamalaka kada sa panggobyerno. So wala na dito sa uban nga mga nasod, gawas lang dinhi sa Pilipinas nga gitagaan gyud og 10% nga budget ang atong mga sanggunian kabataan di silang mga tagsa-tagsa kabarangay na sila mauy, magdumala, magplastar sa ilang mga programa alang sa ila.
3: Dako kayo o bira pod ani ang katong panultiho ni sa ato ang national hero si Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So muna siya nga naagyod tay balaod para sa ato ang mga kabatanunan sa nasod Pilipinas. And then June, usa ka importante nga pangutana human sa provincial linggo ng kabataan unsa man ang dapat nga mahitabo, no? Ko unsaon sa pag-convert ang ilang mga ideas, recommendations and concerns nga mugawa sa event ngadto sa mahimo ninyong actual programs.
4: Sa atong programa karon pre, no, nag-focus gid ang atong aktibidades karon sa mga sa ilang health sa physical activities.
3: Okay.
4: So kung atong tanawon na ay mga nagkalain-laing events nga basketball tournament, men's division, din apoy basketball tournament nga women's division, then equal naman ta karon. Dili na mga babae ang mga lalaki.
3: Yes, sabay, nice
4: gadulag, lalaki. Tapos sa babae nga gadulag basketball din. We have also volleyball tournament, men and women, ML, mag kay digital world, we are living in digital world na. So, i-adapt po nato ang, appeal po sa ilang mga plano, ang ML eSports, no, electronic sports. Then, pasikatan, dance competition, hip-hop competition. So, makita po nato mga kabataan-unan nga magpakitang gilas diya sa pagsayaw. Then, larong Pinoy. Kung inyong makita, wala po nato gibiyaan ang atong mga tudlo sa atong mga katigulangan, no. Pabilin niya po itong larong Pinoy. Din atong makita, usab nga, nagkalain-lain sa mga dula nga sa atong mga kabataan-unan nga gipay tagaanya po nilang bili ang mga dula kaniadto
3: laro
4: ng lahi o larong Pinoy. Then napod tay badminton tournament, pickleball tournament which is nagkakusog na po garon, table tennis, billiard tournament, singing contest o joint ni sila, joint competition, chess tournament, poster making contest, and of course ang usa sa highlights is ang Miss Linggo ng Kabataan, Mr. and Miss Linggo ng Mr. Miss Linggo ng Kabataan.
3: So, men and women.
4: Sa pagkakaroon
3: ng mga events nga men and women. So saan pag-address kong LGBTQ?
4: Dili man pud ta kaingon kay ang LGBTQ dito mangid sila, namon pud sila yung mga sports nga pwede sila kapil like volleyball,
3: si basketball. Pwede si kuan dito.
4: Sa basketball wala tay LGBTQ nga makakuan. Sa kwan pero naa sila sa volleyball, pwede sila sa volleyball, pickleball, larong lahi o sa uban nga mga sports. Pero wala man sila gibawalan.
3: So may word niya Bayot o Tumboy. So si Bayot pwede siya ma-enter dito sa men's.
4: Oh, pwede kayo.
3: Si Tumboy pwede sa
4: pwede
3: women's.
4: Sa women's. Okay. As kay mo man natong basic gender na magkita gender bo, no? Pero in respect po sila, tapos so kita gagbili.
3: So,
4: pero sila magka-participate. Kasi sila asa sila gusto.
3: Okay. Sa atong pagbalik atong isgutan ng mamahimong kalihukan sa Provincial Linggo ng Kabataan 2026, standby.
2: Kalihukan sa probinsya.
5: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero, tandaan natin na hindi lahat nang nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Yan ah, ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo?
1: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
2: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
0: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala?
1: Sasabihin ko po sa inyo.
2: That's right, anak.
0: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko.
1: Opo, I'll be wiser.
0: Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni Mommy at Daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
3: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
4: That means charm.
3: 8?
4: Impressive.
3: Delulu?
4: Delusional.
3: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxie.
5: How about sus?
4: That means weird or suspicious.
5: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
4: Tama ka dyan, ate.
5: Do you know about the word osaek?
4: Spill!
5: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
4: That's lit, ate!
5: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
6: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong, be informed, get tested. Standing in.
8: KSP, kalihukan sa probinsya.
9: Mga igala, balik ta sa KSP. Still with us is Mr. Jun Dano. Mga kaigso na natong klarohon, no? Yes, naatay games, naatay competitions, naatay activities, naatay events. Pero ang pangutan na unsa may gusto nato nga madala sa youth pagkahuman sa maong event. Mauni ang atong ikaduhang segment, no? Dili lang games. Unang apangutana para sa ato ang bisita unsa ang major programs and activities nga giandam para sa Provincial Linggo ng Kabataan. Pwede ba natong mahatag ang mga general overview, Jun?
10: Yes, daghang salamat, Fred, no? Sa atong unang adlaw, Agosto 14, mao kini ang arrival nila, no, sa buntag. Di mga bot natong mga participants, then i-house sila sa mga eskwelahan. So hapon pa sila mag-check-in kay napamay klase ana, pero mag-abot ang uban po nag-in. Nag-in sila, nag-hotel ang uban. Then paghapon na alas 2 santak na sa kahaponon, ipahigayon ang street parade. So libot kini sa city proper sa Valencia.
9: Mm-hmm.
10: Then dito rin matapok sa city gym nation. Then pag alas 3 mao kini ang grand opening sa ceremony and torch lighting. Dito gyapon sa city gym nation and cultural center. Then pag umani ana, ipahigayon ang Miss Provincial Linggo ng Kabataan 2026 sashing ceremony. So
9: okay,
10: itauran sila og mga sash diha sa City Gymnasium gyapon. Then pagkagabi, mamagsugod na dayon ang gawas adtong welcome dinner sa LGU. Na din pagsugod na po dayon ang basketball tournament sa men's division og women's division. So kinaipahigayon to sa City Gymnasium ang men samtang ang women dito sa Barangay Lumbo sa covered court. Then magsugod po tayo ng volleyball tournament sa men and women sa Barangay Bagong Taas covered court.
9: Okay. Mm-hmm.
10: Then sa August 15 pagka Sabado, magpadayon ang atong mga dula, no? Then sugod na ang uban nga mga dula nini, like apil lang badminton, pickleball, billiards, table tennis, chess, nani poster making contest. Poster making sa Robinsons ipahigayon.
9: Mm-hmm.
10: Oh. Then napuntay singing idols duet competition, then pasikatan hip hop dance, then pareho kining ipahigayon dito sa Robinsons Mall, Valencia City. Then pagkagabi, mauna dayon ang Miss Provincial Linggo ng Kabataan 2026 pageant night sa City Gymnasium sa Cultural Center. Then sa pagka August 16 mo kini ang last day, ipahigayon dayon ang pagpadayon ang basketball tournament, women's and men's division, volleyball, then laro ng lahi. O ang alas 2 sa hapon mao ang ang awarding ceremony nga City Mayor's sponsored fellowship din pagkahuman. Okay. Oh.
9: So muna na yung giingon dun nga provincial level.
10: Oh, muna
9: sa participants ani mga SK officials.
10: SK officials, kaubang Fred, kauban ang ilang local youth development council.
9: Ah, okay.
10: Di ang local youth development council nagmugna kini sa mga nagkalain-laing grupo sa mga kabatanunan sa mga tagsa-tagsa ka mga munisipyo ug syudad nga na-register usab sa atong youth organization registration program ubos sa National Youth Commission.
9: So atong both man atong sabton ani nga katong mga kabatanunan from the barangays up to the municipal and city level nakakandak na pudog ilahang
10: celebration
9: competition.
10: Nay uban ani Fred nga nagkandak na og Linggo ng Kabataan na po uban nga after na sila okay. Magkandak sa ilang Linggo.
9: Mahuman sa provincial level ay pa din sila.
10: So
9: pwede ra pud mo witness ang katong uban.
10: Oh, pwede kayo. Oh, wala
9: venue,
10: man sila gidid
9: pan.
10: Oh. So katong mga gusto mo tanaw, welcome kay sila mo tanaw sa maong dula no.
9: Sa matag activity na agi mga katuyuan o purpose. So unsa pud ang objective sa mga program? So naaba na skill, value, knowledge of experience nga gusto nato makuha gikan sa ato ang kabatanunan June.
10: Of course, pwede no ang ilang camaraderie no, okay. Ilang leadership sa ilang matag team. Ug at least maka

0: apan sa imong mental health pod.
1: Importante
0: nga makagawa sila sa ilang sa ilang lugar nga makapaghimamat sa uban nga mag-ila-ila o makahatag makishare usab sa ilang mga experiences sa ilang mga kasinatian na isa lang mga tagsa-tagsa ka barangay o siyudad.
1: Alright. So, karong panahon na importante kaayo ang physical og mental well-being, no? Especially sa ato ang mga kabatanunan kay gamayng problema, lahi na din silag mahuna-hunaan. Mm. So, for this provincial linggo ng kabataan, Junabay activities nga nag-promote sa mental health, wellness, and healthy lifestyle sa ato ang mga SK.
0: Yes, appeal ka na sa atong provincial youth development plan, Fred, no? Nga atagan niya itong importansya ang mental health sa atong mga kabatanunan. Gani, ubos sa among mandato sa Local Youth Development Office, pinaagi usab sa National Youth Commission, aduna tay 10 centers of participation nga napulo ka mga participation nga kinahanglan nato matagan og programa.
1: Mm-hmm.
0: Una nini ang health.
1: Okay.
0: So na ni education, economic empowerment, social inclusion and equity, peace building and security, governance, active citizenship, environment, agriculture and global mobility. So kani siya Fred, mo kini ang napulo ka mga areas nga kinahanglan nato matagaan og programa. Then kanang imong giingon nga mental health, usa lamang kana sa programa sa health.
1: Okay.
0: Then amon tay sports, napuntay problema sa HIV.
1: Nanapuntay oh, na, center, di ba?
0: Oh, na center. So,
1: pila ka mga LGU.
0: Mm, so usa lamang kana sa tagaan. So kung imong tan-aw na nga mong mandato, takbo kay siya nga area of participation nga kinahanglan namo nga apilan sa programa. Matunong dimension ang mental health kay gani nagkataas usab ang ihap sa atong mga suicidal victims sa atong mga kabatanunan. Mm-hmm. Nga edad 15-30 anyos ang panginaron. Gali kani siya pinaka-importante ngin sa ato ang mental health, no?
1: Mm-hmm.
0: Kay kung ang usa ka tawo usa kabatanon gali problematic dia mentally, so daghan siyang mabuhat nga makabuhat sa krimen or maka dili pag
1: gawas nga
0: pagdaot sa iyang palibot.
1: Oo.
0: Kadaot po siya ang kaugalingon, no? Kung wala na gid siya line option is to end his life or her life na wala na siya option. So mo na atong gitagaan og programa nakatutok usab, no? So in partnership usab sa atong mga agencies, partner agencies like Provincial Health Office og PSWD, okay? Mora man atong nai psychometrician. Ipaigayan kita og mga simposyo, mga programa, forum.
1: Okay.
0: Sa atong mga kabatanunan din nag-outreach punta o nag-extend punta sa atong mga services diha sa atong mga tulungaan.
1: Okay.
0: Kay mausab kini ang nagkaproblema karon na kung ito makita sa news bitaw, no, nga ang mga kabatanunan nagdala og ginagiban.
1: Mm-hmm.
0: Nga no, so delikado po diha sa ilang mga tagsa-tagsa if is ang itong ikonin nga mga kabatanunan safe gid sila.
1: Dapat nagi-counseling. Nagi
0: safe space sila sa ilang mga tagsa-tagsa tungaan, tagsa-tagsa ka kung asa sila gaadto.
1: Mm-hmm.
0: So safety sila mugi na atong gina promote nga dili sila mentally insecure.
1: Mm-hmm.
0: Kinanglan ang ilang panguna-una is luwas sila sa mga pagsulay o uban nga mga daotan nga pangitabo sa palibot.
1: Okay. So pipila pa ka mga concerns kalabot sa ato ang mga kabatanunan atong hisgutan ato pang palawman sa atong pagbalik sa KSP. Standby.
2: KSP kalihukan sa probinsya.
3: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon og pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office.

0: Patingin nga. Dapat lagi kang nakangiti. Oh, parang artista lang. Yan.
1: Tara.
2: Hello.
0: Oh, anak. Hubarin mo na yung suot mong damit.

0: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ni tubig? Iyabon ni.
1: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
0: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
1: Dili ma, unsa man akong buhaton?
0: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
2: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya, mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
4: Alright, baliktad sa KSP ang mga isyu sa kabataan atong istoryahan. Og karon miabot ta sa punto sa pinaka-sensitive pero tingali pinaka-importanting segment sa atoang episode for today. Atong hisgutan ang concerns and issues sa kabataan-unan nga atong nadungog, nakita og ipanghisgutan sa komunidad dinhi sa atoang lalawigan. So, una nga pangutana, June, ang employment or livelihood, daghan sa ato ang mga young people ang muingon human sa graduation, asa man ko mangita og trabaho, unsa ang current opportunities para sa youth sa Bukidnon?
5: Daghan salamat, Fred, no? Atong appeal man sa atong economic empowerment, appeal na sa atong 10 areas of participation nga atong isulti ganina, no?
4: Mm-hmm.
5: So, kinahanglan mo hatag po sa kaming mga programa nga alang sa itong mga kabataan-unan nga makapangita sila og diskarte diha sa ilang pagpinabuhi sa makatabang
4: partnered
5: sa ilang
4: partnered mo sa TESDA.
5: Dili sa TESDA kay nakakuan man sila sa peso.
4: Ah, okay.
5: Na-connect dito sila sa peso programa. Oh. Then ang amoa is to diha mag-reach out mi sa DTI.
4: Mm-mm.
5: Kaya ang among programa is economic empowerment, mao to ang entrepreneurship.
4: Okay.
5: So nag sa pagkakaron, napi mi programa nga sa 4-H club usab-usab ka youth organization. Nga nagkuhan sila og livelihood sa ilang programa, nag-present sila programa, ang candle making. So, usab-usab sa among ginasuportanin, kami ga-provide sa ang office sa provincial government, ang ga-provide og mga training materials, og ang speaker, kita po ang nag-invite in partnership sa 4-H Club, nga para usab sa panginabuhian sa atong mga kabataan-unan, labi na sa atong mga out-of-school youth.
4: Okay.
5: Na di-propose kini ang 4-H Club manggod under ni siya sa agriculture nga, mm-hmm, nga ahensya o opisina. So, doon ninin, sa among programa sa Youth and Trip Bazaar, kanina sa pipila ka mga tuig na, kami nagpahigayon ang mga contest katong diri na sa
4: Robinsons,
5: sa Robinsons katong mialamay nga tuig, kung kinsagid ang best product, katong dagkong income, din unsang kuan branding. Mm-hmm. So, naa dito tanan, no, base gyapon sa DTI. So, naata dito nga mga pa-contest, alam, ma-encourage sa itong mga kabataan-unan nga magnegosyo.
4: Okay.
5: Ngayong mahimong pagkinabuhi silang kagalingon, dili magsalig lamang sa ilang mga ginikanan. O usab silang umaabot kung magatigom, din napunta yung mga forum sa financial literacy program nga in partnership with usab sa atong mga NGOs. Din dito sa Maramag, nagpahigayan usab kami financial literacy last Friday in partnership with Y-Goal and 3-0s nga organization. Mm-hmm. Then atong gituduluan atong mga youth leaders dito, unsaon nila pag-manage ilang financial, no? Kay sa atong mga kuan karon daghan na tag gastuhanan, daghan na tag ang kuan nga dili importante yung gitagaan nato og sa financial management, gitagaan nato og dili ang pagtagad, ang mga angayan lamang nga galastuhon, no, importante kayo. Then ang importante makahatag po og savings sa para sa nakay makuot panahon usab sa kaning emerensiya.
4: Okay.
5: O mga kuan mga importante nga ganun ito.
4: Daghan sa itong mga estudyante karon, estudyante pa lang pero kahibalo na maning kamot na sila mga baligya nga gada doon sa eskwelahan.
5: Mm-hmm.
4: Sa mga interesado dyan sa imong na-mention, no? Sa mga interesado nga mo-avail sa mga programa in partnership sa mga NGOs o sa other government agencies, asa sila mo dool?
5: No, pwede, alam mo tayong mga ahensya, no? Ang ngayon kaduulan, no? Na yung mga programa ang DTI.
4: Okay.
5: Na sila yung programa na then be your own boss ata sa amunay bawaan nga pwede sila maghatag og funding sa kung magpresent ka sa imong negosyo gani naapod sa agriculture, naapod sa of course ang
4: Young farmers.
5: Oh, young farmers. So kana sila gani ang atong kuano, ang ginapromote gini governor mo nitong coffee. Sa iyang
4: kung nakayuta, pwede ka magtanom og kape.
5: So libre ka na nga mga
4: skills training sa atong agriculture.
5: So, libre pud ka na nga seedlings nga ipanghatag sa atong probinsya, no. So kung ikaw farmer, dili na ka maglisod mangita na dako kung pud kayong ikatabang ana sa atong mga farmers ang roadmap nga project ni Gov ang coffee development program.
4: Okay, dinita karon sa sensitive nga topic pero kinahanglan nato ni hisgutan no responsibly. So unsa ang inyong nakita nga concern bahin sa adolescent pregnancy sa atong kabatan-unan?
5: Of course, pipila ka tuig Fred na usagid kini in partnership usab sa atong population and development
4: division
5: sa Office of Probinsya. Then mo kini ang gitagaan gid atong pagtagad mikan kinag-una kita ni atong pipila ka mga tuigan. Apan sa akong nahibawaan karon wala na kita nag-una, no.
4: Number 7
5: na ta, so
4: from number 1 down to number 7.
5: So sa ato pa ang atong ang paningkamot sa matag opisina, matag ahensya nga mapaubos kining maong issue and concern, an issue nga atong ginatubang, at least epektibo siya, kiniubos man siya.
4: Naglihok gid ang
5: naglihok gid ang
4: members, no, sa ato ang kaninga concern sa Adolescent pregnancy.
5: So, kung ano, appeal sa atong programa sa health, then matag tuig, nagpahigayon kita og ASRH na programa na adolescent sex and health na mga programa. Then, in partnership sa PHO, sa PATDEB, nagpahigayon kita U4U, kaning mga teen trail, nga to delay the debut of sex sa atong mga kabataan-unan. Then gawas niya na ato gina-encourage itong mga kabataan nga ang sex is angayon lamang unta sa mga magtiayon, no? Then i-debut gina ilagin ang importante is ang abstinence, ang pagpugong sa kaugalingon. O matag tuig, sa akong galingon ganina, nga part ginan sa itong programa in partnership sa PHO o
4: PAFDEV,
5: nga matagaan gina ang programa ang atong mga kabataan-unan sa paghatag og IEC information dissemination like forums, mga programa,
4: symposiums.
5: Kay kung naami mga programs Fred like peace building security youth camp, insert ginamo ning mga
4: kanang
5: para
4: mga
5: sa
4: programa.
5: For adolescent na reproductive health aron usab matagaan og giya atong mga kabataan-unan. Okay, sad to say sa uban nga mga hilit nga mga dapit kini nakaabot mi didto sa mga pipila, wala sila kayo kabalo ngani nga mga information, no, lalo labi na sa atong
4: so kamo na gid ang mag-reach out.
5: Oo, so kinahanglan na to ang massive pagyud nga information dissemination sa atong mga kabataan-unan, ilimina sa hilit nga mga dapit.
4: Okay,
5: kay wala sila kabalo ni. Pero kung atong tanawon ang premarital sex diri na nagsugod sa mga syudad, mga bibo nga kuan kasagaran, no. So
4: usa sa pinakadako nga contributor ana kining atong usa sa pinakadako nga battlefield karon jud ang social media. So unsa ang pinakadako nga digital challenge sa atong kabatan-unan karon?
5: So kaning social media, no, kay kung atong tan-aon unang Fred, una gid ang fake news. So ang fake news dali ra kay buhato, no. Pero kita mga kabataan-unan sa
4: AI
5: na pwede nga
4: AI generated.
5: Ikaw pwede na ka mahimong suspect, pwede
4: na ka mahimong victim, pwede na ka sayaw,
5: tanan mga talento ni mo. So ang ato gina-encourage ato mga kabataan-unan ni labi na sa fake news is to verify the source. So mo mangin na, no, ang mga source kung kasaligan ba, nabay competent ba siya nga muhatag kung yung maong informasyon. Kaya kung dili, gamiton mo na ito itong critical mind thinking ko nga imposible.
4: Unsa kay imposible na kayo siya nga mahitabo
5: or legit bagid kini nga source na moy pwede nga makuhaan. So ang fake news gid dako kini sa impluwensya sa mga kabataan-unan kay gani labi na ang mga bata nga gagmay or nganing without the guidance of parents. Kung makita na nila ang fake news, mutuo na sila, mutuo na ato mga kabataan-unan. So kinahanglan pud kita nga mag-guide pud nato sila in proper way nga kita gid nila unsa gyud ang fake news o ang legit news.
4: Okay.
5: Oo. Pinaagi usab sa kuno pud pag-research sa pud og dugang pang mga kasayuran.
4: Dapat kahibalo gyud sila mo pasikot-sikot unsa ang pag-validate sa mga information nga ilang ma-receive through social media. And then June, as a youth development officer, unsa ang pinaka-common nga concern nga inyong nadungogi kan mismo sa atong kabataan-unan kanang mag-reach out mo sa ilaha by LGUs?
5: Sa among pag libot-libot, no, sa atong mga kabataan-unan is ang youth participation, usagin na. Then kay gimikan kay kung ato makita sa atong mga katipunang kabataan nga assembly, kay naamagin na sa atong balaod na part sa guidance sa National Youth Commission, nga atong mga kabataan-unan magtapok sila kaduha sa isa ka tuig. Then diha i-present ang mga programa, mga proyekto, aktibidades, mga concerns. Mura bitaw og barangay assembly kung baga. So napoy mga kabataan-unan lang.
4: Para sa mga
5: bata. O bataan-unan lang. Munang gitawag nga katipunang kabataan, assembly.
0: So, KK, KK.
5: Okay, KK. KK lang siya.
0: Okay,
5: sa atong makita nga, gamay lang ka-participate.
0: Ah.
5: So, siguro so, gina-encourage ginato ang youth participation sa atong mga tagsatag sa kabarangay, syudad, munisipyo, syudad, nga manginlabot ta. Kay kasagaran good kining mga mangreklamo sa barangay nga mga kabataan-unan, mo puni wala gapil.
0: Oh, dili manginlabot.
5: So, unsa ani mo pag voice out sa imong concern? Unsa ani mo pagpagawa sa imong mga hinalakit o imong mga gustong maitabo sa inyong barangay na imong mapagawas kung di ka mo appeal mismo sa asimbliya diya sa katipunang kabataan. So, among gina-encourage at alam mga kabataan-unan nga mo participate kin sila karon usab ma-present ninyo ang inyong mga issues and concern nga gusto sa batubag matagaagbili o pagtagad sa atong mga sangguniang kabataan official.
0: Okay.
5: So, importante kaya na ang pag-appeal, pag-inlabot,
0: pagpakabana.
5: O pagpakabana sa atong mga barangay.
0: Okay. So, diri na ta sa pinaka kuntagan eh, kulbahinam, no, nga segment sa ato ang Fast Talk, John. Quick answer, leadership, position ba or servisyo?
5: Servisyo.
0: Okay. So, next is youth participation right ba or responsibility?
5: Responsibility.
0: Sa provincial linggo ng kabataan, celebration ba o platform?
5: Platform.
0: Youth leadership para sa karon o para sa umaabot?
5: Karon og sa umaabot.
0: Okay.
5: Wala man ang umaabot kung di ka magsugod karon.
0: Kinahanglan sugdan nato sa karon.
5: Oh.
0: Okay, for this episode, dili mahimo nga atong tapuson nga walay mga takeaway. So, unang pangutana, John, kung makapadala ka og mensahe sa ato ang mga kabataan-unan, unsa ni?
5: Kung magpadala tag mensahe no, sa atong mga kabataan-unan, no, mo gid ang pinaka-importante is ang pagpakabana. Kabaluta, mo tan-aw, maminaw, ug mo participate sa atong mga aktibidades diya sa pamutag-satag sa kabarangay. Kaya kung dili ta mulihok, sige lang tag panglibak, sige lang tag pagdaot sa atong mga kauban.
0: Negative.
5: O negative na daan ng atong kuan, busugot lang sa atong panglantaw. So, wala gi tayo mabuhat, wala gi pag-asinso nga may tabo sa atong barangay. Labi na sa atong mga kabataan-unan. Pero kung gusto ka mo, asinso yung barangay, pagpagkabana, paginlabot, o pag-appeal,
0: okay.
5: Participate.
0: Oh. Kung ang usa ka kabataan karon gusto mahimong leader, unsa ang mga angayang buhaton para siya magmalampuson nga mahimong leader sa umaabot.
5: So una no ang imong volunteer.
0: Okay.
5: So volunteer nga walay balos nga
0: explore ka
5: nang expect og wala balos.
0: Oo.
5: So kinahanglan ka mag-volunteer sa imong kagalingon, sa imong oras, sa imong kusog, sa imong una-una, tanan nga mga talento, pwede nimo i-volunteer. Ikaduha is to participate.
0: Okay.
5: Kay muna na no, kinahanglan ka mag-appeal sa mga mangilang bigit. Kung na-election ka ron sa sangguniang kabataan sa November 2, why not? Kung kompeten ka, imo nang katungod nga mudagan. Kung kompeten ka, ngayon ka, gusto ka nga, kuan, kay dili lang nga mudagan ka, kaya naiswildo, or makapalit ka motor.
0: Cellphone.
5: Cellphone o mga bag o nga mga model. So, ang imong kuan is ang pagservisyo, gid no? Pa-participate, gid ka da sa imong matagsatag sa kabarangay, kinahanglan ang imong talento nga ma-develop o ang kung ang ikatulo siguro sa akong conference is ang pagservisyo.
0: Okay.
5: Yan, importante yun kung
0: volunteer ka,
5: namin kay kasing-kasing sa pagservisyo. Kaya kung wala na, kawang lang ang tanan.
0: Okay. Dagang salamat, John. O para sa parents, teachers, community leaders, o elected officials, unsa ang imong hangi aron nga mas masuportahan ang atong kabataan-unan?
5: Una sa tanan, pre, ang atong edukasyon, ang atong problema, muning among ginakuan sa PCPC, Provincial Child Protection, among nakita, na tanan mga CICA

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Ang sarap balikan ng early 2000s. Aminin nyo, isa to sa mga kanta na pinaburn nyo dati. Good morning! Second hour ng ating programang Music from the Heart, of course, with yours truly, George. Sa mapalandungon na Friday. Sana, no, ganito na yung weather natin hanggang mamaya. Kasi sobra naman yung init kahapon. Mag-ingat po tayo, ha, mga sweethearts. By the way, it's now 10:16 and the time check is brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Log na kayo. Punta dun sa app, nandun yan. O, pwede na kayo makaload dun directly. O nga eh, nakwento nga, oo, nagkwentuhan kasi kami kanina. O, tungkol sa yung internet shop, nag-throwback din kami dito. Pero, balikan natin ang ating question of the heart. Anong parte ng katawan mo ang paborito mong hinahawak-hawakan? Di ba minsan kapag hinahawak-hawakan tayo, parang andun yung warmth, andun yung feeling of yung comfortable ka, you're safe. Ako gusto ko yung pinipet ako sa ulo. Ay, yung pinipet sa ulo, yung ganun. Parang feeling bata. Bata ba ako? Pero nakakaano siya. Nakakagaan sa loob, ano? Oh, hi to Sarah 5196. Ang pinaka-favorite kong parte ng aking katawan ay aking buhok. Nare-relax kasi ako. Lalo na pag may katabi akong buhok. Talaga favorite kong hawakan. Sarah ng Upper Nazareth, shoutout ko sa Duwaka Angels. Si Beth and Irene, I miss you girls. I miss you too. Namiss ko kayong tatlo, ha? Charlie's Angels namin dito. Maraming salamat, Sarah. Pero sabi niya sa text, yung buhok mo, ay, namiss ko yung ano, hinawak-hawakan niyo yung buhok ko. Yung kasi silang tatlo, mahilig yan eh. Obra ka, Monte Rovelina. Good morning! Ang pinakapaborito kong hawakan sa parte ng aking katawan ay aking ulo. Kasi araw-araw, sumasakit kasi. Kasi araw-araw din walang pera. Pera lang ang sagot sa mga sakit. Shout out din po kina Ti Inday at Ti Janet. Maraming salamat, ha. Keep your messages coming and a little bit of kinkiness. Uy, taka lang, ano nyo muna kung anong ulo ba yung minimin nyo. Oo, sige, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, message and comment doon sa post ko at sa messenger natin, ha. Heart FM 92.7 dash Cagayandi Oro City. 10:17. Let's move on. Songs from Phil Collins coming right up after this break. Only here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:32 in Air Supply. Ay, naku, may hangover pa ba konti? Ako meron pa. With Every Woman in the World. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Padayon ta till 11 o'clock sa Usapang Kinky. Kasama si George dito po sa programa Music from the Heart on a beautiful Friday. Anong parte ng katawan mo ang paborito mong hinahawak-hawakan? Parang ano no? Hawak mo ang beat. Sabi dito, Mr. Efren Wayan, ang paborito kong hinahawak-hawakan sa katawan ko ay ang ilong at ang alam nila. Para palaging gising, oops, ang mata pala. Kayo talaga. Nag-unang huna-huna. Thank you, Sir Efren. At ang Wayan family, thank you so much for listening. Valley Green sa ating Facebook post or make it the messenger. Sabi niya, dati-rati, hindi lang hawak kundi kiss sa ilok. Kahit wala pang liko. Kasi ganyan.

0: morning. Talaga, ang gusto kong hawak-hawakan sa parte ng katawan. Sige nga. Tay nga, yung ears daw. Alam nyo ba, yung ears is very sensitive. Konting hawak lang dyan. Shout out lang sa Salusot family, kay Richard, kay Crizel May, and Christian May, dyan sa may Mars Laundry Hub. O, sa may Ilaya Carmen, kapitbahay. Mayong buntag. Thank you sa inyong pakikinig. And kung ikaw gusto mong maki-join and would like to tell me, oo, ano bang parte ng katawan mo ang gusto mong hinawak-hawakan? Ala, diba nasabi ko na kanina, yung akin talaga ulo. There's this sense of parang love kapag hinawak-hawakan yung ulo. Ano mo yun? Sige. Leaving something in your minds, I know. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Hurry up and message me. Doon din sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash again, your city. Follow, like, and share. Palihog, palihog. And more love songs ang sasa inyo, 10:33. Stay and hang on tight for more dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwilahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
13: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:47. At ang oras na yan, itid po sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, ang ganda ng umaga. Nakangiti ako sa inyong mga sagot dito. Pero bago yan, bago ko i-share. O, dahil nga, di ba? Kinky Friday tayo ngayon sa Music from the Heart with George. Solo flight lang muna, ha? May importanteng mahalaga si Dr. Heart. Alam ko, na-miss natin siya. Magbabalik si Dr. Heart very soon. Ito si Ate Carla Toledo. Sabi niya, shout out. Yes, please. Sa pinakabuutan. Huwag among ambungan nga kagawad sa bulwan na si Sir Jefferson Aba. Huwag siyang buutan. Mas sinabtanon and super supportive nga wife na si Mommy Jean Aba. Ligang salamat, Ate Carla. Happy hot morning. Hot talaga. O kasi yung question of the heart natin, nako. Ano ba yung parte ng katawan nyo na gusto nyong hinahawak-hawakan? Alam nyo yung tipong parang pag hinahawak-hawakan siya, yung parang it gives you something. Yung iba nga nakakatulog eh, di ba? O sige, yung paa mo ba? Gusto mo bang hinahawak-hawakan? O yung mukha? Kadalasan sa narinig ko dito, ilong. No? Ilong? Bakit ilong? I wanna know. Happy morning, Mami Marilyn. Oh, wala po si Dr. Heart. Oh, my favorite part of my body na lagi kong hinahawak-hawakan. Eto, let's hear, Mami. Sige, oh, fasten your seatbelts. Ay, ang kanyang mga labi. Lalo na ang lower lip ko. Kapag ako ay may malalim na iniisip at nag-iisa lang, in my solitude talaga. Thank you so much, Mommy. Oh, love you. Oh, thank you, Mommy. Mommy loves you palagi. Oh, nakaiyak. Thank you, Mommy. Ito naman si Demsoy Robles naman talaga. Ano naman eh? Sabi niya, paborito kong hawakan talaga is ano. Ah. Oh, tsaka number. Ay, nako. Oh, thank you, Dems. Hindi mo naman nilagyan kung bakit eh. Oh. Ito naman si Frankie Du for 1061. Sabi niya, ang gusto kong hinawak-hawakan ay ang itlog. Itlog ng inahin. Itlog na, may patense ka pa eh. Oh, maraming salamat ha. Thank you so much for always tuning in. Hi muna ako kay Ate Arlene Dalman. Good morning. Shout out sa my Dalman family sa Zone 1, Barangay 22. Nagang salamat ha sa inyong pakikinig. Alam niyo yung talaga mga thoughts ninyo. Ano, minsan kayo talaga. Kaya naman, let me hear something from... Ay, magkikwento pa nga ako eh. Sige na nga lang, eto na biyaya time na. So the price is rise. Overload. Oh, atap na mamigay yung ating ruleta. Kaya naman, you go ahead and spin. O yung mga winners pala kanina morning ha. O sa oras ni Jason Steele, Alicia Singaya ng Barangay Bonbon, Cabina, Lucille Tagandi ng Barangay Bayaba Zone 6. Claim na dito ha. Magdala ng ID. At ngayon, para sa aking winner, bubuno tayo. Siya ay magmumula sa Barangay Makasandig. Mula sa Barangay Makasandig. Sige na, ayan na. Ayan na yung aking ano. Eto na, eto na. Mula sa Barangay Makasandig, congratulations, Mario Hontilia. Mario Antilia, number again Makasandi. Ikaw pong aking winner ngayong morning. You only have 14 days to claim your prize at nandito po kami ha. Located po kami sa 5th floor, FICO Admin Building. O, nasa may Bamenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School. O, dali na mga sweethearts, magdala ng ID. Yung mga hindi pa nag-claim, naku, mag-claim na kayo. Pagka-pag-claim nyo, rice cooker, nasa rice cooker na namin. By the way, ang ating The Price is Rice Overload ay atin po sa atin na Kevin Enterprises, where your piso gets more value onto the final set ng ating Music from the Heart. You better stay tuned dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
4: Time for Higala Ice.
3: Kaya Fiesta, maslingaw kung nai Dunkin. Dunkin, pasalubong ng bayan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. Ay, 2 more minutes sa bago mag-alas 11 and ay, tayo ay magmumotor sa sa Sikihor. Hindi, ako po yung magpapaalam na. Dagang salamat mga sweethearts for, you know, keeping me kinky on this Friday. Thank you for joining me. Oo, sa aking masayang programa. At saka, mamaya ha, magbabalik ako, dear heart, alauna hanggang alas tres. Eto muna, may mga remaining messages pa tayo dito. Ayan, maraming salamat ha sa inyong pag-join. 4396, George, pwede ma-join? Yes, of course. Oo, Zone 4 Bayabas. Gusto kong hawakan ang mukha ng asawa ko. Kung gabi si Nelson, ay, nako, ang sweet naman. Anak, good, no? Yes, ako naman, kasi, nako, ang sarap sana kapag andito si Dr. Hart. Pero anyways, yung mga ganito kasing mga sitwasyon, this is very good for the relationship in showing and expressing your love. Pwede ba pahawak na pa ako? Hilot de ito. Diba? Yung kamay ko, alam mo yun, habang nagsasalita siya sa'yo, hinawak-hawakan yung kamay mo, pinipisil-pisil. Oh, tapos nga, yung mukha mo, ginaganon din niya, pinipisil-pisil. Oh, kaya na magunawa na kung sa payoban nga, pwede pisilon ha. Harvey Stone, siya na po ang susunod ha, para sa programang Heartbeat sa alas 11 hanggang alauna. Si Demsoy, ikaw dyan Demsoy, agwi. Uy, huwag niyong kalilimutan ha. To spread love and advice and be kind in all days and in always. Be patient, especially sa panahon ngayon. Huwag tayong sumabay sa weather na parang hindi natin alam kung ano ba talaga? Init ba? Uulan? Basta, importante. Tayo ay safe and we are ready for whatever weather we are gonna be having. Asya, Heartbeats, Dance with Harvey. Hanggang alas 11, hanggang alauna. George is saying goodbye. Manatili nakatutok, syempre, dito lang ha, sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. Bye, take care.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. 93.7. That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
1: Bagong user!
2: Data deal!
1: Isurado mo data!
2: Shopee na!
3: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with Heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Yesterday's report, but it's not in. Not 8. Make it 17, 18.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:33 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Time to brunch with my EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Thank God it's a Friday! Ay, dapat tayong mag-relax ha. After of ilang araw ba? Of hard day's work. Dapat chill lang tayo sa Friday. And especially yung mga sasahod lang ngayong araw na to ha. Well, good for you. Sana all na lang. Oh, don't forget ha, to share your blessings. Dapat din dapat tayong mapasaya tayong tao. Tulad ni Mary Rose kagabi. Ang daming napasaya ni Mary Rose kagabi, di ba? Ano na kayang oras na kauwi sila? Oh, wala. Hindi na inintindi yung init ng panahon kahapon. Oh, basta lang makalaag, di ba? Kahit yung mga estudyante natin. Kaya nga, dapat nasa bahay lang, di magpainit. Nako, ando na sa labas. Oh, parang sanay na sa disyerto itong mga taga-CDO natin, ha? Mga higala natin. Ha? But anyway, happy Friday once again sa inyo. And of course, kay Sir Efren Wayan. Good morning sa'yo, Sir Efren. At saka may pabati na siya dito. Ha? Shoutout na kay Alming Jongjong Mary Jean. And also kay Maximo Inday, Kokoy Mark at Angel. Kay Kathy Grace Vivian. Maraming salamat din sa iyo, Sir Efren.

0: Hello, Wilma Osorno, and of course, yung mga kumakain ngayon dyan sa BBQ. At saka, hi din sa kanyang niece, sa Maramag, si Charo Dumalagan. Happy listening po sa inyo. Mommy Amy, thank you so much. Shout out to you. And hi din kay Kuya Noel. Oy, may report siya dito ha, yung nasusunog daw dyan sa may Zone 4 Tablon. Demsoy, maayong unto si Imon, of course, ang mga kasamahan niya dyan sa may JRS Maramag, right? Anyway, padayon down with more music para po sa inyong mga request, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Ako'y magbabalik with another danceable tunes. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus Capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus Capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 11:47 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats on a Friday. Dito lang of course sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnon. Napakainit po sa labas. Nako. Tsaka meron pang mga nagbabantay. Mga hindi kumpleto sa kanilang mga dokumento, yung mga motorista natin, ha. O, kanya-kanyang diskarte lang. Dapat kumpleto tayo, di ba? Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon, ha. Ang Dalman family, shoutout po sa inyo. At saka mga yung pagpaniud to daw sa Filingerang Madam. Sino ba to sila? Si Angie, Arlene, Gaga, Lorna, and also kay Mary Ann. And greetings coming from Arlena. AJ, happy listening to you. At saka pabati sa Desengano family. At regards din kay HPG Joseph Ranara. That's coming from AJ. Alright? Happy listening. Send my regards to your mom and dad, ha? Nakikinig man sila sa atin ngayon. 11:48 oras natin. Let's enjoy our lunch. Of course, kasama ang mga magagandang music dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
6: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Naglabas ng public health advisory ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng City Health Office dahil sa patuloy na pagtaas ng heat index. Pinaalalahanan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, magsuot ng presko at komportabling damit, at iwasan ang matagal ng pagkabilad sa araw. Kabilang sa sintomas ng dehydration at heat exhaustion, ang matinding pagkauhaw, tuyong bibig at balat, sakit ng ulo, panghihina at mabilis na paghinga. Kapag nakaranas nito, agad na magpahinga at magpalamig sa lugar na may maayos na ventilasyon o air conditioning at uminom ng maraming tubig. Babala ng lokal na pamahalaan, maaaring mauwi sa heat stroke at hindi agarang paggamot sa heat exhaustion. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Kumusta ka makabuhay and dagang salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon. Sud kita sa usa ka oras managkuyog, dagang tagmakatunan, labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batun.

0: Yunis, ngunong nga si kaman. O kung sa gusto mo buhatan ko, o mamemory action ni kinabuhi ang gipoyan ko, manimo. Magpanuvena ko? Kining kapobriyon nga pamuyo? Kining paglamoy na to sa tudlo?
1: Pasaylo ako.
0: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo, kundili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang, rakan. Gusto ko, imo siyang pagkasla.
1: Dili pa karon pa, Ador. Pero muabot ra kami na namahina.
2: Dobliha, tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
1: Mubiya ka na.
0: Mao kini ang angay kani adto pa, dili pa.
1: Dili na ba dai kun imo mahal, Eunice?
0: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banimo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang akong mga pangandoy, kinahanglang biyaan na tikarakan.
3: Siya si Sender Rakan.
2: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: asam ta makakita og makakaplag anang gugma nga di magbag-o oy. Pero actually hindi naman po yung damdamin talaga ang nagbabago unang-una. Magbabago talaga unang-una yung pakikitungo mismo ng taong umiibig. Katulad na sinasabi sa isang kanta ni Tiffany, it's not the love, it's the lover. Kaya po yung sinasabi, mali ang damdamin mo, walang mali po sa nararamdaman mong pag-ibig. Walay mali sa mong gibati nga gugma. Ang mali diha, ikaw mismo, kabe si mibati ka gugma sa laing tao niya, minyo na ka. Or mibati ka gugmaan ng tawhana or bayhana nga minyo na niya, ikaw ang single. So walang diferensya sa nararamdaman mo, ang may diferensya doon, yung tao, yung nagmamahal or ang minamahal, ang iniibig or ang umiibig mismo. It's not the love, it's the lover. Pero asal kita may tagugma nga dili mausa, niya musa na all na bata, mo thumbs up rata. Pupusuan lamang po natin ang mga bagay-bagay. Pero sa atong tulumanon karon, kamakabuhay, pupusuan mo man o hindi, pero for sure, may matututunan ka. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Bad.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman. Unsa man ang oras diha sa imong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon ug kabaskog sa panglawas, kamakabuhay, nga tong iampo kanunay sa labaw nga makagagahom. Ako si Lady Batwood ug magkuyog na usab kita. Sud sa usa ka oras katulad na sinabi ko kanina, and syempre daghang mga nindot nga mga manghitabo. Sud lamang sa usa ka takna. O di ba dili nilang nimo i-expect. I-expect lang nimo nang dili sa negatibo, pero kanabi taong kapahimuslan nato nga mga infos ganyan ng bonggang-bongga. Syempre, kamakabuhay, ang atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Labaw na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Doon na natay sure nga ka-partner everyday para sa nindot og hapsay og gaan, baskog nga panglawas. Niya na gyud ka makabuhay ang imong gipaabot nga katapusang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan. Today, oo, nang bonggang-bongga. So, paglangan ni Ana ang ending, ang finale ng bongga. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Ilibatod, hindi ko na po inisip pa noon ang pag-usad sa buhay. Kung ano na lang ang nakalaan at nakatakdang mangyari, yun na lamang po. Pero batid ko po noon na wala na akong aasahang masaya sa buhay ko matapos maikasal si Eunice sa iba, sa kanyang ex na kanyang binalikan. Ang inisip ko po noon, Lady Batod, kung kailan babawiin ng langit sa akin ang lahat-lahat at nang matapos na.

0: sinabi kay Kumanoy para nimo.
1: Lilo.
0: Siyempre, kay okay ka na. Ginungog sa langit ang atong mga pag-ampo nga makamove on ka na. Ug tuod man, okay ka na, cute. Hayag ng imong ora. Bisan single ka na, sab, pero blooming ka.
1: Mauba.
0: Pero usahay, may mamatikdan lang hinuon ko ni mo, Manoy.
1: Unsay imong mamatikdan ako, Lilo?
0: May mga higayon manggod nga ingon sa blanco ang imong hunahuna. Kada bang kukalit ka lang kahilom? Kada bang ingon sa may laom kang gihunahuna?
1: Ha?
0: Pero nol marana, Manoy Rakan, kay dili ba ingon ni ana ka sa yun, no, nga mawagtang na lang ang kanan? Pero at least, sa imong bahin, naningkamot ka o inanay nang nabalik ang kaugalingon mo o ang imong pagkaikaw sa kanhi.
1: Mao ka na, Lilo.

0: Rakan apo, pastilan, wak jod ko magdahom dong.
1: Wak ka magdahom? Sa unsa, lulusin mo?
0: Nga makita ko pag-usab si Eunice.
1: Si Eunice?
0: Nga nulo? Asa mo man dahil siya nakita? Diya mismo sa gawas ni ining atong bay.
1: Ha?
0: Diyang akong giduol, dali siyang may biya.
1: Unsa?
0: Wa ko nagukura kay sigurado mang di ko gyud siya maapsan. Pero nakamatikod ko sa iyang naong, sa iyang ekspresyon, sa iyang aura.
1: Nga no, Lucy mo?
0: Ingon sa naghilak o nagmagulanon.
1: Unsan?

pinalibato na intriga naman po ako sa sinabi ng aking lolo noon. Bigla po akong nag-alala para kay Eunice. Nang mga sandaling yun, hindi ko pa rin kasi malimot si Eunice. Mahal ko pa rin siya at walang nagbago sa damdamin ko para sa kanya. Kaya po naman gumawa ako ng paraan na makarating sa kanya na nais kong magkita kaming dalawa at makapag-usap.

0: May ibaod ko ni Murakan. Ha? Uunsa ka na? Kuidaw kung makikita ka pa ni Yunis, ha? Sa akong anak. Unsa? Ayaw ba yagyod? Bisan pa kung siya ang mukuntak ni mo o mag-una-una ni mo niya ng ideya, ha? Dili ko gustong paundayunan mo siya. Kung makikita, ayaw tumani. Ibaliwa ang iyang hangyo. Kung mo hangyo, manggani.
1: Ngano? Gusto ba yun sa magkita kami? O ganun yung sa mabalakon ka kumusanong ko sa pagpakikita sa iyong anak?
0: Kinahanglan pa bang ipangutana mo ka ng butanga? Ha? Basta kay lamang siya. Ayaw pagtuo sa bisan unsa iyang isulti ni mo.
1: Unsa?
0: Dili na ko gusto makikommunicate ka pa ni Yunis, ha? Ayaw na siya tagda. Ayaw na tubay. Ibaliwa na siya, Rakan.
1: Unsa?

0: Salamat kay nakikita ka na ako, Rakan.
1: Bisan gibaoran ako ni Papa mo, nga dili ko musanon kung ugali magkikita ka, Eunice. Pero ni ako, kay nabalaka ko nimo.
0: Nauna-una ako nga ang kwarta, dili gid ay makapapas sa uwat sa kasing-kasing.
1: Oh.
0: Si Gabo, gihatag na niya tanan gusto kong material. Pero bisan nausab na ang iyang estado isip kwartahan na karon, pero siya pa day gihapon kun pagkatao ang hisgutan. Pero may gihapon ko niyang hitkan sa lihog. Limitado ang ako mga lihok. Gusto niyang naalang ko kanunay sa bahay magkulong. Samtang siya, sama sa gihapon, makiglambigit kang bisan kinsang babae. Bisan pa niya ng tanan, may gana pa siyang permi kong dapatan.
1: Ha?
0: Uban kang Gabo, permi ko na hinuong mahuna-huna o mahinumduman ang imong kabuutan, Rakan. Ang imong kaayo, ang imong pagkapasensyoso, ang imong pagsakripisyo, aron malipay lang ko. Layo ra kay si Gabo ni mo, Rakan.
1: Eunice,
0: puno sa pagmahay o pagbaso lang akong kasing-kasing karon. Pero nahadlok sab ko nga kun makadesisyon ko nga mubalik nimo, dili na ko nimo dawaton kay kasado na ko kang Gabo.
1: Unsa?
2: Hala, oy ang gugma, mangitag yung paagi, no? Sana all, mangitag paagi. Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa finale nga episode sa atong tulumanon. Anat tulumanon, revelasyon ni Sender Rakan. Pero unya na apagi pinakakatapusan mo ng andabayanan. Sa atong pagbalik, kuman lamang sa pipila ka mga painumdom, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko. Lady Batu. Tambagi ko. Lady Batu.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay!
5: Kamakabuhay, nindot yun ang imuhang kinabuhi kung nindot sa bangimong panglawas. Nindot in the sense nga wakay pamati sa lawas, wakay sakit, wakay balati, ano yun ana. Pero I'm not putting down dun sa mga tao nga kanang naigi pamati karon. Puna sa sila mamahay, kaya tingali tugod po na sa ilang pag paningkamot bito sa kinabuhi, sige panarbaho. Siyempre, prado na ika-provide sa pamilya. Hangtod nga na-stress na, unya nakabatanog balatian. Mauna nga ikaw diha, kung wakay balatian ka makabuhay, kinahanglan nga protektahan na nimo imong kaugalingong lawas. Batok sa mga nagkadaiyang mga bacteria o virus or mga balatian or sakit o pananglit na nakay balatian diha, ayog kumpiyansa, kinala ato na pangitaag pamaagi nga mamaayo o mahimong bongga again ang imong sistema. Kaya nindot pagyapon na magpakabuhi isang naidagang problema, di ba? Siyempre, himo na itong partner sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kamakabuhay, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Dili ni mo kamahayan ng atong kapsula, kamakabuhay, tungod kay daghan kanag mga ingredients, nga giusa lamang diha, o ang matag-usa ka ingredients, makakuha tag mga bonggang benepisyo para sa kaayuhan sa atong panglawas. Usa na diha sa mga daghan nga ingredients, nga giusa sa atong kapsula, mao ang oregano. Na yung mga pipila ka mga balatian, kamakabuhay, nga ayuhon, pinaagi sa oregano, para sa anang paso. Diba ginabalatian ang paso, kaya ka naman lang malingat na magkaana, awa ka kabantay, napaso ka, natalusikan ka, nadulit ni mo ng bagas, imong kamot or panit, minginana. Anyway, kanang paso, matambalan pinaagi sa oregano. Kanang dahon sa oregano, kamakabuhay, dukdukon lang na niya ihampol dito sa paso. Tapos, inanay na dayon nga, mawagtang ang hapdos, o niya dili mo magbilin o maraka sa imong skin. Okay. Next, kanang paglabad sa imong o. Ang dahon, itapion gihapon sa ulo. Ana, ihampol ra gihapon. Diya sa may sintido banda. Aron matibhangan ang paglabad sa o. Hangtod nga muhupa na. Ganon. Pinaakan sa mga insekto. Nako, dako gihapon kay gikitabang ang oregano nga dahon. O itapal ra gihapon ang dahon. Idikdik, idikit, diha dapit sa affected areas, nagipaak sa insekto. Unya, mas anak ka na ginap, gipaakag ka ng, ano sa tawag ka ng makamandag kaayo, ka ng la kaayo, scorpion, ganyan. Kami na nga mga matang sa may insekto, baka mamaak ni mo, hubag man, makataba nga oregano, anak. Kanang hubak ni mo, boy, makatamba lang oregano, diba? Kanang mga bagong nanganak ka mga babae. Nadyo ni lalaki nga bagong nanganak. Oh, seahorse. Pero sa mga bagong nanganak, paimnon lang na o kanang gilaga nga dahon sa oregano. Oo, makaayo na niya. Kanang oregano, dako kay ikatabang sa to panglawas, kamakabuhay. O gang oregano, usa lamang sa daghan nga mga ingredients na naadiha giusa, gitapo, gisagol sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. At unang tumaron everyday, kaya para ma-avail na ito ang mga benepisyo o mahimong gaan ng atong paminsar, watay problema hon sa pangadaw-adlaw, mahimong itang produktibo, watay mga kahasol nga mabatsyagay. Mauna mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na kita, isip atong
8: Supplement.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
8: Unsa man ang imong ginainom nga kape nga

0: agaricus mushrooms. Unsa way gamit anang agaricus mushroom ka makabuhay? Uy, pantambal ng agaricus mushroom sa cancer. Or kung wa pa kay cancer, o makalikay ang imong lawas sa cancer. Dili mo lamay, o dili mamahimong cancer, dili mamahimong cancerous na mga unsa pa na diyang naasa imong lawas. Ang agaricus mushroom, pangtambal pud na sa mga inflammatory conditions. Unya, makaayo usab ka na sa mga allergy ang agaricus mushrooms ka makabuhay. Unya, komplementaryo nga pangtambal pud na sa diabetes mellitus. Ganon, antioxidant pagyod ang agaricus mushroom. Unya, makapabaskog, makapaisog, makapaligon sa atong immune system. Usbo na sad nato ang atong immune system ka makabuhay. Mao na nga atong sundalo sa lawas para mubatok sa mga nagkadaiyang nga mga virus and bacteria or mga sakit or mga balatian. So bonggang-bongga nga naatay mga makuha nga kaayuhan sa agaricus mushroom. Ug ang agaricus mushroom usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa EXL coffee mix 17-in-1. Mao nang manginom na ta, bisag everyday pa, walay side effects. Mamaayo ka pa. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki Butika. Maraming salamat ka makabuhay. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong
1: Lady Bapu.
0: Huwag ganoon ka makabuhay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 10 kon finale sa revelasyon ni Rakan Avdik dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Batod, awang-awa ho ako kay Eunice. Ramdam ko po ang sakit na nararamdaman niya noon. Nais kong magalit kay Gabo sa ginawa nito sa kanya, pero mas pinili ko na lamang na iwasan siya. Pero si Eunice, hindi ko po natiis ang pagmamakaawa niya sa akin. Kahit kasal na siya kay Gabo noon, nang makipagbalikan siya sa akin, ay tinanggap ko kaagad siya. Nagulat pa ako nang bigla ho siyang nagdesisyon na iwanan si Gabo. Muli ay sumama siya sa akin, Lady Batod, sa bahay. Tinanggap ko pong muli sa aking buhay si Eunice matapos niyang piliing iwanan ako at magpakasal sa iba. Wala na po sa akin ang lahat ng yun. Ang mahalagay, bumalik siya sa aking piling. Wa kami makauyon si Lulu Simon ini imo nakabot nga desisyon, Manoy.
1: Lilo, sabta gani ko ninyo?
2: Sabton ka sa padayon mong pagpakabuang kang Eunice? Menyo na sa lain si Eunice ra kanapo. Pero nga nung gituyuan mo pa mangyod kining kanan.
1: Mahal ko kaayo si Eunice, kana ang akong rason. Gibuhat ko na ang tanang pagpakaroon ingnon nga nalimtan siya. Pero ang panahon na ang nangitag paagi nga magkabalik ming duha. Kisa man kumubaliban sa laing kahigayunan para namo, dili ba?
2: Rakan, hungog ka, Manoy. Wakay sama ka hungog!

0: Shabu, tayo pagnignao kasamok din eh.
1: Ako pa ang bawaran mo. Samtang ikaw kining kundatan, mibiya ka na ako kay mibalik ka na sa ining musimos mong ganing kapoyo.
0: Gabo, permi mo pasakitan si Eunice. Sayang pagbiya ni mo, ni ako midawat niya. Pasagdi na lang siya.
1: Now! Ayaw pagpakasayop, Gabo.
0: Eunice.
1: Pistola.
0: Huwag mo butukin eh. Kung magpakasayop ka. Eunice, ipaubos ka ng pistola mo.
1: Nagtuo kang nahadlok ko niya na, Eunice.
0: Oh,
1: may armas ako. Nga andam hukom sa kamatayon sa mga maloimon.
0: Na, Gabo, mga matay na, mga matay.
1: Una ka ng tauhana.
0: No!
1: Ah!
0: Ginoo ko!
1: Mamatay!

0: asa ka na sa manoy? Rakan, ego na. Husto na.
1: Karon pa ba kumuhunong lulusin mo? Lilo?
0: Manoy, kaloy ina in town ang imong kaugalingon, Rakan. Apo!
1: Mahal ko si Yunis. Mahal ka ayo. O giluwas ko niya sa tinuunta nga kamatayon. Musa dili ko siya mahimong biyaan o pasagdan lang dito sa prisuhan.
0: Rakan, managlahi na ang inyong kahimtang manoy. Kalimti na in town siya.
1: Huwag ko mahibaw kung unsaon ka na sa pagpatuman. Ang bugtong nasairan ko lang mao ang mahalon o gigugmaon siya. Hangtod sa hangtod!

nabatod na kulong si Eunice dahil napatay niya po si Gabo. Pakiramdam ko kasalanan ko ang nangyari. Sinisi ko po ang aking sarili. Paano na ang gagawin ko ngayon? Lady Batod, karapat dapat bang patuloy kong mahalin at ibigin si Eunice kahit nasa loob na siya ng kulungan? Inaamin ko po na kahit mahal na mahal ko si Eunice at tinanggap ko siyang muli, pero pinaghiwalay kami ng sirkumstansya, may bahagi pa rin po ng puso ko ang hindi paganap na nagpapatawad sa kanya dahil sa pang-iiwan niya sa akin noon. Kailan nga ba ang tamang panahon para magpatawad at kailan ang mainam na pagkakataon na bumitaw sa habang panahon? Pagpayuhan niyo po sana ako, Lady Batod. Hihintayin ko po ang inyong mga ginintuang payo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Hanggang sa muli, ako po si Rakan.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibuk-an na gayod sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Human sa pipila ka mga pahinomdom, mamalik na para muhatag ta sa itong mga bulawanong huna-huna atong tambag para kang Rakan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Engineer Jonathan Sirondo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po ko simbahan sa Four Square Gospel Church sa Makupa, Mungkayo. Ngatong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive of COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala mi sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig kung naitambal nga pagtalaon ako sa tambal. Multivitamin lang. Pasalamat ko sa mga kumpanya sa Nordico kay itagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mura mong ginainom buntag o tuhapon. After 10 days na to, wala na may gibati. Pagawas na may swab test mi. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
1: Salamat sa pagpaminaw. Siyempre, makatabang gayod. Balik-balik ko na sa pagsulti, kamakabuhay, sa itong ado-adlo nga pagkinabuhi para protektado kita kanunay. O nga itong mga balatian kung doon namang galing, inanay po nga mawagtang nasa itong sistema. Kaya dili kinahanglan niya na ating mga balatian sa itong magkinabuhi kita, di ba? Distorbo, dili komportable, o niya, dili ta produktibo. Kung ang everyday mo na itong partner, Pinagi sa pagtumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang food supplement ka makabuhay. Kaganiya ato nasugdan nga usa sa daghan nga mga ingredients nga nasa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang oregano. And syempre, unsa pa ba ang mga balatian, mga diferensya, mga discomfort sa kaugalingon ang pwedeng alibiyuhan or tambalan sa oregano? Kanang constipation or kanang mabutdan ka oy bonggang-bongga para sa ingon ni ana nga kondisyon nga kabag ang pag-inom sa gilaga nga dahon sa oregano. Yun, huwag muhupay, huwag na discomfort. Kanabit ang gusto ka mo utot, gusto ka magpupo, hindi ka kautot, ikakapupo, o makautot manggaling kay naghihapo, no? Kanamang good, basta sige kag kabagon, bitaw, kapakabuhay, kay kanang kulang kag fiber sa imong lawas. Kanang mga gikaon kanunay, kay sige lag bugnaw, sige lag mga mantikaon, sige lag karne. Ay, nako, good luck. Siyempre lang pambalatian ka ng pigsa. O ang pigsa sa skin mismo, diba? Matabangan na para muuga ug mawagtang. Pinaagi sa dahon sa oregano, diba? Kanang pagpanakit sa imong tutunlan, sige siguro kag video, okay. Isagisapot na ang silingay. Kay morag, di maayo pagka-perform. Kita mga Pinoy, raba kay kanang karaoke, kanta is life. Gawa sa kape, ha? Nako na kay sore throat, ang pagpanakit sa imong tutunlan ka makabuhay tungod sa sore throat, pwede nga matabangan ka na. Pinaagi sa imong pagtulon sa linaga nga pinauga nga dahon sa oregano. Yun. Kanang pagsakit sa imong daunggan, nako bonggang-bongga nga pangtanggal sa pagpanakit sa dunggan, ang pagpatuo nato sa kanabitang duga nga fresh, gikan sa dahon mismo sa oregano, diya sa imong dunggan. Og labaw sa tanan, di ba naisgutan kaganihanga ka ng imuhang hubak, matambalan sa oregano, kanang ubo. Dahil man ang ubo og hubak, kanang hubak, hubako na yun ang ataw. Kanang ubo, pwede nga maayo, pwede nga wa, ganon. Kanang ubo, lisod kaayo, patambalan, nga kanang bitawang labinag, muingura ka nga, mawara na inom rin ng tubig, nasubawan ra ko. Nga kanang ubo nga magbalik-balik, nako pwede ka matabangan, pinagis yung pag-inom sa lila, agaagi hapon nga daon sa oregano. Pwede gihapon nga imong tunlon ra, ng bonggang-bonga o sa kakutsara siguro na, nga kanang fresh nga katas or duga gikan sa dahon sa oregano ng bonggang-bongga. Nga kinahanglan pa ba ka mamupuog dahon sa oregano? O niya ka nang magdukduk, magpuga, maglaga? Nga ang oregano usaman lang nasa 17 ka mga ingredients nga naa mismo diha gisagol sa uban pang mga ingredients ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. So everyday na tanga mo tumara ana. Kay dili lang kay usa lang ka sakit, duha, tulo, upat, lima ka mga balatian ng tambalan, kundi ang daghan pa. Or kun okay ka, kaprotektahan ang imong lawas ka makabuhay. Mo nang everyday na ang atong pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang food supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa makabuhay!
1: Sa makabuhay, gawa sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Balikan usab na itong nato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inuma ka na nga kape. Kung ikaw hilig kay inom og kape, pero managana lang ka kay acidic ka, o nag-acid reflux ka, o magpalpitate ka sa kape. Pero sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1, dili ka magpalpitate, dili maglabad ang mungo, dili manghaway mong kamo tungod sa acid. Ana, dili mo tukar ng bongga, walay caffeine, ng bongga. O usa sa mga 17 ka-ingredients ka naa sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay, mga ang native purple corn. Kana dato sa antioxidants. Makuha nato diha sa purple corn or purple organic corn ang yun-anang amata sa anthocyanin. yanin. Usa ka na kagrupo sa mga pigment sa tanom nga adunay bongga nga characteristics sa antioxidant. Nagatabang ka na sa mga o ang mga antioxidant kaprotektahan ang imo mga selula gikan sa kadaot nga nahatag sa free radicals nga pwede nga maghatag sa dimo o kanabitang pagsayo nga pagtiguwang sa imong physical, paghubag sa imuhang uban nga parte sa lawas or ang imong sakit mo grabe. Ang violet organic corn doon na nay daghan kay nga anthocyanin kung imong ikumpara sa blueberry, blackberry or kanang ubas or grapes ganyan. Ang ginatawag nato og native purple corn na makabuhay maayo usab sa imong mga mata. Ang anthocyanin pwede usab nga makakuha kag benepisyo diya para sa imuhang pananaw. Pwede nga mas maokay among night vision, matibhangan ang pagkakapoy sa imong mata ug malikayan ang macular degeneration. Usa ka na sa nag-unang rason sa pagkabuta sa mga idarana or mga tiguwang. Ang violet organic corn, doon na kanay mga lutein and zeaxanthin. Doon ka na ka-carto o carotenoids nga nagaprotektar sa ato mga mata gikan sa makaguba o makapapinsala bitaw nga kanang blue nga suga or UV rays manginana ka makabuhay. Gawas ana, taas sa fiber ang atuang ginatawagan native purple corn. Ang usa ka tasa pa lang gani sa violet organic corn, maghatag na og kanang more or less 5 ka gramo sa dietary fiber. Nga 20% nga ginerekomenda sa pang-adlaw-adlaw nato nga paggamit. Ginatabangan pod sa matag hiblaan nga i-regulate ang atong pananaw, muubos ang atong kolesterol, kontrolo na nga to ang mga sugar level sa dugo, and syempre i-maintain nga ikaw busog sa taas nga panahon, mga di ka sige gutumon. Diba? Unya ang ato ang native purple corn, nindot usab nga source sa protein nga gikinahanglan sa atong lawas. Og ang atong native purple corn, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL coffee mix, 7-in-1. Ang atong kape, healthy.
2: Lady Batu.
1: Ako na. Ako ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batu para sa EXL Makabuhay Plus. Siyempre sa pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito, siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang atong kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, barong kaha, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kamakabuhay, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon ang pagtumar, pila kabuok ang imnon. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintera na ito ha para sa mga adult. Usang ito sa duha ka kapsula. Adult nga, muragwa pa'y balatian nga okay ra, healthy ang lifestyle, walay mga gipang mulo sa lawas. Usang ito sa duha ka kapsula lamang everyday di imong tumaron. Unya ang imong gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig. 30 minuto sa dili ka pamukaon, isip imuhang food supplement. Pananglit ka makabuhay na nakabalatian, mas daghan-daghano na ito ang atong dosage. Mamahimo ng duhang ato sa tulog kakapsula 3 times a day. Inadlaw nga tubig hapon ang imong pag-ainomon sa imong pagtumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa dili ka pamukaon, pwede rasad nga after kamukaon, basta mag-ihap sa kag-usa ka oras. Una ni mo tumaron, isipin mo ang food supplement. Muna manginom na kita, og EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong food supplement.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Dinggagan niya ito ng nabati ang kinatibukan, ang finale na gin, ang ending sa revelation ni Sender Rakan ng Bonggang Bongga. Karon manambag na ta, but before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang umiti, huwag kalimutan, para chokes lamang. Ganap na ganap ang ating buhay sa matag-adlaw, tay kadlukan ng mga pagsuway, kaya nakasmile ta, unya na ating Ginoo, nga mo'y sentro sa itong kinabuhi. Amen? Thank you and God bless us. Anyway, Rakan, salamat sa imong pagpadangat, sa imong kaagi. Balikan nato ang imong pangutana. Karusa ba ang husto nga panahon para magpasaylo? Walay eksakto, walay definite date para ana. Kundili paabuton ng nimo ang kahandaan, ang kanang pag-ready, pagpangandam, kanabang bukas palad na bukas ang puso mo sa pagpapatawad, dili pinugsanay, ganon. Kanos aba ang eksakto nga panahon para mubitaw ka, mulit go ka, ikaw rugi makasulti ana, ikaw baya ang in love, kang Eunice, dili baya ako, charas, kaya kung ako pa na, di na ko. Kung ako lang ang imong paminawon, di na ko, oy. Kanabitaw, nataga na ta good shot, pero hindi naman umubra, tama na yon. Kuhaon lang nato ang mga leksyon sa kinabuhi nga ito magamit sa sunod pa natong pag-atubang sa laing chapter sa kinabuhi. Ganon. Ganon lang kamubo ang ako ang ikasulti sa imuhang mga pangutana. Pero nako ikabili ni mo nga, ang gugma manggod, wala na masukod, no? Kamakabuhay and Rakan by how long you hold on to. Pero masukod ang gugma kung unsa kadako ang respeto, unsa ang naan ni mga kalinaw sa una-una, o ang imong pagtubo, ang imong growth, no? While you are together, samtang nagkuyog mong duha. Usahay mang good, the greatest act of love, mao ang pagbuhi, pag-let go, ang bumitaw. Dili tungod kay mihunong nakasapagigugma, but because you finally learned, imong nakatunan sa katapusan nga mahalon sa giday nimo ang imong kaugalingon. Maulang, good luck and God bless. Hangtod sa sunod nga episode, sa sunod nga kwento, revelasyon sa lain na usab nga sender, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Matod pa ka makabuhay. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason. Apan maghatag siya ang Dios og grasya sa mga mapaubsanon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Santiago 4, versikulo 6. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon ng Bonggang Bongga sa pagpadayon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kamakabuhay. Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: To ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
0: Kamakabuhay, once again, ikang salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Okay, mga adlaw, kadatong tanan, mahikala na sab kita sa atong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kinilang yapon yung higalas, Kuya Arn, ngayon ikaw ban karon sabay sa paghatag ug laing pagtagad sa laing tampo sa usaka babae nga si Leah. Leah, salamat sa mong pagsaling ni mong higalas, Kuya Arn, o sa atong programa. Umanghinaot ko, Leah, karon nga nakakaroon na sa imong himutangan, no? Atong sinder karon mahigala, lumulupyo kini sa Valencia, Bukidnon. Uy, kumusta ang tanan taga Valencia, Bukidnon? Hinaot ko nga parayan yung suporta sa tanan nga naminaw diyang dapita. Salamat kayo, no, sa imong tampo nga imong gi-share diri sa ato, ah. Pwede na kamo manawag para i-share inyong kaagi. Katong gusto nga mag-share sa ilang kaagi, tawag lang mo sa atong cellphone number 0970-871-9592. Usbon ko, ah, 0970-871-9592. O na itong cellphone number, mahigala, kung gusto ninyo nga i-share inyong kaagi sa kinabuhi. Pero kung dili na ko matubag, mahigala, text lang mo, hindi na lang anaa mo i-share nga kaagi. Kaya kung na din mo tawag sa inyo, hulat-hulat lang mo, kay medyo napay atong gitagaan o unang pagtagad nga laing tampong at atong tigaan o kinabuhi. Okay, mahigala, no? Kumusta ang tanan dapit nga maabot sa atong programa? Sa nagkalain-laing mga lugar, bisan pa man diri sa kasuok-suokan sa Mindanao o nabinusab sa mga Kabisayaan. Daghan o daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw nini atong programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Labi na ang kaagi karon nga atong tiganog pagtagad, tiganog kinabuhi, kaagi sa usa ka babae nga si Marie nga taga Hinatuan, Surigao del Sur. Mga users na ito, padayan lang kamo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan ang inyong pag-ii sa gayon nga mamintin gyud ninyo ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Then regular ang imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw, no? Ug makaangkon ka nag hinadok ka taas-taas sa pagkatulog nga oras sa kantidad lang nga 4 pesos. Sa kantidad lang nga 4 pesos mahigala, grabe na, no? Dako na kay nagtabang sa inyo, ha. But pasabot mahigala sa 4 pesos tagtunga lang sa kutsara ang matagtimpla ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pwede sab ninyo masulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Mauni siya ang Coffee Corn Purple na itong bag-o mahigala. Ang Coffee Corn Purple doon na usab kinidaghang benepisyo. Kay nga, no, ang Purple Corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usap kinidaghang sangkap sama sa mangustin o asitaba. Makatabang nga maayo atong digestion tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Okay? Ug dayon sa mahigala na si Malunggay nga sagol, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pang sagol mahigala ani asab kini guyabano. Kining guyabano mahigala makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure og dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pang sagol mahigala na si ampalaya og barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang sagol nga spirulina. Spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya sagol nga chia seeds. Chia seeds mahigala, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Hinumdumi niyo mahigala, ha, ang spike makalitog taas. Ang sugar na tuog atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog sa matagabii, no? Ang Coffee Corn Purple, sulayin ninyo mahigala, no? Mag Coffee Corn Purple kada adlaw. Salay bahin usab mga higala, no? Kung gusto niyo nga kalit nga mo ipikto na yun. Sa atong Coffee Corn Gold o Coffee Corn Purple, ayo lang niyo himuag kining magic nga kalit na lang siya mo ipikto na yun. Dili pwede ipareha sa silig. Ang pagpiga sa silig, muhalang na yun. Pero kini atong Turbo Max Coffee, mga higala, mga 3 minuto, 5 minutos, gikan sa imong pagpangapi. No, sa atong Turbo Max Coffee, pero ang ipikto nini, enerhiya, mga higala, energy nga makatabang sa imong trabaho sa matag adlaw o mga gimbuhaton sa matag adlaw. Kay kini atong Turbo Max Coffee, mahigala, duna usab kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable broth. Nailhan ang maca makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napag isa dugang nga tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dugang sagol mahigala napag siya ay reginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang reginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Napag-itsay dugang nga Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo paghana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy din ha, no? Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Kung gusto ninyo ipikto dahil mahigala, makatabang ang atong Turbo Max Coffee sa mga gimbuhaton o trabahoon sa matag adlaw. Pero kung first time ninyo pag-inom ha, tagtunga lang sa siya ang inyong imnong tungaon ninyo ang usa ka sa siya para maistudyohan ninyo kung unsay ipikto sa tunga sa sachet ang Turbo Max Coffee sa igin magtimpla mo. Pero kung kulangan gali mo mahigala, murag minus kayo ang inyong kondisyon, pwede nyo hot doon. O mo na, gusto na ito mahigala, anaman mo na ito, no? Para mahibalaan yun na ito kung sa epekto sa Turbo Max Coffee. Abi niyo mahigala, sa tanan na itong gimuhaton sa matag adlaw, dili nito malikayan nga daghang singot, nga manggawas, labi na kung robo atong trabaho, daghang tagtrabaho, bugat, maulanan, mainitan, muna kinahanglan ta og haplas. Kining atong haplas nga atong i-share sa inyo mahigala para ni sa mga tao nga wala pa makasulay. Basin na yung mga karon pa nakabati sa atong programa, muna sa matag-adlaw na ito ni gina-share. Ginabalik-balik kung unsay ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas nga para sa tanan, gikan sa mga kamatan, hantod sa mga hamtong ug hantod sa mga katigulangan. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, puno kini sa herbal, mga pure herbal yun ang sagol ni ini. Walay chemicals o wala siya ay halang. Monigingo na ito nga pwede kayo sa mga bata. Sa panuhot, pamaol, sa mga buntis, nindot kini sa mga buntis para makalikay sa panuhot, pagabot sa iyang pagbati, dili siya lisod magpakatao sa iyang anak. O labaw sa tanan, protektado usab kita nga dili ta matugdungan og lamok dinggi. Basta makapanghaplas na ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ha? Og labi na usab sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na kining mga matagtiki, mahigala pwede na taplakan og gapas na nay Orion. Og dayon usab mahigala kana pong almoranas, no? Kung ni sugmat yung almoranas tungod kay nakakaon mo og bawal. Mo na nga mitukar yung almoranas, taplakir na gapas ka na ay Orion sa matagabi una mo matulog. Mga buni o mga pangagod matambalan sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O labi na usab no, sa balakubak, kaspa sa ulo, matanggal na sa atong Orion. No? Haplasin na ang imong buhok, habutangin na ang buhok o Orion, tanggal na ang mga kaspa o mga balakubak. O mga kuto o lusa o kuyamad sa bata, haplasin na ang buhok para matanggal na ang mga kuyaman og lusa og kuto. Og abin sa inyo mahigala, pwede atong Orion, no? Kining na yung mga daot ito nga dalunggan. Kanang mga dalunggan, mga daot tamin sa kasagaran sa mga bata. No, tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Pasensya kaayo. Ato na lang i-explain og maayo. Pasabot sa ila kung unsa ikatabang yun sa atong Orion. Makatabang ni katumadaot ang dalunggan sa bata, mamabaho. O mabungol ba yan ang bata niya na? Bisan sa mga dagkop. Pwede mag-chap-chap ka og ahos bitaw. Ahos, mga duha kalusok. Unya, butangan din mag-Orion. Mga 15 minutos na mo ibabad sila. Orion o kaning ahos. pag human sa 15 minutos magwa kagapas itoslo sa urayon nga naay ahos, no? Ipatulo dito sa dalunggan nga nadaot nga nagnana na kini og nabaho na. Pwede ka itong urayon anak mahigala. Basta sa external lang apart sa itong lawas, nakakog ikatabang itong Orion Herbal Liniment Oil. Kung nasab kitay, umaabot nga Supremo Herbal Oil ang haplas gyapon nga para sa tanan. Sa tibuok pamilya, kining atong Supremo Herbal Oil mahigala, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayaba, samuyaw, tanglad, og asunting. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala na sulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano duna kini antifungal properties. No, makatabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran batiun sab nimo ang relieving effect. Ug dili usab matugdungan ka og lamok o mga insekto kung makapanghaplas ka sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga naa sagol niini. Sa atong urayon tungod sa citronella nga sagol sa atong urayon mao nang dili mo dool ang mga insekto labos tanan ang lamok dinggi. Ang sa Supremo samuyaw. Mahigala, 25 na kini katuig na sulayan sa mga tao ni atong Supremo Herbal Oil. Nawala lang kini sa ere o na-stop ang pag-endorse para mabatian ninyo kanunay. Pero ato kiningi paningkamutan nga mahibalik nga mabati ninyo para masulayan na ninyo kini kung mapalit na ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong lugar. Okay, standby lang una. Ato sa sugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga gi-surgery kanato nga taga Valencia Bukidnon. Ano ay mong kaagi ngayon mong kinasingkasi nga gi-share diri kanato?
1: Doctor!

mahigala, kung dili man gani kita magmalipayon sa lugar nga atong gipuy-an, pwede man siguro ta bubalhin kong nay makita nato. Atong tagaanog kagawasan atong kaugalingon kung asa siya magmalipayon. Mao kini ang kaagi sa atong sinder karon nga taga Balintia Bukidnon nga si Lia. Para inyong masabtan mga higala, akong tagaanog kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kanya ang iyang ipangayong awit.

0: Narch?
1: 잠깐만.
0: Pwede nga mag-uban ta karon?
1: Mag-uban ni onsa?
0: Si Maris Manggod, birthday sa iyang manghod nga lalaki. Nanghagan og paniod to. Hanto daw panihapon. Dito ro daw ta magpaniod to sila og manihapon. Suod mang yugay na ko na siya.
1: Ay, kapoy ko. Unya na po kuila ka unya launa.
0: Paniod to lang dito. Pwede mandayan ka mo. Exit na yun. Bahalag ako na lang dito niya. Imura kong balikon.
1: Pwede ra ikaw rasa.
0: Grabe sab siya oh. Paniod to rabi to. Unya pa man sab na mula ko. Mga alas 11. Mga ito na tada yun. Igo-igo. Mga alas 11 media. To na tas balay nila ni Maris.
1: Kagahit sa panimugulon, ako'y lakawala una.
0: Grabe eh. Pila na kay ka mga higa yun nga maghagad ko sa imo ha. Bisan mo ato sa mall. Ako lang permente mag-inusara. Kung saman ikaw lang ko nimo nga ikaw banta ka?
1: Kung saan mo po naman sulti-sulti nimo? Ika po ikaw niya, mo relax ko karon, dili ko kinahanglan mo lakaw. Mag-basketball may niya. Ato Miss Jim, mo nang alaon na may magkita sa akong mga barkada. Nadili ko magpabusog. Pabusog mong kita dito paniod to.
0: Mga ginairasunin mo, basketball. Kanya magkita sa imong mga barkada.
1: Kung saan gusto nimo? Ikaw lang dito, kaya ako, dahil akong lakaw niya, dili ko pwede magpabusog. Kaya mahinaya ko dito, mabusog ko. Kanya alaon na among kita, magbasketball nami.
0: Diop na ko ron. Imbis ganit nalipay ko nga diop ni mo. Naingon si Maris nga kinanglan ko na uban ka.
1: Dili ko muban. Pag-relax ko, nga dili ko gustong builog kaon. Bukaon magaling ko diri, gamay lang. Ikaw lang dito ko.
0: Sige. Pila na kaadlaw, pila na kahiga yun. Kasi ko pang hagat si mo ha. Balibad yung kakanunay, magpauban ko ato sa mall. Walag yung ka.
1: Sige, pagulbol eh. Mubalibad ganing tao. Ayaw na pagpugsa.

0: Asa man si Narge?
1: Ay Maris, sorry kayo. Nasa importante nga lakaw uban sa mga barkada. Dilir sa gusto magpabusog kay magbasketball sila, magkita sila alaona.
0: Pastilan po na si Narge, grabe ka o eh. Sa man imong partner ni mo, oy? Tagsara tamang hagad sa isa katuig, birthday pa yun sa kumanghod. Imbis ako'y nag-sponsor, gusto na ako kamo magkauban, kaya mo'y may partner. Nala, sige, ikaw na lang, dali dire. Salamat kayo, Maris.
1: Hoy, ati man na imong kalibin ni mo, ha? Kay, pirminti ka lang na ako makita nga mag-inusara ka. Nagustuhan niya. Kay kadahagan na ko sa iya, ha? Sukat nga nagkauban kami, humansa o sa kabulan. Nag-live in me. Ay, labay na ko sa kabulan. Maghagad-hagad ko sa iya, manglakaw, manglaglaag. Di gitaw ko niya ubanan. Nalaayon po ko sa balay nga ako ra sa kanunay. Kay tuwa siya sa trabaho. Ang rason niya, kapoy daw. Nga pagkasunod mo, ingon, ay lakaw niya uban sa iya mga barkada. Puro na lang dahil siya barkada. Wala na lang time dahil sa iyo, ha?
2: Mambot niya, Maris.
1: Ay! Kakapoy ba ni Ana? Di masalta malipay. Nagkinanglan po biyata, Lia, o kanang banding-banding uban sa partner na to, di ba?
2: Maugani ang ta, Maris, pero
1: kapoy man daw siya. Wala baka na magbinuang, wala baka na checks dito sa gawas, nga mahadlog sa mabulabog at nasa kalimpin.
2: Ambot lang, wala po ko magpangutan ah. Wala po ko magpakita ang magduda ko.
1: Panidin na, oy. Kanang mga ingaan na klase nga lalaki, ha? Basi na nagigikabuangan mo nang dili siya ganahan nga mag-uban-uban sa imo, ha? Kung maghagad ka siya, dili gid siya musugot.
2: Maalag eh. Pero sige lang, wala mo ko'y nakita, wala mo ko'y nadudahan po. Sa iyang cellphone nga ako makita, wala man po yung mga chatbot.
1: Ay, hibalot talagang mga paagi nga dili na mo mahibalan, nga dili sila mabulabog. Ay, sige na, adain at sa pagkaon.

0: Oh, Narge, karon pa ka nakauli.
1: Oh, nakainom ko gamay. Human na magdula sa basketball. Naka-relax. Naka-plano mag-chip-in-chip-in. Kaya di off lagi, way trabaho, di. Chat-chat gamay.
0: Ah, may kanilipay ka dito.
1: Oh, enjoy kayo eh. O enjoy lang, uban sa kumabarkada. Kaya malipay ko mawala akong stress.
0: Kung sa may ka-stressan ni mo?
1: Ka-stressan ako? Trabaho!
0: Normal mag-inaso sa katao nga na'y trabaho? Bisan pag maulitaw kang gusto kang mangitag pangwartan, di trabaho, yun.
1: Basta.
0: Narge na ako'y pangutana sa imo, ha?
1: Saka na, inasultin na kay matulog ko.
0: Napakay gusto diri sa ko, ah, nahigog mapabaka.
1: Unsa na ang pangutana? Unsa man ang pagtuon mo? Magiguban ba ko sa imo, ha, kung wala pa ko'y feeling diya sa imo, ha?
0: Sa tinood ng Narge, wala akong makontento sa imong gipakita. Pila na kahiga yun. Nahagaron ko ikaw sa pagpanuroy. Perminti ka malibad kay namoy sabot sa imong mabarkada.
1: O tinood man, Sam.
0: Makaingon ko nga wala na kay oras diri sa koa. May nalansad mo bati ko kalipay nga uban ka.
1: Abi nimo mas maayo hinuna, walay sa gabal. Kung usay gusto nimo himuon, makahimo ka.
0: Mabay gusto nimo kung sa imong himuon, mahimo nimo. Tungod kay wala ko.
1: Ay, murag lain ng paing na nato ba? Ako pa nimo, matulog na ta. Kung di pa ka matulog, mag-una ko katulog.
0: Wala pa nimo matubag sa ko ah. Kung napakigana o nahigong mapakadiri ka na ako.
1: Hindi pa makakontento nga nagiguban ko sa imo diri sa usa ka balay. Nakita lang doha. Kung wala pa ko'y feeling na sa imo, mapagigog mawa na. Dito na kaulion.
0: Murag imo lang siguro ko girespetuhan.
1: Ay naanasab ka. Maayo magawapalusok. Sa magka. Matulog na ko kapoy ko gikan sa dula ha. Yan nakashot ko gamay.
0: Ha, sige.
1: Yan na ka. Kanaghan ba ni mo? Kya, ni mo?

malibog man sabtay. Kung tinuod ba yung gisulti nga, nagiguban siya diri ka na ako tungod kaya doon na siya feeling pa ka na ako ug nasa igugma. Pero, wala na ako mamatik de. Nga nasa igugma diri ka na ako. O sa'y makaingon ko nga, komplemento lang iya ha. Nga makita na ko siya nga naa siya diri sa balay. Tungod kay live-in lagi kami. Pero, wala na ko makita o wala na ko ma-feel.

ta. Umasugatan kong asa kami paingon, maglaag-laag. Pero mahaluksad ko nga ako kiniisulti sa iya nga akong pagduda. Masin masuko siyang maayo, dirikad ako.

0: Salamat nga. Nakauli si Narzug sa'yo. Uban on off sa pagpamalingki para makapili siya sa kung sa'yo gusto sudanod. Antoon ako, hangiyon ako. Narz? Ay, nagigdagdag ka, Narz?
1: Oo, oh, kapoy. Sabal.
0: Hagaron daw ta ka sa pag-antos palingki, mamaling kita. Para makapili ka kung sa'yo gusto ni mo, babasinog, dili ka ganaan sa akong mapalit.
1: Ay, pati na lang ka na, dili ka kabalo kung sa'yo gusto na akong kaunon. Unsa naman ka, Leah?
0: Papasin na kayo gusto nga kaunon ba? May na ikaw ang makapili.
1: Kung sa'yo nakita ni mo nga akong masudan, naganahan ko, mawala ka na, uwanilain.
0: Dalagot laglaag.
1: Nakoy lakaw niya.
0: Unsa oras ah?
1: Unya alas 6. Murilax ko.
0: Magbasketball lang sad mo?
1: Dili, magbanding-banding lang sa ako mga kauban sa trabaho.
0: Kita on ta to sa tagaisa ko gigayon nga makalaglaag ta.
1: Importante kay nami mga sabutan sab.
0: Uban na lang ko.
1: Unsa?
0: Pag uman natong panihapon, uban na lang ko.
1: Ay, kanimo. Paminaw, puros may lalaki. Kung uban ka, ikaw rin maglahing ang babae. Sa makampayhana ka? Kung mabalibad gani ko, ay nasigpamugos. Kaya puros may mga lalaki dito.
0: Ah, sige.
1: Huwag ipamaling ka dito kung gusto ni mo. Bura magkagkaroon pa talag uban kaya wala ka kabalo kung sa'yo akong paborito nga sudan. Kung sa'yo gusto ni mo, hala, pagpalit, palitin po ko sa akong ganahan nga sudan. Di kay pabanubanon pa ko ni mo. Ibaloy ka po ito. Nya, mag-relax ko kay magkita bisa ko mga barkada kauban sa trabaho. Unya alas 6 sa gabi. Kanina kami mga himoon sa umabot ng mga adlaw.
0: Ah, sige.

Wala man ko paabutan ni Narts ng mula ka siya. Grabe sabdi eh. Unsa naman ni si Narts? Pagkabot ako diri wala ni tao. Malibong man ko ni Narts. Unsa man ko sa iyang kinabuhi. Siya'y naghagat sa kuang nga mag-live-in kami kay para't mag-usa na among hunahuna nga makita lang ko siya makita po ko niya mao kaniyang gusto. Huwag karo rin doon. Naliwanay siya respeto ka na ako. Huwag ganit siya makachat sa kuang nga wala na siya din sa balay. Maglibong man taong si plano niya din ka na ako. Ipalitan ako siyang prutas nga ganahan niya. Pag-abot ako, diri wala ni tao. Ihagan ako siya kaganina, di siya musugot kayin palambuno niya ang mabarkada. Mayroon mapagahas siya, diri ka na ako. Wala na siya ganahin. Kung nagpaabot na lang siya, ako'y muhawa, diri. Kaya makarason siya kung ako'y muhawa. Okay lang siya kung may mangutana sa iya nga. Anong nawala ko? Gusto na na ako. Siguro nagpaabot na lang siya nga makadesisyon ko nga ako'y mulakaw din eh.

pangutan ula ko siya. Kung nahigong pa pa siya, maingon lang ha. Mulahotay pa siya sa pagiguban kung wala pa siya higugma. Pero kinayang ipakita sa ako ha. Ganun nila ko sakitan.

0: Manihapon na lang ko. Masin dito rin siya mukhaon sa gawas, sa uban sa iyo mabarkada, kauban sa trabaho. Ako na lang diri. Gigutom na sad ko. Kala ay pila na kinikahigayon nga mag-inusarar ako sa pagkaon. Usay na yung mga higayon nga mo paulis siya nga magpaabot ko para sa panihapon. Pag-abot niya, imbis nalipay ko para manihapon na mingduhan, nakakaon na daw siya dito sa gawas. Bahala siya. Uy, si Maris. Nanawag. Oh, hello, Maris.
1: Oh, busy ka?
0: Oh, di sa balay. Paingon ko pa ni hapon.
1: Ikaw lang isa din, ha?
0: Oo, Maris. Ako lang isa.
1: Asa maring buutan ni mo nga kalipini mo? Tuwa na sab sa iyang mga kauman sa trabaho. Kisiyawa na time si mo, ha?
0: Namemorya na gid ni mo.
1: Mauna. O sige, pag-umani mo pa ni hapon diyan, anhidris balay kay mang laag ta. Maglingaw-lingaw ta.
0: Asa man ta?
1: Ay, mag-uban ta. Sige na, kaon sa diya. Pagkatotod, mangandam ka, ari rin dito sa balay, magpaabot ko, ha?
0: O, sige Maris, wanara ko.

asa man ta? Ayaw man sa ko ah. To ako'y mga kauban po na ako sa trabaho. Tuwa na sila dito. Enjoy-enjoy sa panagsagod. Ilihok-lihok na to na itong laos pinagi sa disco. Mag-disco? Oo. Kahit yung magkong babala ka manghagad sa inyo, kaya gusto mo na akong paubanon yung partner, pero maglahi palagi na iyahalagi. Di, ikaw na lang. Ha, sige Maris. Uban sa co-op, may nalang sa'yo nga malipay ka, ma-enjoy ka, di kayo magsulura ka dito sa inyong gipuyan nga balay, nga wala imong partner. Ah, sige, mauban ko sa'yo mo ha. Ata na!

Lia. Ay, araw na tontood. Ah, sige, inom sa ane-ane, oh. Pag-inom. Tika-tika na ayaw, oh. Oh, bitaw. Sige na, kain na na. Nalingaw na ako sa mga kauban sa trabaho. Ikaw na rin, permiti sa lamisa. Ah, sige lang, Paris. Dula ko sa inyong tipok ninyo. Sige na, dali na, pastilan. Sige, kuan-kuan diha. Dali na, para ma-enjoy ka.

0: Kira bikin ibu saya si Marisa.
1: Hello.
0: Oh.
1: Oh, Miss. Mesti kira ngap saya mendayu ta. Oh. Aku tuh si Luluy.
0: Oh, Luluy. O siya tuloy.
1: Biduol ko kay imo mga kauban nakita na ko. Ganin na rabay media tulo mi kabuk. Kanya. Gihaga na kasi mo kauban. Manayaw mo pero ayaw kang putindog. Ingong ka basing gusto ni uga lalaki ang partner. Sayo ta. Sige na, ikaw lang, ay kadlong sa kuha. Di man ko maldito si Rugnaw. Sige na, para ma-enjoy ba? Maglahit up, di tatapat sa imong mga kauban. Tara, dali na, ininod kayong tukar. Dali na, dali na. Tung si pangalan ni mo?
0: Alia.
1: Oo, oh, oh, ninod kay pangalan ha. Murag, bagay kay sa imo ha. Dali na, sayo ta. Sayo rin bitaw ni.
0: Ah, sige, sige.
1: Oh, pastilan dili kamu sayo nga uban sa mo kay ingita yung kaglalaki nga partner.
0: Ibukos lang ko, Mari.
1: Ah, sige, importante ma-enjoy ka di ha.
0: Oo. Oh.
1: Sige, sayo sa'yo. Amin mo, Lia.
0: Oh, ngayon pa rin kong sayo.
1: Simple kayo mong lihok ni mo, pero cute kayo katanaan ng usayo ba?
0: Mabaloy.
1: Oo. Masamot kang kagwapa sa iyong sinayawan ni mo. O, may ahoy na ito yung kamot, di. O, sige, tuyok, tuyok. Sayo.
0: Amin mo, Loy, karoon magiging ko na kayo nga ni ba?
1: Tudluan ta ka, dali, tudluan ta ka. Basta magkita ta din sunod. Kita kayo pa, partner.
0: Sige na, Lias.
1: Tod, ma'am, ako si Luloy.
0: Ah, sige Luloy, tudloy na akong kauban din ha.
1: Kay para ma-enjoy sab na. Okay na sa'yo mo ha, di ha?
0: Okay lang, Luloy.
1: Sige, sayaw.

0: tanaw sa panang music.
1: Ayaw. Ituyo na sa akong kauban.
0: Unsa pa ta sa pagtibo?
1: Dali. Sweet sab digud dagod para magkailagi tagmayo.
0: Dali na. Sige na. Lia, sayaw na. Stilan oy. Ay nakaulaw diha. Ma-enjoy lang ka. Ay, sige Maris. Sige Loy.
1: Okay na sa imo ha. Ay kabala ka dili kay kumuhawit sa imong hawak. Dili ko hat nga pagkalalagi. Nalipay lang ko nga na partner tayo karon. Pwede mong utaan ha.
0: Unsa ka na Loy?
1: Binyo na ka?
0: Mura.
1: Unsa'y mura?
0: Kalibiin lang.
1: Nakay kalibiin?
0: Oo, Loy.
1: Mauba? Pero okay lang. Ngano wala siya diri?
0: Taas nga istorya, Loy.
1: Imposible nga di mo mag-uban sa kagwapa ni mo. Unya, di kanya ubanan. Huwag siya mabalaka. Nga doon ay makagusto niya sa imo, ha?
0: Naglahi sa giya ha, kalipay niya iyang mga kauban sa trabaho. Tuwa sila. Kanunin ako siya garon nga manuroy, bisan asa. Pero sukat nga nagkalipin kami, kanunin na siya magbalipad sa ako.
1: Mauba? Dapat malingaw sab ka. Pero huwag baka siya mag-taksil sa imo ha, ingon pa nila. Taksil.
0: Wala ko'y pre-baloy nga magpamatuod nga. Angayan ako sa sultihan, sukmatan nga na siya lain.
1: Amalay ni mo, sa pagkaroon wala pa. Uy, wala akong magkuhan ha. Basin lang ba? Panitipod.
0: Sige Loy, salamat Loy.
1: Okay ra nga tong music.
0: Murag bago po nga music ba? Murag sikat-sikat ni karon.
1: Oo. Naiilang. Basing naiilang na ka sa ako.
0: Okay ra, uy, wala. Okay ra.
1: Makapating ka din nga music. Di ka makalimot sa koa.
0: Mau ba?
1: Oo, kung makakatikan din sa mga radio o dito sa inyong lugar o sa mga silingan, makadumdum ka din sa koa kung makapatikan.
0: Makadumdum gini ay?
1: Oo, maudumduman ko. Di mo akong dagway akong ngalan, Luloy. Wow, ninot kayo, di ba?

0: Ako uli naman lang kung wala pa man si Nards. Ay, sige lang. Mahida-ida na lang ko dito, kapoy ko.
1: Leah! Leah!
0: Si Nards na karani. Karani lang, Nards. Ha? Nakainom ka?
1: Kainom?
0: Nanihapon ka na?
1: Tapos na.
0: Sabi, pasudla ko. Oo.
1: Time pa. Bura po kag nakainom.
0: Nards, dito naguban may lamaris. Iagad ko niya sa pagpanuroy. May nalang sabdaw nga dili ko laayon diri sa balay.
1: Maayo ka na kakaton ka na sa paglaglag nga makikuban sa imong mga barkada.
0: Hagaron tabi tao ka, dili ka masugot.
1: So, kay dili ko masugot, kaya na imo nga maglakaw ka nga ikaw na lang para ma-enjoy ka.
0: Kung sa di gusto ni mo, Nards, ikaw lang maglipay-lipay sa gawas o kakuna ako dili sa balay. Maghinoktog nga magpaabot sa imo, ha? Pag uli ni mo, nakainom ka. Kung sa may gusto ni mo sa ko, ha? Hagaron na bitaw kapisan asat, ha? Dili ka masugot kay unaho ni mo imong mabarkada. Kay mao'y pinaka-importante ni mo.
1: Wow, ha? Mayo na ka mong tubang kong ingana.
0: Ikaw rin nagtudlo, trika na ako, Nards, nga makatubag kong sama ni Ana.
1: Mao ba? Oo, sige. O ba, sinakakita ka naglain?
0: Ay, pagsulti ni Ana, Nards, kaya dapat ako ang magduda diya sa imo, ha?
1: Wow, magduda? O sa may iduda ni mo?
0: Din ako masulti, lisod na.
1: Sulti lang! Nagduda ka ngaon sa?
0: Ay, na, Nards, magtaas na itong istorya. Sakit lang para sa ko ang hagaron ko ikaw kanunay. Dili ka. Kay naka-importante nga lakaw, mag-relax ka. Para sa imong mabarkada nga kondisyon ka nga makikita sa ilahan. Sakit para sa ako, Nards. Pero giandos na ko na ang tanan. Giandos na ko na ang tanan, Nards.
1: Oh, magdrama na ta?
0: Muna isulti ni mo magdrama. Pero tinuod niya akong gibati, Nards. Giloom lang na ako. Pero nagpasalamat ko, nakahigala ko, concerned din sa ako ang si Maris.
1: So, pasig na-enjoy ka sila. Di, ako magbabag.
0: Ikaw ang nagtudlo ka na ako. Nga malipay ko sa ubang tao. Kaya dili ka gusto makikuban sa ako, abasin ikaulaw mo ako. Sa imong mga barkada, kauban nimo sa trabaho. Dapat ako'y magduda sa imo ba sinakailain ni kabuangang babae? Magsulti lang. Tutal wala man kita makasal. Pwede rin ako magpalayo sa imo.
1: Maayon ka manulti ni Ana, manubag na.
0: Ikaw ang nagtudlo sa ako ng ano makatubag kong mga pulong asama ni ini. Pero giantos na ako, Nard, sa imong ipakita sa ako akaroon tungkol kay mahal na ka. Giantos na ako ang tanay. Magpaabot sa imo ni atong mga laing higayon. Nga mo pauli ka, nga ako rin din mag-inusara, nga hubog pagyo ka. Pero okay, antos na ako tuon kay mahal na ka.
1: Bah! Mahal? Wala yung uso ng mahal-mahal.
0: Nards, pero nakasulti ka ni Ana din na ba ko ni mo mahal? Sultihin lang ko, Nards.
1: Sina, nagpagpanguta na. Nagdrama na tayo.

Maragwala naging siya kong madiri ka na ako. Huwag ba siya tinuot sa kong una-una o kay Maris? Nga na, sige ka po ang babae. Pero sige, Nards, taga ang tagagagawasan. Bahala ka. Kung wala ka na malipay, diri ka na ako. Bahala na ka. Lipayon ako akong kaugalingon. Dili ko masugot nga ikaw lang malipayon sa imong kaugalingon. At ibanon ako akong kaugalingon, Nards, nga makabaton puro kalipay, bisan wala ka. Bahala na ka sa imong kinabuhi.

O, kumusta na imong partner ni mo, imong kalivin? Maragyapon. Nakibalo na siya nga mag-uban-uban ko sa imo, ha? Ako siya gisultihan para ma-enjoy po ko. Ay, prangkahi, God! Murag huwag man kay kwinta, God, sa iya, ha? Isultihan talan nga, atong nahitabuing na nga, nag-diskuta, nakikikailang nga lalaki. Inga! Para mahikmata na siya. Para maklaro po ni mo. Kung unsa yang bation nga maantigo na ka maglaglag, maantigo na ka mo intertenog laing lalaki, inga lang buhata. Asa man ta? Manayaw na sabta.

0: Oh, Lia, katong lalaki bitaw nga imo kasayaw, no? O nakita na ta niya nga misulod ta. Hala, tulo lang giyapon sila. Barkada siguro na niya. Dali na. O mga friend, dali na mo. Ah, sige, sige. Hello, Lia. May ka nakasuloy mo balik na rin.
1: Oo, Loy. Wala yung lingaw, Loy.
0: Oh, ay mo partner, wala?
1: Ah, lain na iya, ha?
0: Grabe, Sam. Musugot na lang siya mag-inusara ka o wala ka kauban niya.
1: Gusto niya nga wala ko sa iyang kiliran nga maglakaw-lakaw siya uban sa iyang mga barkada. Rason niya, nga lalaki daw sila tanan. Dili siya gusto nga apil ko nga ako rin babae sa ilang grupo.
0: Bisa na, kinaaman siya.
1: Amot siya, Loy.
0: Ah, let's go na, manayaw ta. Gana. Para mabawas-bawasan ang mga problema ba nga nasa una-una magkasing-kasing ba? Dali na, dali na.
1: Oh, sige, sige. Sige na, Lia, sayaw na. Oh, Maris.

0: Uy, paningot na ka, oh. O, trihawin sa iyong kamot. Oh, mapetong-tong ba? Oh, maksa. Loy, ayaw pinahing paayo, Loy. O, sige, sige, sorry kayo. Amin mo, Loy. Karoon ngayon ng katagamtang kung enjoy nga sama ni Ine ba?
1: Ah, ayaw ka, bala ka. Basta mulaag lang ka din eh. Na ako pirmintin din eh. Huwag may laingling, oh. Mintras wala pa ako sa trabaho.
0: O, saan mali ka?
1: Nag-abroad ko. 2 months na ko karoon din eh. Sa ato ang lugar. Then mga siguro mga 1 month, mga 3 months kibalik ko, larga na po kubalik. Ano yung kinabuhin na to? Buhay abroad ba? Pagkabuti rin enjoy yun. Kaya dito, focus pa tas trabaho.
0: Pamilyado na ka?
1: Pamilyado ha? Wala oi. O sunod na, kumakita na kong babae. Nga akong pwede na ikauban. Tipon-tipon sa ako karuli ha. Hey, para pagkabot sa higayan nga makakita akong babae, nana ko'y kapanghambong.
0: Dapat pa ba ng ipanghambok?
1: Oo, kay para di malain ang babae.
0: Pagminyo na para maplaster na ka. Tiling nakasiglaag.
1: Bago gani. Kumpasan ako ni nga mintras wala pa ko'y partner. Kay pag makapartner na ako, tagsa na lang ni mahita mo ni ngani. Enjoy, enjoy si gawas. Layaw!
0: Di ba mo nakakanta yun?
1: Oo. Oh, ako isinyasa na kong kauban nga patugtugon na sad para mahawin na nasab ka. Dilila yung kamot pati imong hawak.
0: Kita na bang nagsayo-sayo, Tireo?
1: Sagdi na sila. Abi ni Muli, ah. Malipay ko basta magkita ta ka ba? Isang ikaduha pa na nato higay, pero malipay yun kay ko. Malipay mo ko sa akong duha ka mga barkada to sa lamisa, pero kung ganyan nakita, taka po, mura kong nakulatan. Mura bang may ursa ang akong kalipay ba? Ah, abi ni Muli ah. Gusto na ko makakita babae nga parehas ni mo.
0: Ah, daghan pa'y mas labaw sa ko ah.
1: Ah. Unsa man, tinuto nga limpin pa mo sa imong partner ni mo. Pahuwi na ko sa iyong hawak, ha?
0: Okay lang.
1: Banay lang niyong duha kamot nila sa akong mga bagal. Time pa. Kuntinto ba ka nga sa ingani nga sitwasyon? Wala siya sa imuha kanunay nga maglaglag ka?
0: Sa tinood lang, Loy, wala. Sugat nga nag-leap-in kami, wala na ko makatagam-tamog kalipay.
1: Mauba.
0: Kanunay kami mag-away. Amot, asa tama niyang pagpaantos ako ah. Maglibog na ko kung nahigog mapaba siya diri sa ko, wala na. Kung pangutano na ako siya, mingon siya, makikuban pa ba na ulit siya sa ko ah, kung wala na siya higog pa sa ko ah. Pero wala ko'y nakita nga nahigog magit siya diri sa ko, Aloy.
1: Mauri nga pasagdan na lang kaniya na maglaag-laag sama ni Ine.
0: Wala ko'y plano nga maglaag-laag, Loy. Naloy lang akong amiga nga si Maris katong kaganina tungto sa lamisa na mo.
1: Oo, nakaila ko siya.
0: Kay maloy siya sa kuwa mo nang hiya kong hagadi karon.
1: Amin mo, sultihan takas dinoon. Sa unang higayon nga nagkita-kita. Nakalaik din ko sa imo ha. Matong giduol takas sa lamisa. Kumusugot ka. Gibali wala naman siguro ka sa lalaki ngayon mong kikalibin ka ron. Dili ka sa ako.
0: Loy, total libin naman mo.
1: Napahigayunin mo nga mangita pagkalipay nga lain. Nga nung magmintin makara sa lugar, nga wala ka magmalipayon. Napakikagawasan nga mangita og kalipay ni mo.
0: Masin ni Morsab akong binuangan. May lang sa sinugdanan. Pagkabot sa unahan, wala na.
1: Dili ka na himuon ako sa imuha. Kung musugot ka, maglipin ta. Biyain ang lalaki nga uwa magmahal sa imuha. Biyain na siya. Ako, kung tinood ko nga nahigugma, ako siya kanunay uba nun. Bisan asa.
0: Loy,
1: tinood ka na, Lia. Bisan asa ko paingon tungkol kay nakahinigugma ay kami, ubanon ako siya. andam ko makikuban sa imo ha. Kung ipamatuon ako sa imo ha, samtang to ako sa Laing Nasod, padalan ko ikaw kanunay. Pangitaan ko ikaw kapuyan. Biyay ka ng lugar nga wala ka magmalipayon. Na huwag ipasagdan ka lang. Wala ka makatagamtam o pagmahal. Dito sa ako ha. Mahalon ta ka. Bisan asa ko. Pero naitingin kayo nga makalayo ko sa imo ha. Kaya magtrabaho ko sa Laing Nasod. Pero suportahan ta ka. Bisan di na ka magtrabaho. Padalaan ko ikaw magamit sa balay nga imong kapuyan. Samtang nga mag-inusara ka nga magpaabot din ka na ako. Usbon ko piyay ka ng lalaki nga wang magmahal ka ni mo. Ngayangani na lang ka. Ako dili kong sugot. Nga palaglaagon ta ka, palakaw-lakaon ta ka nga wala ko. Di ko masugot. Kung tinudanay nga nagmahal ko kanimo, gusto na ko ako ra ka. Pero siya, ipabayaan lang kaniya nga maglakaw-lakaw kasama ni Ede. Mahalon ta ka. Biyain ng lalaki. O sige, tagang-tagang number para tawagan ko ni Ma. Ha? Kung makarisisyon ka na. Mag-uban kita. Una-una ka nagmayo. Una-una ka nagmayo, Leah.

Wala man makauli si Narch. Tawagan ako siya. Ganun wala siyang pauli. Nabuntagan na lang, wala siya diri. Tawagan ako siya.

0: Hello.
1: Hello, Nards. Asa man ka, wala magkang pauli gabi eh.
0: Hindi ako sa trabaho. Diretso na lang ko. Hindi ko nakatulong sa kumbarkada. Magpaigo na naging mo ha.
1: Magpaigo na lang ko kako ah. Gusto ni mo nga malipay ko?
0: Kung sa himo ni mo nga malipay ka, sige. Ikaw na yung mahala niya. Trabaho ko. Focus ko sa akong trabaho.
1: Focus ka sa imong trabaho, focus po ka sa imong barkada, huwag na kay time dress ako, ah.
0: Ay, na sige, yaw-yaw, i-off na rin cellphone ako, be.
1: Ah, sige, Nards, wala ni mo disturbo sa imo, ha?
0: Kung na mo i-gusto na ako, wala ni mang disturbo. Focus ko sa trabaho.
1: Ah, sige, Nards. Klaro na nga wala na kaganay sa akong makiguban.
0: Karagahan pa ni mo, yaw-yaw.
1: Sige, bye-bye. Pag-ambing, Nards, sa imong mga barkada. Kung di ka magmalipayon.
0: Sige na, sige na!

Tama na siguro ang ampu desisyon ko. Tama na siguro ng mabiyan ako sa iya. Tawagan ako si Loloy. Bahala ka na, nurse.

0: Lo isi, Lia.
1: Oy, Lia, pasensya kayo ng utana kung kisa ni kayo waman makapunbok imong number ko diri. Ako rin nagkatag sa imong number, diba?
0: Oo, sige lang, okay lang. Luya, asa ka ka, Rod?
1: Masa'y plano?
0: Pwede ba magkita kita?
1: Oh, sige! Ako'y chat sa'yo mga kung asa kita magkita, ha?
0: Oh, sige, Luya, magpaabot ko karon-karon dayon.
1: Okay, okay.

0: Oh, oh. Nakibaga dala.
1: Loy, sa tinood lang, nakadesisyon ako nga mo biya na sa lalaking akong kauban. Wala siya makauli kagabi eh. Ulay, klaro among panagsultihan ay. Maragwa na siya ganagit sa ko ah.
0: Tinood ba ka na?
1: Oo, Loy.
0: So, nakadesisyon ka na para sa unsa?
1: Sa imong plano.
0: Okay, dali, sakay sa motor. Kay, mangitatag ka po yan eh, ma.
1: Okay na sa'yo mo, ha?
0: Oh, tada!
1: Silay.
0: Ano? Oh, sorry. Hawin na, sige.
1: Oh, Loy.

0: Oh, okey dah kata ni. Dam, pilih bulan diri dah.
1: Ay, to 5 lang, sir. Ah, pero na may aircon anak, sir. Kamu na magbayad sa kurente, sir.
0: Oh, sige, madam. Huwag problema. 2-5 ang balay. Then, sa kurente kami na magbayad.
1: Ah, oo, sir. Hasta tubig.
0: Walang problema.
1: Okay na ka din eh. Okay na kayo din, Loy.
0: Ah, sige. Mag-uban ta din eh. Samtang wala pa akong magagawas. Nandito sa laing nasun. Samtang magpaabot ko sa akong biyahe. Na nakaigipo yan.
1: Salamat ka, Eloy.

0: Dinara ka. Ulargan ako. Pero monthly ko ikaw pa dala nung magamit ni mo dire.
1: Loy, masihikalimtan ko ni mo.
0: Ay kabalaan ka, di na may tabaw. Pagbalik na ako magpakasalta. Ha?
1: Makaasa ko, Loy.
0: Makaasa ka. 2 years lang ko dito. Makabakasyon ako.
1: Magpaabot ko, Loy, ha?
0: Ay kamalakan, magtawag-tawag ra ko sa imo, ha? Mangumusta ko sa imo, ha? Paabot ra ka nga ako'y mutawag sa imo, ha? Magamping ka din, eh. Pwede kung gusto kauban ka na lang mga idaran ng mga babae para na kay katabang.
1: Okay lang sa imo, ha?
0: Oo, kato si Maris. Yung barka na palaglaga sila din, eh. Pero ay napaglaglag biskohan, ha?
1: Dili na. Ngayon lang tutungod kay...
0: Oh sige, okay na.
1: Ako lang makagawas ko kung nako'y tuyo sa gawas. Pero kung gusto nimo nga nako'y kauban diri nga
0: kanang idaran nga babae nga walay trabaho, pwede nimo ikauban diri kanang maayosin nga babae para nakay kauban nga maglakaw-lakaw asa mo. Magmonitor ko sa imo, ha.
1: Balag ka na minuto ka magmonitor diri ko mabala ka.
0: Sige. Malipayon kay ko kang luloy, Kuya Arn. Tinood ka na, kung dili kita magmalipayon sa usa ka lugar, ganon dili na to pangitaon ang lugar na to kita makuntinto malipay. Karon, Kuya Arn, nami usa ka anak ni luloy. Kung anong kahibalo, sa lalaki nga una na kong ka-live-in. Kung asa na siya. Focus na ko sa lalaki nga tinud-anay nga nagmahal diri ka na ako o naghatag o pagtagad nga maayo. Mauna lang kini ako akong siyang ginampingan para dili maguba ang among panaguban. Dika salamat, Kuya Ern, sa paghatag kinabuhi. Ibalo ko nga makahatag yan pong kinig-inspirasyon sa uban. Makahatag o pagtulunan ang imo magtatampo, Lia. Lia, salamat kayo sa imong mga kaagi nga imong gishare diri sa atong programa. Ibalo ko na inspirasyon ni Lia nga makuha sa atong mga tigpaminaw. Okay, mga listeners, no? Ayaw ka mo kalimot sa atong mga produkto. Mao ni ang pinaka-importante sa inyo. Labi nagikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O labi nosab, no, sa atong Coffee Corn Purple. Sulay ninyo sa matag-adlaw ang Coffee Corn Purple. Makahatag-usap kinig kayuhan sa inyong lawas. O gumansab sa atong Turbo Max Coffee, ang kape nga makahatag og energy sa tibuok adlaw. No, kung first time ninyo, ha, tistingi lang sa ninyong tunga sa sachet. Pero dili mo makontinto sa tunga sa sachet, pwede nyo hot don. O dirisab na sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tibuok pamilya. Anong tibuok pamilya? Pwede ang bata, ang inyong kinamanghuran nga bata, nga dili mabalaka nga mahalangan sila kay wala na'y halang. O ikaduha, dili makadaots panit tungod kay wala siya'y chemicals. Mga pure herbal ang anaa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Dayon sa atong umabot usab nga haplas, kaming pakini ang atong Supremo Herbal Oil. Sige lang, magpahibaloro ko sa iri kung mapalit na kini ninyo sa inyong mga parmasya nga dulce sa inyong lugar ang atong Supremo Herbal Oil. Og laminusap no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Mga inahan, ipatagamtam ang inyong pagmahal sa inyong mga anak. Pinagis pagmintin sa kada adlaw sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga elementary nga mga bata, babae man o lalaki. Og sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule, Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon, no, sama sa mga tigulang, mga batanon, mga kuya, mga mama o papa, labi na sa 13 anyos. Kung nawala ang ganas pagkaon sa 13 anyos, pwede mo take sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer. O labi na usap, no, sa atong B40 Capsule para sa mga higala na ito nga nag-agwanta sa murag na'y manusok-tusok sa inyong tiil, mga idara na, mga taas na edad na'y manusok sa inyong tiil, murag na'y mangusi o magbinhol inyong kamot o inyong tiil. Mauna na'y gitawag ng nerves neuropathy basin na daot na inyong mga kaugatan, gumikan sa edad o kaha basin sa inyong diabetes. Malibyuhan na, matambala na, nga mawala na yung pagkagwanta niya ng tusok-tusok sa tiil pag-take sa atong B40 capsule. Ha? B40 capsule, mahigala, ay kalimtig yun. O sa atong Mega Curse of Gel Capsule, nga dagang health problem ang itikar. Pwede sa mga high blood, mas nindot sa mga high blood, ang atong Mega Curse, no? Kay mahatag ang kaligo na atong ugat, nga dili kanyan daling mag-plakong mag-spike ang atong dugo. O dayon sa atong mga diabetes, so nina, Mintin mo sa atong mga subtil capsule para mag-increase ang inyong insulin sensitivity. O sa mga lulo ug lola niya, mga nanay ug tatay, magmintin mo sa Migacare ha, para sa ingon niya na dili ta daling limtanon, di ta makabatulog Alzheimer's, no? Okay, ato lang likayan mga nanay. O sa mga arthritis ni na, mag Migacare Subgel Capsule. Sa mga adunay osteoporosis. O sa mga babaeng adunay dysmenorrhea, mag-anto sila pagamot sa ilang binulan nga regla, no? Mag Migacare Subgel Capsule mo, mga ma'am, no, para di mo mag-anto sa kasakit ng inyong bation panahon sa inyong binulan nga regla. Mga inahandya ka nagsabak karon, gusto ba ninyo pagabot sa panahon ng eskwela na inyong anak, preparado na siya, imintin ang Migacare Softgel Capsule, mga inahan, samtang wala pa matao inyong bata. Kaya ma-avail na sa bata pagkataon niya, pagabot sa panahon ng eskwela na siya, diha na, no, preparado na ang atong mga anak sa pag-eskwela diha. Okay, kalimot sab sa atong Fairbite Capsule. Fairbite Capsule, mga higala, makahatag yapong tabang sa mga tao nga gamay ra nga trabaho, daling ka po yun. Ano may naayaw pasagdi. O gayon, mula ka o kamurakag malipong, luspad, dry tanaw ni mong lawas, imintin ang atong Fairbite Capsule. Ha? Fairbite Capsule, may higala, ang tubag niya na. O hinumdumi para po sa mga bagong nanganak, pwede mag Fairbite Capsule para mahibalik ang pagka-pinkies, din pagka-blooming. So salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw, mga higala, bisan pa man sa nagkanilaing mga lugar nga nabot atong programa nga nabati ninyo ang mga kaagi sa matagtao nga atong gitagag kinabuhi. Salamat kayo, kininyong higala, si Kuya Earn, ang inyong Dr. Love. Doctor Love! Bye-bye, God bless, kanatong tanahan. Bye-bye!

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o igunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello! Welcome mga kahigalaan! Maayong adlaw ka natong tanan. Aniyan na po ta sa atong programa. Sa inyo ang suki nga oras sa matag-adlaw, no? May kalabutan sa atong panglawas. Kini yung higala sa kahanginan si Buttercup o ginaot nga anaa mo sa maayo pod nga panglawas nga wala gi pang bati din ha nga medyo makadaot gid sa atong mood, no, sa matag-adlaw. Og ato ang gi-welcome kanuna yung ato ang doktora, no, sa kahanginan si Doktora Choi Bantilante.
2: Yes, Ma'am Buttercup, no, so thank you kaayo sa imo ang introduction.
1: Maudjud, welcome ang tanan, no, si Doktora, gi-welcome gid po na nato, no. So, atong gipanghinaot nga naay gusto nga mo join, magpadala sa inyo mga mensahe dinhi, sa inyong mga naagian, no, katong nakainom og mga unsang mga vitamins, ilabi na sa atong gipang-endorse dinhi. Pwede mo mahatag og mga positive nga feedback, no? O invite mo na mo sa gusto nga mo shout out o sa gusto nga mo join. Ang atong hotline kay 0909-304-8924. So, pwede mo mag-message sa inyong mga gipang bati sa panglawas, sa inyong mga problema sa panglawas, kay andam si Doktora Choi nga matubag ka ng tanan.
2: Yes, thank you, ma'am.
1: Huwag ka itong imong kuan, Dok, sa Facebook po na ito, Dok, i-invite na ito, Dok.
2: Oo, sa atong Facebook account nga Dok Choi, D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, thank you kay Doktora, no. So, mo ito, welcome ang tanan, no, nga mo message, again, sa atong hotline number 0909-304-8924. Aron mo makapadala sa inyo mga messages para makatabang po ta sa uban sa ilang mga gipangbati nga matambagan din ni Doktora para po sila mismo ma-aware o unsay angay buhaton. Labi na gyud kay importante kayo ning ato ang panglawas mga kahigalaan, no. So sa walay paglangan mo basa ta sa ato ang text sender nga coming from Noel, Ingon siya, Dok, maing adlaw. Og kanimo, Ma'am Buttercup, galibog na ko aning akong lapalapa. Sige mag liki-liki bisag sige na nako butangan ng moisturizer. Palihog tagae kog epektibo nga tambal ani Dok kay makaulaw kaayo. Ulitaw pa baya ko. Ato ang sender kay taga Agusan, Dok, no? Unsa ni nga Agusan og hadapita?
2: So actually ang kuan ana is agi man kasagaran sa dry skin, no? O kanang sige ka basta yan diil, no? Ang ako siguro ma-suggest is kung mag-moisturizer siya, mag-media siya. Ako ba nga ni gamitin lang is petroleum.
1: Okay.
2: O, dahil mag-media ka, hindi siya matang-tang, no? So, muna yung muntang kagabi. Pero mas mayo siguro mo ato siya o kanang salon. Marag ba, mga pag-pedicure bar something. Di ba naman na sila yung marag ikuan?
1: O, mga marag spa, mga food spa.
2: O, iba, food spa niya. Kaya kuaan man inlag mga kubal.
1: Dili mo sa motdok, mga food spa ka. Dapat marag a matter of maintenance sa pudagway siya, Dok, no? Dili ila.
2: Maintain yun na niya. Oh. Kay, basin siguro, ang gamit po niya mga sapatos or kuan is kanang gahi. So, tendency is mubaga yun ang imong skin kung inana, no? So, muna siya, siguro foot care again siguro. So, mga ato siya kuan ang mga pa-pedicure nga iya ang pakuanan, iya ang pa-foot spahan, and then, kana, butangan niya moisturizer. Or katong petroleum jelly, no?
1: So na. Petroleum jelly sister, no, sister
2: yeah,
1: Noel.
2: Yeah, ang magmijas siya.
1: Then imong mijasan. So murag ako na hinumduman, Dok, magpinkish-pinkish dayon ang imong kuan na.
2: And then kun dili gyud mawala, siguro ang person for that is part mangguna siya sa skin. So derma gyapon niya ang tuon kun dili gyud siya mawala o kanang inana lang treatment, no?
1: Okay.
2: Kay base na anay laing problem. Ay infection ba? Inana. So, kana may kinahanglan ni mo kung anon. So, muna akong nabantay yan. Basta medyo mo ask siya, ugliki akong kuan, kaya nibaga ng imong kubal. Magpa-foots pa rin ko, kailaman ng kuan nun. O dahil kana, mag-inanadain ko akong ibutang sa kanamidjas, nga naka-petroleum jelly ko. Or katong moisturizer, nga kuan, juga ayaw bitang medyo mas sticky-sticky gano'n siya, din okay. Siya lasaw.
1: Sakto.
2: Pero kung kana, di ko siya mawala. So, there's something wrong with your skin. So, matod yung kang dermatologist.
1: Pero sa ato pa daw, kaning magliki-liki na itong lapa-lapa, dilig na siya yung normal gidunta, no? Or agi ni kay sa agi sa ato ang weather nga init, inana.
2: Siguro sa weather ni mo, pag cares ni mo si Muntiil, sige siya ka-dry, niya, sige siya tunob og ka ng hard services.
1: Okay. So, abe na ako kinaiyahan ng niniya, Dok. Lahi pa di ay, no?
2: Hindi po siguro.
1: So, dahil medyo kayo ang feeling na atong lapa-lapa bitaw atong tikod nga magliki-liki. Kaya nga no, mabantayan na to, Dok. Mabutangan na isyag ka nang para saan ang abog, no? So, naa siya'y liki. Mabutangan lain kailan taon. Mag-itom-itom dahil yun ang itong tikod nga doon ay mga liki. Mabutangan siya.
2: Wala yung ngong kulig na ma-infected on niya na or basi na-infected na na. Munang ginhanglan siya matog derma.
1: Derma, Jod. Yung taon na. Maduol kita dermatologist. Anyway, diri sa dipolog, daghang dermatologist. Dok, no?
2: Oh, tolo.
1: Tolo. O, oh, daghan-daghan na. Pero kaning si sir, kaya dito man siya sa asa to niyang lugar. Agusan man siya. Na pangita lang din na palihog sir og duol ka og kuan dermatologist kung dili matabang sa gingon ni doktora nimo nga petroleum jelly tapos magmedyas ka. Dok, unsay maayong vitamins ka ani dok nga maproduce bitag ka ng murag oil sa atong body ba? May niya mag mega care dok or unsa pa ba nang mga vitamins?
2: Pwede naman siguro po nga mag mega care siya no. Makatabang siya nga dili kay dry ang skin. Pero lahi naman ko na siya yung kagubal ma'am kay agi naman na siya kanang guan bitaw murag dead skin na siya ba nang gahi na ba no so muna nga kinahanglan sa gyud na siya tangtangon
1: okay
2: no, pwede lagi hapon na siya mag-inom og make care para healthy ang ubang parts sa iyang lawas labi na sa iyang skin.
1: So mao da ito no ang advice ni mo sir ni Dr. Choi nga moduol ka og kana sa food spa ingana na no after ana magbutang ka atong gingon yang petroleum jelly then make sure nga makamidyas ka para dili siya mabutang og mga abog unsa nang mga bacteria pero kung di jud matabang mo na to ingon ni doktora nga mo adu lang ka og dermatologist no kay sa imong giingon ulit tawo ra ba ka medyo maulaw ka
2: pero kaya kung pasabot sa petroleum jelly kay nang overnight lang ba
1: okay
2: overnight siya mabutang ka i-leave on nimo siya okay. Munang midyasan nimo siya aron di siya matangtang
1: Mahi po na siya nga advice ni mo dok no mo try dagway ko ana anyway
2: kaya, kakita mo ko ana sa mga fashion magazine ba? Ang suggestion nila in how to kuan. Ako'y nabasa na sa una.
1: Okay. Hinoon, magani akong tiko doon. Wala ako kaiko kabantay nga nailiki.
2: Mahilig mga ka-grabber shoes.
1: Mauna siya, Dok, no?
2: Marang di man kayo magkuan, ma-expose sa abo, ma-dry. Ako, mangod, mahilig magkukong sandal. So, muna ma-expose siya sa abo, dry. Pero kung ka na mahilig ka-grabber shoes, di ba, marang
1: kumukumuk na siya.
2: Moisten man ang imong tiil.
1: Okay, maubod eh. So, ano na lang, no? Mura na i-advise na to sa ubang kahigalaan na to din, ha? Nga doon ay problema sa tikod. Mag-rubber shoes, no? Makatabang po na siya. So, thank you kaayo sa ato ang nag-message karon. Dayon, shout out kaninyo din, ha? Sa Agusan del Norte o Agusan del Sur. Salamat kasi mong advice, Dok, ha? Dito sa atong lain nga nag-message, Doc and Ma, maayong adlaw kaninyo din ha and more power. Adugay na kung gasubaybay sa inyong programa. Alegri kaayo mo. Alegri ba, Doc? Kung saan alegri, Doc? Alegri kung mga tawa, no? Dako pa, Jod, o gikatabang inyong produkto. Thank you. Siya na alam yes. Ko'y concern sa akong mga panit. Taghang nuka-nuka. Ingon sa doktor na ko sa una kay eczema daw ni. Unsay angay na akong likayan dok ug unsay maayong vitamins para dili madaot akong flawless skin. Si atong texture sender is Annabelle from Bukidnon. Shout out ni Ma'am Annabelle din sa Bukidnon.
2: So kana may nana either eczema so meaning ana allergy or skin allergy. So kanang i-avoid niya nga dry ang skin. So katong atong ingon nga ang mega care pwede makatabang sa iya kay more on di ba improving allergy, di ba? Improving your immunity and making your skin supple and dili siya dry, no? Kay agi sa naa siya'y additional protection or component para sa lipid layer sa imong skin, no? Akong advice sa iya is matik siya og pang allergy nga tambal. Like levocetirizin plus Montelukast inana every time nga na siya allergic reaction haron dili siya mo flare dili siya mo samot pero pinaka importante gyud is mo avoid siya og anything nga maka allergy sa iya ano siya magpatakag butang og mga lotion nga naay tendency nga maka allergy siya magpatakag kaano mga foods nga maka allergy no
1: mga
2: pasayan kasag itlog manok may nana no talong kanang mga bulad, yun may na nga dili presko ang food. So kana siguro i-avoid niya na no, kay kada mang good every time a trigger ang yang allergy mangawas gyud na siya.
1: Mm-hmm.
2: Para sa uban, ang uban nga ni psoriasis, so every time ma stress sila or makakaon silang maka allergy nga mga foods mangawas na siya.
1: Oo, uh-huh. Madaot gyud ang kanang.
2: Pero ang psoriasis not more on allergy mangud siya, it's more on your immune system.
1: Uh-huh.
2: And then usually ma flare up na siya kung na siya i-stress. Makakuan sa imong immune system ra mo flare.
1: Mm-hmm. Ma-trigger din siya pag ma-stress ka, ay bali no. Daghan kay mga klase-klase dai sa sakit dok no nga. Ay, mag-antos gyud ta atong mga kahigalaan.
2: Mag mega care na lang siya, eh. Mag vitamin E, vitamin C with zinc, mm-hmm. Kinahanglan na lang para for sa young skin.
1: Lagi. Then no, sa pay maayo niya, magpili man po din ko andok, no? Mga gamit like lotion, yun na, dapat mga as hypoallergenic.
2: Much, oh, hypoallergenic or kanang mga pang baby, nga wala additional nga mga humot, ano, mm-hmm. Classic nila nga lotion, ang uban na na, mga Aveeno.
1: Mm-hmm. Mga magical
2: para labanan. Para na ako, kanang itong mga, pwede naman ng mga Johnson siguro. Ana, pero kato nang wala na yung mga additional mga oat or something.
1: Okay, Aveeno yung dito may ingon nila dok, no?
2: Mm. Pero Aveeno manggod is more on para dry skin. Mm-hmm. Kaysa US manggod, kay maski pag bugnaw, dili kayo init, ang ilang hangin bugnaw, murag makadry kaya po sa skin.
1: Correct, may namdam ko doon ko po yung tag medyo bukit bitaw.
2: Mm.
1: Tingala ko, sige mong kog ka na ang bugiskis?
2: Oo.
1: Kung bugiskis ba? Katong nakapuyo ko last time dito sa Gutalak. Wala. Mm. Nang bugiskis ka ayo kay ang hangin tugnaw tapos ay mong skin gauga.
2: Mm.
1: Mm, inginana no. So dok kana bitong kana sa eczema dok ba? Kanang ang uban daw dok na ako na hinumduman nga sa baby pa siya wala pero nagdako siya nga naa niya.
2: Mm.
1: Unsa na siya dok? Kuan na gyud siya mo.
2: As time goes by mga makakaon mga ka mga foods nga maka allergic ka. So nagi tendency nga mo develop na siya sa mot.
1: Kaliwat po na siya dok, pwede dili.
2: Usually, kaliwat na siya.
1: Okay.
2: Parayara na siya o asma. Mara na siya skin asma.
1: Ah.
2: Kaliwat ragiha po na siya.
1: Okay. So, salamat kayo na doktora, no? So, ma'am, Annabelle, muna to'y advice si doktora ni mo, ma'am, no? So, thank you sa imong pagpadala sa imong message. O, gi-invite gaya po na to ang tanan nga ayaw mong kaulaw, mo message mo sa inyong mga gipangbati din, ha? Aron matabangan, tani doktora Choi, no? Itong hotline number kay 0909-304-8924. Kung sa mga kahigalaan na to, nga wapa nakatry sa atong coffee corn, itry ninyo mga higala, no? Kaya naa siya'y malunggay, naa siya'y corn, at the same time, naa siya'y mangustin, no? Dayon, sa gusto nga ka na ang kulang og tulog, muna siya maayo kay atong coffee corn. O bananday ninyo sa Nerviplex AE, maayo imong katulog, maayo pod ang imo ang ganado po ka sa pagkaon. Pero wala pa na siya nagpasabot, dok, no? Nga ang kung ganado na tamo kaon, dok, manambok na gud pod sila.
2: Dili naman po ang kwan na mangod ani, labi na ng mga elderly, nga medyo luya, wala ka ika na mukaon, muna kagaan sila o vitamins nga with kaning inani na pag nagkaon. No?
1: Uh-huh.
2: O sa mga bata, nga picky kaayo sa ilang mga pagkaon, no? Pilian, ana bitaw, so muna nga haron mo gana sila kaon, panang na sila yung vitamins nga na ay lysine or buclycine. So, mm-hmm. Same sa atong Nerviplex syrup o sa atong Nerviplex AE.
1: Mm-hmm. Tinood yun na, doktora, no? Then, katong na ay mga paminhod sa mga kuan, kaugatan, na ilado na kayo ang atong B40, mga higala, no? Ang B-complex nga B40. Mora na atong imno ni Paris din na to sa Mega Care. Ilabi na atong mga medyo nag-edad na, katong padulong na po mag-menopause, and then katong gusto maburos, or naburos na, nindot kayo ang Mega Care imno ninyo, no?
2: Mm-hmm.
1: Para po nga katong gusto magpatutoy para inyo ang baby, masuyot nila imong milk, nga nag-inom ka ato, so pwede po nga mahimo pag silang bright. Dok, no?
2: Mm-hmm.
1: Then pagawa sa baby, pag edad na niya 2 years old pataas, pwede na rin siya mag-Nerviplex nga syrup. So,
2: yes.
1: Tuloy-tuloy ang kabright sa bata, anak.
2: Lagi, ma-genius na yun yung mga ilaang ko, ano, yung mga anak ko, ilang mga apo.
1: Yes. So, speaking of ka ng ma-genius, Dok, ba, na yung mga vitamins nga ka ng pabright sa baby, Dok, nga yun nun sa kuan. May namdam ko na ikaw itong mga Obimax, something, inana. At unsa na siya ka-epektibo, Dok?
2: Kana siya, muna siya ang nai omega 3.
1: Okay.
2: Parehan yung Mega Care, oh, omega 3.
1: Oo, gida yun sa mga igala, sakto kay mag-Mega Care ta. Mega Care jud kay walay problema sa mga buros nga katong mga magsuka-suka.
2: Then kaning ko ano, Nerviplex syrup na to, na siya'y taurine. Ang taurine is additional vaginal siya.
1: Mm-hmm.
2: Na makakuan
1: sa brain.
2: Mm-hmm.
1: O, na diba? Asa pa man mo ana, kuan na siya all-in-one nga vitamins para sa mga bata ang Nerviplex. mga syrup. Dahil yun, naapoy Nerviplex EE, dili na podulay pa bright ang sa EE dog, no? Sa mga nag-edad na.
2: Multivitamins lang na siya usually and naigana pa ka.
1: Okay. Thank you kay Doktora. So, Darita, mapadayon ta mga higala, no? Thank you sa inyong kanunay nga pagsubaybay sa atong programa, no? Hinaot nga, di pa mo katulgon nga namati na mo din, ha? Kay, aduna na ba to yung nag-message na mo nga sa miagi nga episode nga aligri ko naming Doktora. Kani Dok, kinahanglang aligri gudaan ni Dok. Mura ganahan, should me dari magyawit-gawit ba, no? On air. So, thank you so much mga higala, no? Darina po ta sa ato ang nag-message. Ingan siya diri, maayong adlaw kaninyo, Doc, o Buttercup. Hinaot pa dayon mo sa inyong programa. Daghang mga mamiminaw ninyo diri sa akong lugar sa Surigao. Dayo rapod ko din hi, apan diri na ko naminyo. Okay, so, shout out sa tanang taga Surigao, no? Mga Surigao, no? Nog sa mga dayo din ha, nga nagpuyo. Okay. Akong problema, Doc, kay bahin sa akong tiyan. Nganong sige mangkog permi nga gibutdan, murag na punog hangin. Maarang-arang akong pamati kun makaotot, apan most of the time butod jud makaguldok. Please help, thank you. Ang text resender na to gikan sa cellphone number nga 0906 sa last 4 digit number 7989. Can I doc?
2: So usually kana main anak good is I kana bitang sa tawag na to ani lactose intolerance, no, nga maghangin-hangin kabantay ka ana nga sigag inom ugatas, mm-hmm, labi na mga fresh milk makabantay ko ana basta may inom fresh milk mar maglain akong tiyan nga masikog utot-utot, mm-hmm, agi kay gassy kaayo, no, ang kuan reaction siguro na sa imo ang tiyan ko may expose ka og mga lactose, no,
1: uh-huh.
2: So nay uban nga mga country nga naay sila baligya nga mga lactase enzymes na pwede nimo imnon. Kaya na ko'y friend, gikan siya sa gawas. So, maglain gid iya ang tiyan kung makakaon siya something nga naay milk, no? So, muna nga, mainom din siya atong lactase na tablet, ma. Arang-arang na siya.
1: Ah.
2: So, siguro, ma'am, avoid ka mga fresh milk, inana. Dahil yun, avoid ka o kanang, kanabitaw, sa ito, ani, kanang, kanabitaw mga, kanang mga milk,

0: nun kagtambal nga panggird, no? Kanang pantoprazole with domperidone or omeprazole, parisan og domperidone in ana nga combination, no? So, then kung ma-improve siya, so, most probably, nakagird. So, ang kinahanglan i-avoid is kato mga high-in kanang mga dairy products. Dayon, avoid sa mga foods nga kanang mga halang, mga aslo, mantikaon, haron dili ma-additional trauma ang imo ang tinai o yung imong stomach, no? Agi sa acid, no? Nga musamot, no? Ina-ana.
1: Okay, salamat kay Doc. So, kaning iapong butod, okay kay tayo mong gingon, Doc, no? So, namang po tayo haplas, pwede rapod, no? Bisag wala gani tayo mga butod-butod sa tiyan, pero medyo muna ay tayo bation, dami mong kod mang haplas, so try po do gamit sa kuan, ma'am, o rayon nga haplas. Naman tayo medyo halang pod nga klase, no? Katong orange ang taklob, so pwede po ka magamit adto. Diba, Doc, no? Mag-urayon ta, no? Mga higala, no? Kay nindot po siya nga haplas, dili po siya ingon nga baho, nga kanang pananglit na kay lakaw. Tapos nga nigmulabay ka, dili po kayo klaro, dili kayo obvious nga naghaplas ka ba? Mura lang po siya nag semicolon, o, oh, di ba? Humutumutan ko.
0: Agi sa citronella. Kaya halang-halang akong gusto.
1: Okay. Kung halang-halang, Doc, medyo manimahon na yun nga ka ng haplas na dyan yung mong gigamit. Pero kato itong green nga haplas, so dili kayo ka mapansin nga halang, no, nga nagkuan ka, napansin nga ka na ang nang haplas ka kay citronella raman ang kahumot nga ilaang masimhot. Hanto na po sa sunod nga episode, magkita-kita na po ta mga kahigalaan at mga palangga din, ha. Sa ngalan ni Kuya Friends, kini si Buttercup nga always magpahinumdom, prevention is better than cure and always cheaper than cure. Oh,
0: yes.
1: Doctora?
0: Okay, ni si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: The best variety of music all day. Heart FM 93.7. This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ronnie Liang with Akala Mo Na. Yeah, lagi ba? Oh, by the way, sweethearts, that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. And we're up till 3. Oh, ay, nagkabala ka. Kung ikaw ay nakatulog, di ba, na, at least nakarelax. Pero matanak ka, mag-alas stress na. Baka may papagawa sa iyo mamaya. Magsundo ka pa. Oh, let me remind you of that. George po, hanggang alas stress. Dear Heart, pa rin po tayo. Ayan, ang oras na yan ay natin po sa atin ng Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Mag-load na. Punta na dun sa app, ha? Sino ba may Shopee app dyan? Ito ba, tingin ko lang, 3903. Greet lang na ako ang Apoo head. Sa Apoo pala, itong mga staff dyan sa City Agriculture Office. Headed by Engineer Bernie Taba Jr. Apil na po't mga staff, taga nakaiga Pamino sa Heart FM. Sa wife ni Sir Jazzy, nga 24 hours na agapaminaw. Sa kanilang kids. Maraming pong salamat. Thank you, thank you. Sa inyong pakikinig. Hi also to Demsoy Robles, ha? Maayong hapon dyan, Dems. Sa may maramang bukid noon. Maraming salamat. Eto humabol. Oh, si Sir Eddie Kenya. Mula sa Noisky Food House. Hello sa mga sweethearts natin dyan na sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Hermoso, si Jess Aquina, at si Apple, at si Grace Monreal. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ay! Eto na, excited na ako dito. Pinakaabangan ang ating pamimigay ng biyaya sa The Price is Right Overload. Ha? Ayan ang ruleta ko, oh. Oh, diba? Init na init na. Eto na, let's go spin. Oh, kung may entry ka, dapat ha, you have to stay tuned para malay mo, ikaw pala yun. Oh, ikaw pala yung winner natin. Hindi ka nakapakinig. Eto na, ang ating ruleta ay napatigil sa Barangay Ipunan. Barangay Ipunan Dropbox. Ayan, eto, dagang salamat. At ang aking nabunot, ang kanyang address ay Barangay Ipunan Rizal Street. Congratulations, Rosalinda Baranda. Rosalinda Baranda mula sa Barangay Ipunan Rizal Street. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. At sa mga winners pala kanina, ha? Sina Sir Jimmy Coloso ng Evertaxi, Mario Antilla ng Barangay Makasandig, Lucille Tagandi ng Barangay Bayaba Zone 6. Ayan, kayo po yung mga winners natin. Punta na dito sa 5th floor FICO Admin Building, dito sa may, ano lang to ha, Bamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. Don't forget to bring your IDs and reminding you na 14 days ang ating claiming period. Okay? Okay, so mag-iintay kami sa inyo. At ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 11 more minutes sa bago mag-alas 3. Eto na, final set na. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Malaki ang pag-asa ni Cagayan de Oro City Councilor at Chairman ng Committee on Trade and Commerce George Christopher Goking na makakuha ng karagdagang investment ang lungsod sa mga susunod na buwan, kasunod ng pakikipag-ugnayan sa mga negosyante sa isinagawang 35th Mindanao Business Conference. Samantala, nakipagpulong na rin ang Trade and Investment Promotion Center ng lungsod sa European Union Councilor sa Pilipinas, Marco Gemmer, upang talakayin ng posibleng kooperasyon sa green circular economy at solid waste management. Ayon kay Goking, patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng lungsod sa iba pang bansa, kabilang ang Australia, upang makakuha ng karagdagang suporta para sa mga pribadong sektor. Binigyang diin ng konsehal na dapat magtulungan ang sektor ng negosyo at lokal na pamahalaan upang higit pang mapabuti ang serbisyo at mga benepisyo para sa mga residente ng Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 32.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pukinon. Hey, we get 17 minutes after 3 o'clock. Good afternoon, everybody. Isang mainit na hapon po sa inyong lahat. Welcome aboard. This is the program Hard Afternoon Drive. Hanggang alas 5 tayo ng hapon magkakasama-sama, magkapiling na magkapiling. Oy, anong plano mo para sa araw na ito? O sa hapong ito? Ha? Ano bang pinagkakabalahan mo? Anong chika dyan? Anong chismis dyan? Pero ba? Ambunan mo naman ako ng merienda kung meron ka na dyan. Let's talk about merienda later. Alright, Jason Steele, that's my name. And I will be with you for the next less than 2 hours na, no? Kasi natapyasan na eh. Nabawasan na. All you have to do is, you know, be with me. Alam mo kung bakit? 2 reasons. Siyempre pa, very, very good music, very good sweets para sa inyo. Tapos, naku, yung ating mga papremyo. Yung ating bugas at groceries, naghihintay po yan. Sino kaya mapalad na mananalo ngayong hapong ito? Ang init sa labas, nag-iinit din ang aming ruleta para mamigay ng bugas at groceries ngayong hapong ito. I-text mo ako, dali, baka may load ka. O, dali na, 0961-8924-927. O, trohan at 0961-8924-927. At di naman kaya, 0917-1579-927. 3:18 at the clock, pass it for a break. Mabalik tayo with more. Maayong hapon sa tanan. Oh, let me rephrase that. Maayong mainit na hapon sa tanan. Padayon sa pagpaminaw, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: 93.7 Ang adlaw natakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po akong mga anak ani. So karon, lami po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Resaruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
7: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM again, the order city 93.700 FM. Okay, now, hey, we got 33 minutes down, 3 o'clock. Lagi na to timing sa akin pong 333. Patdan na ako ni siguro ba? Pa 3 days na to, lagi tumatama sa 333. Magpatad na ko niya. Magandang hapon po sa lahat ng mga sweethearts natin. Bagay daw yung multo o bagay sa ghost month, August. Sige, collide naman ni Howie Day na lang iyang hulatan later. Ma'am Roseline, yelas na Vistre. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa inyo po yung kinig. Mainit na hapon si Jessa Jane Cristiana Resites. Mga taga ano to? Carmen Ilaya. Haba na listahan ng mga sumasali sa The Price is Rise, oh. Dali ha, i-shoutout ko muna kayo ha, bago natin i-register. Si Kyle Tagarda, mga taga-Gumamela Extension, Lady Villas, maying hapon, maraming salamat. Lynette Kanaag, si Marisa Encerto, si Kim Ryan na Resides, maraming salamat din. Magandang hapon po sa inyo at dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba lang yung mga merienda ngayon? Back in your place. Nasa opisina ka ba ngayon? Paswerte yung mga nasa aircon. Hindi nararamdaman yung init ng paligid. Pero nakakaramdam pa rin sila ng init dyan. Init ng ulo ng boss. It's a tie. The feeling is mutual. Naigangan yung mga nasa gawas, naigangan po yung mga utak ninyo kasi yung boss nyo lagi mainit ang ulo. So, mutual feeling, ha? 34 down 3 o'clock. Abangan natin mamaya yung aking draw ng bago winner sa ating The Price is Rise Overload na mananalo po ng bugas at saka ng groceries. Ha, sweetheart? Walang bibitaw. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This song is brought to you by Shop.
2: This is Heart 92.7.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7, 92.7.

0: 92.73 FM kagaya the aura city 93.73 FM booking on better when I'm dancing. Oh yeah, that's Meghan Trainor for you. Oy, magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Dami-dami nagtag sa akin ngayon. O ito, Arellano family, Balasabas family, galing sa Manzano. Okay, Manzano Samuel. Mga taga-Marama Crystal, magandang hapon. Maraming salamat po. Sabi ni Ate Fel, good afternoon, idol. Nako sa pagka-energetic. Ay, wow. Listening here, number one ng inyong station dito sa Lapasan. Maraming salamat po, ha. Sana magandang inyong hapon dyan. Pag merienda na mo di, ha, Ate Fel, ha. Thanks for blessings, Rosalinda Barandani sa Shrimpy Ellie Rizal Street, Regency, Ipunan. You know, thank you so much sa inyong palaging pakikinig dihang napita. Sana'y maganda rin, ha, ang inyong mga hapon diha. Ano to, naminaw ko karon sa imong programa, Samtang Naligo. Uy, mapasa ang cellphone! Si Tatay Nicholas ni. Ano ba naging 17 Burgos din pala? Hindi yan talagang, hindi yung ma-absent yan. Pag si Jason still nandiyan na. Diba, hot afternoon, Jude ka, Jason still. Hindi pala yun yung message. Hot afternoon, guwapong Jason. Shout out sa mga ladies niya sa Wash and Go Coins and Laundry. Galito kay Mami Marilyn sa Mayakal Street. Ay, lakas na ng monitor ngayon dyan. Sa may Wash and Go Coins and Laundry Shop sa Mayakal Street, Carmen. May hapon kina Jocelyn Taladro at sa mga kasamahan niya, sina Arlene at saka si Gingging. Maraming salamat sa inyo, ha. Anong merienda nyo dyan? Ha? Baka fabric conditioner. Kasi laundry, eh. Ha? Magmerienda na kayo dyan. Ako, napagod sa paglalaba. No? O sa bagay, ano yan, eh? Laundry shop na hinuhulog-hulugan. So malamang, self-laundry shop yan. You laba yourself. And yung laundry shop na yan. You laba yourself. 47-3. Another break is in queue. Magbabalik po tayo a bit more. Mga sweethearts, magandang hapon po sa inyo. Madayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Goal. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
4: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Instead of a line, it's three dots, but I can connect.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pagano. We got 30 minutes after 4 o'clock. Aiden said Dua Lipa and Blackpink for you with the Kiss and Makeup. Second hour na, last hour ng ating program, mga sweethearts. Ano, kalmado na ba ang paligid? Kalmado na ba ang inyong mga pakiramdam? Ha? Nakainom na ba ng juice? Nakainom na ba ng malamig na something na malamig na makakatanggal ng init? Hindi ng ulo ha, kundi ng pakiramdam. Ay, grabe ang init, ano? Alam mo yung nasa loob ka ng bahay, tapos hahangin yung, kunyari naka-electric fan ka, hindi ka naka-aircon. Paghangin ng electric fan sa'yo, parang ang ibinubuga eh. Diba, parang may nagluluto dun sa likod ng electric fan. Kasi yung buga ng hangin, mainit, diba? Nako, sana ang nararamdaman nyo sa isa't isa ng pares mo ay kasing init ng heat index natin. Ha? Hindi na lalamig. Pero teka lang, kuya, halimbawa tulad mo, ikukumpara mo ang init ng inyong relasyon sa init ng panahon, para magkaibang magkaiba, hindi ba? Ah, parang malamig na siya. Samantalang ang init ng panahon, grabe siya. Ano ba? Tingnan mo. Reality check. Kamusta na yung relasyon yung dalawa? Mainit pa rin ba? Teka lang, ha? Demsoy Robles! Maraming salamat. Maing hapon diha, ha? Thank you so much for always listening. And also, our sweethearts all the way from... wait lang, ha? Ororama! Sa may Carmen, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat, ha? Thank you so much for always tuning in. Yung mga nasa may Dunkin' Donuts, ha? Maing hapon. Thank you! Kamusta po ngayon lang dyan? Merienda na kayo ng Dunkin' dyan. Ng donuts, I should say. Okay? Sige na, huwag na mahiya. Basta bayaran nyo lang. Wala naman siguro problema, di ba? Abangan mamaya yung mga mananalo pa ng bugas at groceries, mga sweethearts. Oras natin, you get 15 minutes after 4 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. And for a break, we'll be back with more. Standby lang ha, padayo na sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. 93.7,
1: this is Hard FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pangutanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pagaron ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
1: mao ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas salamat kayo ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kininga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, Serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM.
1: This song is brought to you by Presto Creams.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Teka lang, nakikinig sa atin sina Brother Ryan. O sina Brother Ryan ng Point Source Audio. Magandang hapon kina Rachel, Maureen, Kathy, Noreen. They're listening. Mga kapatid at pinsan daw niya to. Uban daw sila karon sa may sasakyan. Maraming salamat sa inyo pa yung kinig. Oras natin, 4:29 at the clock. 2.7. Ito na, sitwasyon ng ating mga kalsada. Alamin muna natin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HBG Joseph Boy Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, maing hapon!
3: Maing hapon, Jason Steel. Kanina, nakapunta po tayo ng Agura Bus Terminal. May kaluwagan po naman, lalo na po. Nakadaan tayo ng Diversion Coastal Road, papunta po ng Gusa. Diyan sa banda po ng Gusa, Jason, intersection, papunta po ng Galaxy, papunta ng Gusa Highway, may heavy traffic na po dyan, Jason, lalo na pag dito ka dumaan sa Lapasan Highway, papunta po yan, kaya ng Gusa, papunta pang Kugman. Heavy traffic na po sa ngayon, Jason, hanggang nakabalik ako, papunta po ako dito sa banda ng Lapasan. May kaluwagan pa naman dito sa Lapasan, Jason. Dito lang sa banda po ng intersection na sa Lapasan, na intersection papunta ng Kapalagar, May build-up na po, pero dumadaloy naman po yung mga sasakyan natin sa ngayon, Jason.
1: Ayos! May pasahero ka ba sa oras na to?
3: Yes, may pasahero.
1: Sige, sige. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Ayan ang lengthy sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon at pasadang group Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: I love EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 26294 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
7: Heart FM's The Price is Rise Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Pukinoan. 3 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. That's the time of my life. Lakas maka singing contest eh, no? David Cook for you. That's my cue. Para mag-sabi ng bukas, ulit tayo magkakapiling. Magpapaalam na muna ako. Samantala, tabayanan niyo po si Harvey Stone mamaya, ha? Siyempre, alas 7 ng gabi hanggang alas 7 po yan para naman sa ating Heartlines. Para makapag-shoutout kayo ng live, di ba? Old school. Usok-usok natin yan eh. Yung mga, andang dito, napapakinggan mo yung boses mo, di ba, sa radyo. Di ba, hindi ka lang tahimik. Pwede ka nang mag-shoutout ng live. Di ba? Maraming salamat po. Enjoy the rest of your Friday afternoon, mga sweethearts. Eh, ano pa nga ba? Ako po si Jason Steele. Teka, na-follow mo na ba ako sa aking Facebook page? Kung hindi pa, i-follow mo na ako. Jason Space Heart FM. Magandang hapon po sa inyong tanan, mga sweethearts. Magandang hapon din sa lahat ng mga bumibiyahe ngayon. Amping kanunay sa lahat ng mga drivers. Pagpadayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Cool!

0: Ang atuang health tips karon para sa tuang texter, Dok, maayong adlaw unsa man akong buhaton, nagalabad man ang akong ulo, Dok. Salamat sa pagbasa. Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya og hinungdan, differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas naa sa likod sa ulo ang hinungdan. Basi kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siyag arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit naman ay mga joints og sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa ato ang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya og labad sa ulo. Sa mga buntis nga naay inguniining nga klase nga labad sa ulo, mag-inom mo og watermelon juice. Apili og pipino juice, makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag o tuhapon, isa ka baso yun. Kaning arthritis headache, basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom og makabuhay plus herbal capsule. Kung sakit pagani, duha capsule lagi yun, buntag o tuhapon ang pag-inom. Para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo. No, gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa kapsul sa Makabuhay Plus or duha kapsul kada adlaw, makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaog ang extra immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations, puno po na sila og nutrition, puno sila mga phytonutrients, puno po na sila og mga essential food nga mga sustansya sa atong lawas. Napoy labad sa ulo kanang gitawag bilious headache. Ang hinungdan pud ani, labi na mo labad imo ulo, temple area, kilid sa imuhang agtang, maglabad gani na, magsakit gani na, namurag maguliyak-uliyak mga pinangga, tungod na siya nga sige ka og kaon-kaon o sima-sima. Kana di magsima-sima, makadaot na siya, na overeat ka, no, labi na nga daghan ka imong nakaon, unya pagkataod-taod, sima-sima na pug ka, pagkagabi, daghan ka imong ikaon, nga dili na siya kaayo ma-digest pag-insakto. So, pag na kay bilious headache, unya hinay ang imong paglibang, dapat mag colon cleansing ka. So, unsa may mga maayong colon cleansing nga atong buhaton. So, dapat magkaon ka og alugbati kada adlaw. Unya ang alugbati parisin sa kalamansi, unya na ay gitawag nga kamatis. Timan-an nato ha, ang kalamansi, ang iyang acid mutabang na siya nga mas ma-digest pag-ayo ang alugbati. Kung gusto nimo isalad lang ang alugbati, isa ka pungpong alugbati, imo na siyang i-half cook, no? Dili lang yun yung lutuon kaayo, pakuratan lang sa initubig, butangan ni mog limoncito, butangan ni mog pinya, butangan ni mog kamatis, gwapo kaya na siyang kombinasyon, nindot na siyang kombinasyon, para nga nindot ang imong bowel movement. Bilious headache, lisod o kalibang, at the same time, nasubrahag kaon. Dako na gana yung puson pinangga, ayan, mag colon cleansing ka. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Pang cleansing pinangga, gusto ninyo nga mas mo-move ang inyohang bowel, mas mudaghan ang inyohang pagbawas, i-take nimo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa dili pa kamukaon. Siguro mga 10 minutos sa dili pa kamukaon. Sabayan nimong isa ka basong init-init nga tubig nga naay duha or upat ka limonsito. Na kung dili ka ganahan sa limonsito, pwede ra walay limonsito. Pag nagaaslom imong tiyan sa limonsito, pwede nimo butangan og asin gamay, no, sa mga over acid kaayo. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nindot na siya pang pag-cleansing tungod kay daghan kini siyag prebiotic o chlorophyll, taas po ni siyag magnesium nga mutabang dili ka maging acidic, makatabang po ni siya nga lami ang imong pag-ihi. Noon ako'y i-share sa inyo ha, nga para dali bitang mawala ang mga pain, mailhan nimo kinahanglan cleansing imong lawas tungod kay ang imong ihi anso kaayo, lubog kaayo, hugaw ang imong ihi, ang kolor dili siya clear. Unya ang imong utot, baho, ang imong singot, baho, ang imuhang ginhawaan, baho. Mao na sa hinungdan nga daghan kag ngulngul sa kalawasan. So kinahanglan ka mag-cleansing. No, 10 days himuon nimo na pinangga.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Buntag o tuhapon, before mukaon, isabay sa isa kabasong init init nga tubig 10 minutos hantod 20 minutos sa dili pa mukaon. Manglimpyo ka mga pinanga, makita nimo kaduha na ka magbawas ka adlaw. Opa, kung mag-cleansing po ka, ayaw kaon sa karne, ayaw sa kaon og tinapay. Pwede ka mukaon og mga isda, pero kung mahimo daghang prutas ang imong kaonon, gulay. For example, sagad magistwa kay dili kay hingulay, no? Importante gyud unta hingulay kay ta, pero kung isda ang imong gisud-an, itlog ang imong gisud-an, parisin na siya og daghan untang mga salad, no? Sama sa pipino, dagkaong kagdaghang pipino para molimpyo ang imong ihi, kasi ang pipino palimpyo na sa imong urinary system. Kaong baka or daghang kapayas, kasi ang kapayas ang mansanas makapalimpyo sa tuang tinae nga lami ang atong pagbawas. Mga dahon-dahon palimpyo sa tuang tinae, no? Mao na nga kaon gyud mog alugbati kung ginagmay ka inyong pagbawas. Ayaw kalimot ha,
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga,
0: alang sa pagpawala sa labad sa ulo, pagpaligon sa atong immune system, ug pagpahimsog sa atong mga kalawasan.
1: Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang Makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po, ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products, ayan, mga high fat nga mga gatas, ayan, mao na nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
2: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
5: Hi, it's Emma Kumay.
6: Muna siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw.
7: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta no? Para lang masatisfy ang atuang kabusugan, pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pawa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo adto na sa imo mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: I have EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy.
0: Alang sa tuang health tips para sa tong texter nga unsay ikatabang sa iyang labad sa ulo. Nadaghan ako no siyang nainom nga kasiklasing mga tambal, wa gihapon maulii magbalik-balik gihapon ang labad sa ulo. Mawala pila ka adlaw, pila ka semana, mo balik na pod magantos na pod siya pila ka mga adlaw. Okay, ang labad sa ulo, daghan kina siya og mga number of forms differentiated by their causes and specific symptoms, no? Bantayan jud nato na ang kinahanglan, ilahilahi nato, tan-aw nato unsa iyang mga specific symptoms, unsa iyang mga causes, possible causes. So, ang appropriate treatment nagdepende sa type of headache. Bantayan nato na matambalan lang nimo na siya kung nahibalo ka unsay mga posibilidad ang hinungdan or unsa sa mga klase nga labad sa ulo. So, atong isgutan nga naa day labad sa ulo tungod sa arthritis diristang kugo or mga inflammasyon diristong abaga sa liog, pwede na siya di ay naipit nga ugat, ninigabok na atong mga joints dinhi, atong mga connective tissue, ato nang gi-share ganina na apoy gitawag bilious headache. Kining bilious headache tungod lang day kulag bawas, kulag libang unya sigig kaon-kaon mauna siya ang mukosa labad sa ulo nga imong buhaton lang di ay mag-cleansing ka. At the same time ayaw pag-eating between meals, dapat gani masabtan nimo nga ang imo bang kuto-kuto nga naghawang naghapdos karon nganong mukaon ko. For example, kaon ka pamahaw, then after 2 to 3 hours, for example, alasete ka na mahaw, unya pag alas 10 gigutom ka, unsay hinungdan nganong gigutom ka, unsang klaseng nga gutom, base ba ang imuha bang gikaon nga pamahaw kulang protein, kulang og fats, kulang og fiber, kulang og minerales? Kasi pag kini sila ang kulang, dali ka gutomon bisag unsa pa na kadaghan sa imong gikaon sa kanon karon bisag unsa po na kadagahan kaon sa imuhang sudan pero kulang pod og carbohydrates ang uban pod dali gutumon tungod kay dili dayto gutom yod nag-aslom ang tiyan lang di ay tungod sa indigestion tungod kay hinay mo tunaw ang iyahang tiyan nag-aslom pag-aslom ay kauna nako ni parmawa ang hapdos kuto-kuto and it's true pero kung imuha po na siyang pasagdahan nga ingon ni ana ang pamaagi nimo magkadagahan ang iyahang load magkadagahan ang iyahang kabugaton nga musamot siya maimpatso masamot nga dili makagaling mukos na siya glabad sa ulo so mao bitaw na nga may bawaan nimo kinahanglan ka mag-cleansing kay baho na kag-utot aslom imong ginhawaan manimaho imong ginhawa imuhang singot imong ilok baho kayo o daghan na kayong manimaho labi ng utot mga pinangga so kana palang daan maimuhang ihi anso ang imong ihi lubog mag-cleansing ka mag-inom kag mga supplement nga mutabang og digest sa imong kinaon o sanya na ang Makabuhay Plus herbal capsule no makatabang na pag-digest pagkaon og labi na ang pagpabalance sa imuhang blood pH para mawala po ang inflammasyon para mas mo kusog ang imong pagbawas nindot ang imong pagbawas pinangga daghan kang mabawas
1: EXL Makabuhay Plus herbal capsule
0: nay tendency nga kapoy katulugon ka kay mao nang gikinahanglan sa imong lawas patulugon ka niya kay usa na sa mga pamaagi sa imong lawas nga i-repair ang imong lawas mao na nga kung katulugon ka naka sa withdrawal symptom or period pa hala itulog lang gyud kumahimo mag-leave ka or kumahimo sayo ka matulog usa pod sakto ato i-recommend ana no kanang mag-inom ka og kanang mga sarasara kanang bitang mga bugas nga gisanlag mao na inumon para nga di maglabad ang imong ulo
1: EXL Makabuhay Plus herbal capsule
0: inumon nimo na human pa ni hapon para lami imong tulog dili ka maghagok or mag-less ang imong hagok gaan ang imong pagmata mas dali ka maka-recover sa imong lawas ang importante manggod sa tong lawas kinahanglan ma-recover nimo ang kusog nga gipuga tungod sa kape kasi ang kape mga pinagagrabi na siya mupuga sa imong kusog tungod kay ang iyang energy type of nga energy is catabolic energy kung may catabolic energy kita mo nang nagsiga nga kahoy nagkalayo nga kahoy mahimo sang abo mao nay catabolic energy same pag minong kape pug-on ang imong kusog catabolic na kung daghan kag puga pag mawala na ang vital force nimo dali ka nervyoson magka-diabetic ka magka-hypertensive ka na tendency magka-nervyos ka di nakakatulog mo na hinungdan dali ka mupahulay so katong nagainom og kape mali bantayan na ninyo ha nga unsaon ninyo paglikay sa kape tungod kay ang kape pwede ra na panagsa bawal adlaw-adlawon nga pag-inom so unsa may buhaton ako dok para dili kay kapoy ang lawas pangaon mog nuts pinangga at the same time kana bitawng ang nuts mga for example walnut ha ang walnut pait sa kaonon di ba lami siya kasi nati eh, pero medyo pait parisi na siyag raisin kada kaon nimo sa walnut kada hungit nimo sa walnut hungit pog kag raisin especially para sa kuha mas ganahan ko sa dates kana bitaw unsweetened unsugared nga dates no dates as in dates mapalit nimo na sa mga supermarket daghan kini sa mga Middle East mao na isabay pag kanim kaonon mas paspas kay mo utok without kape pwede ka mag smoothie of walnut pito ka walnut pag mata nimo butangan nimo na siya og gatas gamay then dates pwede baro nimo butangan og tubig lang kung di ka ganahag gatas or boko juice then butangan nimo og dates i-blender, smoothie, pampa-presko sa imong utok, then pampa-kusgan sa imong utok. Mao ni lami inumon every morning instead of kape. Ang kape inumon na siya pwede sa saka pulo kadlaw kausa, sa saka bulan kausa or kaduha. Ing-ana ragyo dapat for emergency purposes ang kape. Sakit sa tiyan, labad sa ulo, kinahanglan nimo mag-long drive, something like that mga pinangga. Pag masobran ka kape, tungod kay naay metabolic syndrome ang effect, no? But pasabot pag-un ang imong kusog ba? Tendency maghanap imong mata kung sige kag inom og kape aside nga maghanap imong mata magka diabetes hypertension nervous insomnia hantod magkanat-kanat na dayon so ayo kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus herbal capsule kada humanog panihapon kun naka gipambati pwede buntag udto hapon hinumduman gyud nato ang Makabuhay Plus herbal capsule nindot po na sa ubo kalintura sa kitsatiyan sa mga bata nindot po na siya sa mga gipambitok nga mapurga mga bata no for example nakay 2 years old nga bata isa ka pudyo okay? Kung magko ng imuhang tudlo, isa kapudyot, butang nimo sa iyang gatas, medyo pait lang ni ang Makabuhay, no? Medyo pait. Pwede po nimo i-mix ilang gatas, pwede po i-mix nimo og honey, maipainom as syrup. Once a day, pwede ipainom sulod sa pito kaadlaw hantod 14 kaadlaw para mapurga ang bata. Naisakit sa tiyan, gikalibanga ang bata, makabuhay plus herbal capsule. Basta ang upat ka tuig nga anyos pwede na tunga sa kapsula sa makabuhay plus herbal capsule. Ang upat ka tuig, ang tulog ka tuig, pag tulog ka pudyot, ang duha ka tuig, duha ka pudyot pwede, isa ka pudyot pwede. Pag naapa ang gibating sakit every 4 hours po yan, matag upat ka oras pa inumon sa makabuhay plus herbal capsule. Daghan at ang natabangan gikan sa dengue, gikan sa napakang bitin, gikan sa gikalibanga, suka kalibang, gikan sa mga nagisakitag tiyan, gikan sa gallstone, kidney stone, daghang mga balatian ang masolusyonan mga pinangga.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule,
0: food supplement po ito nga pwede ni siya i-maintain kada adlaw tungod kay pang-nourishment po ito. Muhatag ni siya og nourishment anti-stress, lami imong tulog, mawala ang labad sa imong ulo, sakit sa balakang, arthritis, bikog, sakit sa tiyan, labi na kining paghagok og sakit sa abaga. Kani maghagok bitaw, kusog mo hagok, bantayanan na na siya mga pinangga. Labi na nga kining maputol ang ginhawa, kailang matulog bitaw, naghagok kung niya maputol pila ka segundo, 3 seconds to 5 seconds. May sleep apnea na yan, naghangkang ipang urum ana. Makabuhay plus herbal capsule, makapawala sa kusog nga hagok at the same time, kanang abaga nga magsakit, mawala na hinahinay pinangga. Makabuhay plus herbal capsule. Mauna nga mag-inom taog, makabuhay plus herbal capsule, para nga mas matabangan ang atong lawas, pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang makabuhay plus herbal capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Muna inom taana, kada adlaw, o labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom taog makabuhay plus herbal capsule kada human panihapon o sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi, o kung magsigi na siya pinangga, kasi butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud makabuhay plus herbal capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag o niya nagabuto di mong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw, pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas, particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney o niya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas, dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take makabuhay plus herbal capsule kada adlaw, take gyud og makabuhay kada adlaw, human panihapon or before ba matulog, inom gyud og makabuhay plus herbal capsule, isa or duha capsule human og kaon or sa di pa matulog.
3: Basta healthy, happy, happy.
4: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: pangapi na ba mo? Oy, kung wa pa mo ka pangapi, pangapi na, pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati, og pwede po ning makapasama sa atong pamati, o maka natay pamatiun nga dautan. Nganuman, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Nganuman, grabe na ang pagproseso sa kape, wa na gyud, coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna, inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Nganuman, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pa gyud og my HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po nimo stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni my HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng my HMB para mo taas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan. Mo taas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo mo inom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: I have EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siya side effect. Nangita ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effect doon siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motog ipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, na palaboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa inbis ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala. paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress at dunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghunahuna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Maka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisan unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet ug nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag EXL Maka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapoy og sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Maka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Heart 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa istasyong nagbibigay ng balitang totoo at musikang sakto sa inyong puso. Heart FM 93.7 Bukidnon. Abangan simula ngayong March 27, 2023. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:20.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
0: Heart 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa istasyong nagbibigay ng balitang totoo at musikang sakto sa inyong puso. Heart FM 93.7 Bukidnon. Abangan simula ngayong March 27, 2023. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Can you feel my heart?
4: This is
0: This is Heart FM 93.7.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Nararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
1: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
2: sa mga tinatamaan ng arthritis.
1: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
2: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: sa mga butika,
1: pharmacy,
2: drug stores,
1: tindahan
2: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
2: ang pakikinig ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming,
2: pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw,
2: gluta para sa kinta,
1: papaya para sa kinis,
2: at carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rice 4-in-1 Soap,
1: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
1: Hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
1: para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
2: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
1: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
2: na may positibong epekto sa katawan
1: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
1: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
1: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
1: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi
2: ang kagalingang hatid
1: ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
1: patotoo,
2: karanasan,
1: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na
1: ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
1: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa inyo. At syempre, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Sama-sama muli tayo, mga kaibigan, sa ating po namang paladudunan. Magandang kalusugan po sa inyong lahat.

0: Siyempre, ito na naman tayo mga kaibigan. Sa ating mo naman pala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan siyempre sa buong Pilipinas sa iba't ibang himpilan ng radyo. At tayo po'y muli magsasama-sama sa isang edisyon na naman ng Adi Bo Naman programa, kung saan ay Adi Bo Naman napapakinggan ang lahat ng mga testimonya, mga patutuo at mga katanungan ng ating mga kababayan patungkol po naman sa Adi Bo Naman ipinagmamalaking herbal na produkto mga kaibigan. At buong Pilipinas na po mga kaibigan umiinom na ng Adi Bo Namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya nga po mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan patuloy na po sa pag-iinom ng ating rice coffee. At Adi Bo Namang yayain yung Adi Bo Namang ibang mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee para po naman sa kanilang magandang kalusugan din. Siyempre, yung lahat ng mga hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, alam ko may mga katanungan po kayo, pwede kayong tumawag sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Gani ho.
0: Gani, okay po. Tatay Gani, taga saan po kayo?
1: Taga Lipa City po.
0: Lipa City, Batangas, Tatay Gani. Okay po. Tatay Gani, ilang taon na po kayo, Tatay Gani?
1: Oh, ay 52 na.
0: 52, okay po. Batang-bata, okay po. Tatay Gani, kayo po'y, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi po, ngayon ko lang natinig yun sa radyo.
0: Ngayon nyo lang napakinggan yung Adi Bo Namang programa.
1: Apo, apo.
0: Apo, meron po ba kayo Tatay Ganing iniindang karamdaman sa ngayon?
1: Meron akong diabetes.
0: May diabetes po kayo. Paano nyo po nalaman na meron po kayong diabetes?
1: Kasi po, namayato ako nung time na yun eh.
0: Nagpa-check up po ba kayo? Nagpa-laboratory?
1: Oo, nagpa-check up po. Iwan na yun eh, 2005.
0: Medyo matagal na.
1: Tagal na, o.
0: Pero may iniinom po kayong gamot sa diabetes, tatay?
1: Meron naman, o. Nagpapa-check up naman ako sa doktor dito sa medic.
0: Okay. At may iniinom po kayong maintenance sa diabetes?
1: Meron po, meron na
0: din. Meron.
1: Po.
0: Tama po yun. Ipagpatuloy niyo po yun dahil pag sinabi po kasing maintenance ng doktor, panghabang buhay po yun. So dapat po araw-araw po ninyong iniinom yun kasi importante po yun. Dahil na found out po ng doktor sa inyo na meron po kayong mataas na blood sugar level, so kailangan niyo pong ipagpatuloy yon. Pero sabi nga natin, malaking tulong po yung ating rice coffee kung ito po ay iinumin din po ninyo na parang maintenance po ninyo, araw-arawin din po ninyo yung pag-iinom po nito dahil taglay po ng ating produkto, tatay, ang nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Kasi yung kakulangan po ng nutrisyon, isa po sa mga sanhi ng pagkakaroon po natin ng problema sa ating kalusugan. Isa na nga po dyan yung diabetes. At marami na rin po tayong mga testimonya patungkol dyan ang nagpatunay po na maigi po yung ating rice coffee dun po sa mga diabetic na tao. So sa tuloy-tuloy po nilang pag-iinom po nito, na-control yung pagtaas po naman ng kanilang blood sugar level dahil po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom ng ating rice coffee. So, ganun po yung tatay. So, tama po na kayo po'y tumawag at makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee kasabay po ng iniinom po ninyong gamot sa diabetes. Okay po. Okay po. At dyan po sa inyo, sa lugar po ninyo, marami po dyan ngayon, lalong-lalo na ngayon, nag-uumapaw po yung ating po namang rice coffee dyan po sa Lipa, Batangas. Talagang napakarami po ng ating rice coffee dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Lipa City, Batangas. Kaya mabibili po ninyo yan dyan sa mga butika po sa inyo sa Lipa. Halos po lahat ng butika dyan meron ng ating rice coffee, tatay. Opo.
1: Ah,
0: okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa ako.
0: Hindi pa, opo. Sa pag...
1: ako yung nasa sasakyan, nakinig ako sa radyo.
0: Opo.
1: Inanon ko nga kayo, nadinig ko kayo.
0: Very good po yun. At dyan po sa ano, dyan po sa Lipa, Batangas, halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating Rice Coffee. Ang tanong ko na lang, kung kayo po ay nakakita na ng ating po namang Rice Coffee.
1: Hindi po, sir.
0: Hindi pa?
1: Hindi pa.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating Rice Coffee, tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yon, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, sa ating Rice Coffee Mix. Yes, tama po yon. Kasi hindi po kasi ito...
1: Nadinig ko po doon sana yung interview niyo doon kay nanay. Kanina.
0: Opo. Tama po. Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito... R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Opo, hindi po ito bigas. Hindi po ito bigas,
1: okay,
0: tatay.
1: Po, okay po.
0: Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Opo. Tama po. Kung sakali po, tatay, na makabili na po kayo at umiinom na po kayo nito at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po ako. Matawagan niyo po akong muli para maibahagi din po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Ano nga ang station niya? Nawala ka kasi din sa radyo.
0: Diyan po sa... Ano? Sa...
1: Lipa.
0: Sa Lipa. Hindi ko po alam kung anong station tayo napapakinggan dyan sa Lipa.
1: Ano ko huli, hindi ko makita.
0: Basta po, ano? Kung anong oras po ninyo napakinggan, hanapin nyo na lang po. Opo. Para kahit po papano ay... makarinig po kayo from time to time ng ating po naman programa. Doon po ninyo mapapakinggan yung lahat ng mga testimonya, patotoo ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating Rice Coffee, tatay.
1: Sige po, bibili po ako maya-maya.
0: Apo. Balitaan niyo po ako, tatay, ha?
1: Sige, sir. Sige po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
1: At,
0: mag-iingat po kayo, tatay Gani. Tatay Gani, mag-iingat po. Yes.
1: Sige po. Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much, Tatay Gani. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Yan po mga kaibigan, si Tatay Gani ng Lipa, Batangas. And speaking of Batangas, mga kaibigan, kahapon kasi, dyan po sa Rosario, Batangas at sa Padre Garcia, may tumawag sa atin. Si Nanay Eden dyan sa Rosario, Batangas. Tsaka si Tatay Edgar ng Padre Garcia. Sabi po nila, naubusan na daw po dyan po sa Rosario, Batangas, ng ating po namang Rice Coffee, pati po dyan sa Padre Garcia. Ang alam ko po, malapit lang naman po yung Lipa City. Kaya kila Tatay Edgar at kay Nanay Eden ng Rosario at ng Padre Garcia, Batangas. Pwede po kayong pwede po kayong pumunta sa Lipa. If ever po na malapit lang po sa inyo 'yan, pwede po kayong maghanap doon ng ating po namang Rice Coffee dahil nag-uumapaw po ngayon diyan sa Lipa City, Batangas ang ating po namang Rice Coffee. Kaya panawagan po doon po sa mga malapit lang naman po ng Lipa City, Batangas. Katulad po ng Rosario at ng Padre Garcia. Kung sakali po na talagang kailangan na po ninyo na maipagpatuloy yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee, dyan po sa Lipa City, Batangas, nag-uumapaw ngayon yung ating po namang produkto dyan. Pati po yung ating 25-in-1 at saka po yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap ay pwedeng-pwede po ninyo mabili po dyan sa Lipa City, Batangas.

yung ating mga kababayan dyan sa Batangas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At nakakatuwa po na lahat po kayo dyan. Halos lahat po ay napakarami na ng ating po naman mga kababayang umiinom na po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang programa at ating mo namang pag-usapan lahat ng mga katanungan po ninyo.

0: Tawag po ninyo yan. Hindi po naman sanay pala nudunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rose po yung pangalan ko, Kuya Boy.
0: Rose.
1: Rose po, Ruth.
0: Ruth. Okay po. Taga saan po si Nanay Ruth?
1: Nandito po sa Trinidad, Bohol.
0: Trinidad, Bohol. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ruth?
1: 49 po.
0: 49. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala po po, Kuya Boy. Kaya nga po ako nag-text kapon. Kasi parang itong naririnig sa Adjiba pag tuwing gabi. Mm-mm. Na parang naman ako na ganyan na matry ko man. Tapos hindi ko alam kung saan makabili dito.
0: Kung saan ngayon pwede makabili ng ating rice coffee. Tama po. Diyan po sa Bohol.
1: Yes po. Dito sa may Talibon area po. Talibon, Trinidad, Ubay. Ganyan.
0: Ubay.
1: Kasi
0: okay
1: dito ako
0: po
1: malapit.
0: Bohol. Okay po. Carmen, Calape, Daguhoy, San Miguel, Sagbayan, Poblasyon, Ubay. Tama?
1: Yes po.
0: Okay.
1: Mayroon sa Ubay.
0: Sa Ubay, Santo Niño de Ubay. Meron pong rice coffee dyan. And then sa Milky Way Drug Store.
1: Okay po. Sa Talibon po, meron din po.
0: Sa?
1: Talibon, Bohol.
0: Ang nandito po, Inabanga, Pilar, Luon, Hagna, Tubigon, Ubay, Tagbilaran City. Sa Ubay po, Family Cares Pharmacy, meron din po.
1: Okay.
0: Po. So, doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, Nanay.
1: Sige po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, narinig ko lang sa sa radyo kasi pag yung station kasi dito, pag alasize may rosary, tapos pagkatapos ng rosary yung programa niya na po.
0: Opo, napakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na. Tama po.
1: Opo, napakinggan ko po, tapos sabi ko baka gumagana naman sa amin.
0: Opo.
1: Matry naman.
0: Wag lang po ninyo i-try. Simulan po ninyo yung pagiinom nito. Dahil sa tuloy-tuloy po na pagiinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad. Kasi may proseso po ito, lalo na ito po ay herbal. Kumbaga, makakatulong po ito kapag tuloy-tuloy po nating iniinom.
1: Yes po. Narinig ko nga po kagabi yung yung galing sa yun sa May Luzon area na dala isang halos isang taon daw siya umiinom.
0: Yes, opo. Kaya po, kung mapapakinggan po ninyo, halos po matagal, kumbaga tuloy-tuloy, ginagawa na po natin ng ating mga kababayan na ito po ay kumbaga maintenance na rin po nila at tulong po sa ating kalusugan kasi cleansing po kasi yung ginagawa ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Siya din po ay nourisher, ibig sabihin tagapuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan kasi kung ating po namang pag-uusapan ang tungkol po sa ating kalusugan, nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po doon sa kakulangan ng nutrisyon. Nagkakaproblema tayo sa ating kalusugan kapag tayo po ay kulang sa nutrisyon. Ang nutrisyon po ay nakukuha po natin sa mga pagkain po natin. Ang problema, kapag yung mga kinakain po natin ay nasusobrahan tayo sa alat, nasusobrahan po sa tamis, doon tayo nagkakaproblema kapag hindi balanse yung mga pagkain po natin. Kaya po, papasok dyan yung ating rice coffee kasi po siya yung magsisilbing cleanser, tagapaglinis ng ating po namang katawan, tagapaglinis po ng mga basura na naipasok po natin sa loob ng ating katawan sa pamamagitan po ng mga pagkain. So kailangan po natin ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee dahil araw-araw din po tayong kumakain.
1: Opo, sige po. Try ko po. Hanapin ko. Pupunta po ako ngayon mamaya kasi pupunta ako ng Ubay ngayon mamaya. Mm-mm. I-try ko doon sa Santo Niño po yun at
0: yes.
1: Saka Milky Way.
0: Yes, tapos Family Cares.
1: Family Care.
0: Opo, Family Cares Pharmacy. So lahat po yun dyan sa Ubay. At ang tanong ko ngayon sa inyo, Nanay Ruth, kayo po ba ay nakakita na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Ha?
1: Wala pa po. Hindi ko pa nakita.
0: Hindi nyo pa nakita?
1: Hindi ko pa nakita yung itsura. Yes po.
0: Opo. Yung ating rice coffee po, nanay, para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, ito po ay nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Okay po.
0: Nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas.
1: Ano po, hindi po. Po siya? Nakasasay po siya?
0: Yes, nasa karton po siya, tapos meron pong sampung sachet na laman, yung isang karton. Okay. Ang spelling nga po, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton po yun, nanay. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Tapos, dyan po sa karton na yan, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Isa po sa mga sangkap ng ating rice coffee. At may sikat ng araw po sa taas. So yun po yung hanapin po natin para hindi po tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee.
1: Yung sabon po, Kuya Boy, nandito na rin po.
0: Yes, nandyan na rin po. Itanong na rin po natin yung ating sabon. Yung ating rice 4-in-1 premium glow soap. Nasa puting packaging po yun. Tapos ang sulat po ng rice 4-in-1 premium glow soap ay kulay ano po? Kulay orange.
1: Okay. Kuya Boy, tanong ko lang po. Pwede po, paano ba maka-stock niyan? Kasi may ano kasi, may hinahandol akong butika. Paano po maka-stock niyan?
0: Ay, very good po, ma'am. Mas maigi po na ito po, ibibigay ko po sa inyo ang numero para kayo po yung tumawag. At doon po sa...
1: May distributor po kayo dito or may ahinti po kayo dito sa ano? Dito na.
0: May nagdi-deliver po dyan, nanay, pero mas maigi po kung kayo na lang po mag-usap kasi hindi ko po alam yung patungkol po sa distributorship. Mas maigi po na meron talaga para hindi na uubusan. Kung sakali po, nanay, pwede kayong tumawag. Ito po, bibigay ko po sa inyong number. Kung may ballpen at papel po kayo dyan. O kaya sa...
1: Saglit lang po.
0: Kuha po kayo. Go ahead.
1: Saglit lang po ha.
0: Apo.
1: Sige po.
0: Okay, ito po yung number na pwede po ninyong tawagan. 0920...
1: 0920...
0: 929...
1: Okay.
0: 66
1: Okay.
0: 57
1: Ulitin ko lang po ha,
0: sige.
1: Kuya Boy.
0: Sige, go ahead po, nanay.
1: 0920-929-6657.
0: Yan po. Tapos meron pa pong isa para okay. Sigurado tayo. Ito pa po yung isa. 0951
1: Okay.
0: 162
1: Okay.
0: Ah, hindi. 0951-623. Apo. 0951-623.
1: Okay po.
0: 0455. Pakiulit po.
1: 0455. 0905-623-0455.
0: 0951.
1: Okay. 0951-623-0455.
0: Yun po yun. Apo. Yun po yung tawagan po ninyo. Yan po yung dalawang numero na yan. At kayo po, magtanong po kayo kung paano po magiging distributor dyan po sa inyo sa Ubay para kahit po papano eh, makatulong tayo sa iba natin mga kababayan.
1: Dito po kami sa, ang town ko talaga po sa Trinidad.
0: Okay po yun.
1: At bali, ano lang, ano, bali, neighbor town kami ng, ano, ng Ubay.
0: Sige po, at ang magsasabi po sa inyo ay yung ating marketing staff. Sila po yung makakausap po ninyo at sila po yung nakakaalam kung paano ang pagiging distributor po ninyo. If ever po na kung ano po yung mga requirements, kung ano po yung mga dapat na gawin para makaano po kayo, maging distributor po kayo. At maganda po yan.
1: Oo, sige po. Malakas kasi yung ano, yung signal dito sa programa niya. Saan pa galing yung programa niyo, Kuya Boy? Saan ba itong galing ang ano?
0: Nasa Bicol po ako. Kasi, nasa Bicol.
1: Bicol. Kasi malakas kasi dito.
0: Yes.
1: Nasasagot kasi dito sa amin.
0: Yeah, kasi napapakinggan po tayo dyan sa mga estasyon po dyan sa inyo. kinukuha po nila yung ating po namang live na napapakinggan po dyan. So, if ever po na maging distributor kayo, mababanggit po natin yan sa ating po namang programa para matulungan po natin yung ating po namang butika at distributors.
1: Ano naman ako kung saan kaya itong mabili itong kape dito sa amin.
0: Yes. Kasi
1: matagal ko na naririnig, pero hindi ko alam kung saan bilhin. Kaya kagabi, inabangan ko talaga yung
0: palanong
1: mo ng number ba.
0: Salamat
1: kaya
0: po.
1: Kaya nag-text ako.
0: Thank you, nanay.
1: Buti naman na napansin naman yung text ko.
0: Yes, tama po yun. At yun nga po yung sinasabi namin. If ever naman na hindi kayo makakatawag, mag-text lang at kami po yung tatawag.
1: Okay po. Salamat po, Kuya Roy.
0: Apo, balitaan niyo po ako, Mama. Basta kasi hindi po nagtatapos dito yung ugnayan po natin. Kasi lahat po naman, sabi ko nga, kapag ang mga bumibili at umiinom ng ating rice coffee ay nakabili na, hindi po nagtatapos doon yung ugnayan po natin. Hanggang kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, pwede po kayong tumawag, pwede po tayong mag-usap, at kung may mga katanungan, pwede po nating masagutan yan lahat.
1: Sige po, salamat po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat, Ma'am Ruth, at mag-iingat po kayo. God bless po, Ma'am Ruth, at sana po ay tuloy-tuloy po ninyong inumin yung ating rice coffee para kahit po papano, kung halimbawa maging distributor kayo, kayo mismo yung magpapatunay doon sa mga magiging customer po ninyo.
1: Oo, sige po. Salamat po, Kuya Boy. Salamat at napansin talaga yung text ko. Akala ko hindi maano.
0: Yes, yun po yung lagi po namin sinasabi. Mag-text lang po kayo, isang text. Kung halimbawa walang pang tawag, kami po yung tatawag sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Ruth.
1: Salamat po.
0: Thank you, Ma'am Ruth. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. God bless you po. Thank you,
0: bye. Aking bigan si Ma'am Ruth ng Trinidad, Bohol. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyo. Anyway, ayan po, patunay po yan, mga kaibigan, na yung ating po namang rice coffee ay buong Pilipinas na po tayong napapakinggan. At siyempre, mga kaibigan, at the same time, buong Pilipinas na po ang umiinom na ng ating rice coffee. Huwag ka na magpahuli. At baka po yung mga kakilala mo nagra-rice coffee na ikaw na lang ang hindi. Paalam na po ang iyong lingkod hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:08.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:25.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:36.
1: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao, kay pertigbahua. Bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wate. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Ipinakikilala.
2: Rice Plus Herbal Capsule.
3: Mainam na panlabat sa iba't ibang karamdaman.
2: Pampalakas pa ng katawan.
3: Sakto sa mga taong on the go.
2: At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano.
3: Mayaman sa mga natural na sangkap.
2: Gaya ng mangosteen,
3: turmeric,
2: Korean ginseng,
3: spirulina,
2: moringa,
3: bua mera,
2: guava,
3: rosehip,
2: at sodium ascorbate
3: na mataas sa vitamin C
2: na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlabat sa sakit.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
2: Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 93.7.
1: Okay.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:13. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:26.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Rosalie Alparo, 55 years old, Pondal City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako nga kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko na ang ako nga tinae tungod sa kanipi. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsule. Tubong o himsog ng ako nga lawas. Makaobra na ako. Makapanisig na ako. Makapanglaban na ako.
1: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:14.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela? Apan na balaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:42.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kaisa nga tanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Maayong buntag pag-usap kanatong tanan. Og 6 minutos ang milapas sa alas 7 kamuntagon sa ato ang pagsugod sa ato ang programa Barug sa Kamatoran. Og sa di pa ko mo adto sa ako ang mainiton nga diskusyon sa kanginan. Ako una nga hatagan og pagtagad ang gikan sa 93.7 Heart FM ang usa ka greetings nga ipaabot nato ngadto kay nga former governor former legendary governor Jose Maria R. Zubiri Jr. sa nailang former governor Nonoy Ju Zubiri. Kagapong adlaw nagselebrar siya sa iyahang adlaw natawhan dugang bonus sa katuigan nga gihatag kaniya sa labaw magkagagah. Mapasalamaton kita. Di na ko ihikaw ang akong pagpasalamat. Ang 93.7 Heart FM Bukidnon, dili na mo ihikaw ang pagpasalamat sa kang former Governor Nonoy Ju Zubiri sa iyahang dakong contribution sa hulagway sa Provincias Bukidnon, entero Provincias Bukidnon, sugod sa takna niadtong tuig nga nahimo siyang amahan sa probinsya sa duha ka nagsunod-sunod nga siyam katuig, tagsiyam katuig. Og atong panghinaot nga ang grasya, gugma, kaluoy sa labang makagagahom magauban sa kanga former legendary governor Nonoy Ju Zubiri, uban sa gugma sa iyang tibuok banay. Kay kung di kita masayop ika 86 na katuig, og wala na siya may appeal or wala na siya sa kalihukan sa politika. Migraduar na siya, og ang iyahang ligasiya, mga igsoon, mga igala, nagpabilin sa entero Provincias Bukidnon. Dili man tanan tao, there is Provincias Bukidnon nga buot mo tutok o buot mo dawat anak ng kamatuoran. Apan, alang ni atong gadawat niya ng kamatuoran, di lang na tuisgutan ang political inclination, makita gid nato nga ang contribution ni former legendary governor Nonoy Ju Zubiri sa Provincias Bukidnon, dili yon mapukan, di pod malilong, o di pod mapulpog. Way back 2001. Atong klaro na, way back 2001, sa dihang ang probinsya sa Bukidnon, nahimutang sa ika-78 ka pobre. No? Adunay 81 ka probinsya at the time. Karon 82 naman, kanabahin naman ang Maguindanao. So ato nga tayo mga igsoon, mga igala. Good morning, sir. Good morning, mga Kaheart FM. Good morning kang Ma'am Nerissa Gallego. Okay. So, si Ma'am Nerissa, Pangantukan ba ni? Good morning sa taga Pangantukan. Good morning sa atong responsable nga amahan o kugihan sa lungsod sa Pangantukan, Mayor Manolito Garces, o uban sa iyang kaabag amahan sa ngunyang bayan, Vice Mayor Wadi Hernandez. May buntag alang sa mga taga-Pangantukanon o ingon mo nosab ni adtong mga Duly Livelihood Associations nga nakadawat sa grant o tanang na registered 125. Good morning sa inyo dia. Padayon mo sa inyong pag buhat sa inyong responsibilidad alang ni atong nakadawat na o grant. Balik ta mga igsoon. Time to remember sa kanabang contribution ni former Governor Nonoy Ju Zubiri sa Provincias Bukidnon. Usa lamang kini ka og sa kwan ba, this is how I express my gratitude to him sa iyahang contribution entero Provincias Bukidnon. Igikan sa ika-78 nga kapobre, sulod sa 81 ka probinsya sa tibuok Pilipinas, ang 18 ka tuig as governor. Iyahang yun nga naalsa ang probinsya sa Bukidnon. Iyahang liderato. Okay? Of course, na yung mga kabag. Vice governor, board members, congressmen. Pero ang command responsibility lies to the chief executive sa amahan. O di malilong, nga siya ang amahan sa probinsya sa Bukidnon sa 18 katuig. O gikan sa ikasitite utso nga kapubrihon sa probinsya sa Bukidnon, sulod sa 81 ka probinsya, iyahang gibiyaan nga ikalima na sa pinakasapiang probinsya sa tibuok Pilipinas. Iyahang na palambo ang natad sa gitawag health system sa probinsya sa Bukidnon. Sa iyang paglingkod, 2001, isa pa lang ang provincial hospital. Although namoy mga komentaryo regarding atong tambal sa hospital, namang ginamalikay yan. Labi na kung di ninyo ma-picture out ang kahimtang sa ang gitawag na kanabang kahimtang sa nasod sa Pilipinas or ang klasis gobyerno nga gi-adapt sa Pilipinas. Nga ang ato ang pamaagis pang gobyerno kung federal form of government lang ta nga ang 80% may mabilin diri sa atong tukuran o ang 20 lang ang musakas taas. Kana, makita gid nato nga ang ato ang gihandom sa ato ang kaugalingon nga speculation, imagination, matuman gyud. Pero usahay malimot ta og analyze nga ang form of government nga atong gi-adapt sa Pilipinas sa isgutanan nga kanabang taxation, unicameral ta. Ha? Nga kanabang ang 80% mo ang 80% sa ato ang taxes, sa ato ang income sa probinsya, musaka na sa taas. Ang 20% lamang ang mabilin. Of course, kay bahin-bahinon man na. O niya, niyadtong takna nga dili pa ang presidente sa kanabang Mindanao, si former President Duterte, wa gyud kayo ma-remember ang mga probinsya labi na diri sa probinsya diri sa Islas Mindanao. Pero ang the fact nga sa time nga gigamit sa labang makagagahon si former legendary governor Nonoy Jusubiri, iyang gialsa ang probinsya sa Bukidnon pinaagi sa iyang dili matukib nga abilidad, no? Dili matukib nga abilidad sa pagdumala sa LGU. Tungod kay unang-una ang probinsya ang atong health system iyang isa sa gipanangkamutan labi na kay isa sa problema sa ato ang probinsya sa Bukidnon mao man ang natad sa panglawas. O gikan sa unsa ka to BHIP Bukidnon Health Indigenous program, I do not know kung unsa ginang kuan BHIP, and then gihimo kan siya nga PhilHealth og tuod man na mas medyo na usbaw or ingon ta medyo ni arang-arang ang ginhawa sa atong mga kaigsuunan sa natad sa panglawas og didto gihimo siya og sa kuan pa nakatukod og kanabang ubay-ubay nga balay tambalanan dinhi sa probinsya sa Bukidnon gikan sa isa ka provincial hospital nga naanahimutang sa dakbayan sa Malaybalay nga naa diya sa Capitol Ground kaniadto natukod ang Manolo Provincial Hospital, natukod ang Maramag Provincial Hospital, natukod ang Kibawi Provincial Hospital, natukod ang San Fernando Provincial Hospital, natukod ang Talakag Provincial Hospital, natukod ang Malitbog Provincial Hospital, natukod ang Kalilangan Provincial Hospital o natukod ang San Fernando Provincial Hospital. Okay? So, niya na nga kamatuoran gi-improve pag yun ang Provincial Hospital Malaybalay o nakinigi pahimutang at bang sa Municipal Hall sa Dakbayan sa Malaybalay. O kana, gibiyaan ni former governor. Of course, nagi mga comments kay ang tao kanang naay kaugalingon nga speculation, naay kaugalingon nga calculation, without considering the fact nga kung ang atong taxes, atong taxes provinces Bukidnon, di lang unta nato i-remit sa kauluhan ang 80% ngano kung dili makaya ang handom nato. Pero mo na ginengon nga dili maguna, dili tanang tao sa atong probinsya na aware ni ini nga pamaagi sa ato ang kanabang collection of taxes or remittance of taxes kung unsay binahinay. Diretso lang mo hatag og komentaryo nga mao ni mauna. Pero ay harang gid na masayran kung naa na gid ta sa posisyon. Mauna. Pero luyo niya nang tanan isa sa gipabilin nga aw gibilin nga ligasya ni former Governor Nonoy Josubiri kay kagahapong adlaw man ang ihang birthday. So belated happy birthday na lang ta karon. So nga to ani ang kabahin sa akong pagpasalamat isip residentes provincias Bukidnon dili man direktamente di man susama sa uban nga kanang privilege kaayo nga nakasinati sa mga blessings, but I'm so happy nga entero provincias Bukidnon miangat sa time ni former Governor Nonoy Josubiri. Saya nga time ang provincias Bukidnon naga walay isa kalungsod nga nabiyaan tungod kay sa iyang pamaagi nag-enjoy pag-ayo ang tanan nga mga localities nga gani man ang 464 ka mga barangays niabot gid sa point nga iyahang gi-subsidize ang kwartas probinsya og iyang gi-pang-download ngadto kada barangay atong 400 ka barangay matag tuig katong makaliquidate, ha, klaro na to, matag tuig katong nakaliquidate. Good morning bro Kumbati, God bless. Bro Hermer Rosales, thank you sa ako ang bro. Thank you for my friend, Ate Jing. She's now watching. Og balik ko. Dili, anyway, amin kabalaka. Nganong ako nga ibat-bat ni. Like what I said, part ni sa ako ang pagpasalamat sa iyahang contributions probinsya. Na former Governor Nonoy Joe will not run, no? And then para sa ako, as far as my knowledge is concerned, information is concerned, mapahulay na siya sa politika. Ay, mukabalaka, ha? Kasi muingon mo karon nga gipromote na sad nini paglaom bin si former governor. I'm not promoting him. This is the way, this is my way of expressing my gratitude to him. So kung dili kaganahan maminaw nga ako si inani ang akong way of pagpasalamat, then pwede lang gud nga ay lang sag follow karon. Di ba? Then kabahin mangud sa ato ang kay lisod mangud kayo as there's Pilipinas, ay harata mo istorya glami nga istorya ngadto sa tao, ay harata mo istorya og tinuod labi na kun ang tao la na. Labi na kun ang tao to ana bitaw sa kanabang mamingaw nga Pinoyanan sa iyahang unsa ni? Iyahang 8x2 or 8x4 nga kwadrado nga kuan Pinoyan labi na sa iyahang funeral service. Ay harata mo istorya og lami. Mao na atong problema, mao na atong kakulangon mga igsoon, mga igala. Now this time, since ma-appreciate pa sa tao, and I do not know that former governor is listening right now, pero ang ako is part ni siya, nga at least maabot magin ang time. Now each of us have an appointed time, whether we like it or not. Death is certain. We do not know. However, we do not know the certainty, the day of our death. So ang ato is while kaya pa nato i-appreciate or pasalamatan ang tao, ato ni siyang pasalamatan tungod kay kausaman lang ni mag-birthday sa usa ka tuig. So kabahin niya na mga igsoon, mga igala, akong paimuslan sa time ni former Governor Nonoy Josubiri, iyahang gitutukan ang pagpalambo dungan sa 20 kalungsod ug duha ka syudad. Yearly dunay ginapang download dili lang kay kada barangay nga ginapang gi-subsidize niya ang kwartas provincias Bukidnon. Iyang gi-download sa 464 ka mga barangays yearly tungod kay gusto niya nga ang barangay mismo mo'y mag-implement sa kung unsay ilahang panginahanglanon or ilang priority sa ilahang kada barangay kay sila ang nasayod kung unsay mas gikinahanglan sa ilahang barangay. So yang gina-download og sa mga lungsod usab kundi ko masayop, gina-downloadan kana niya og 20 to 25 millions a year aron nga ang mga municipal mayor na apoy ilahang kana bang magamit unsay mga priority po sa ilang lungsod. And that is why kung imong makita ang tanan nga mga kalungsuran, labi na kanang hulagway sa munsipyo, makita nimo nga dagko kayo ko compare sa ubang probinsya, makita nato nga di kita bless gi kayo ang probinsya sa Bukidnon. Although yes, there is no perfect government. Si former governor Nonoy Joe, despite sa iyahang pag-ingnon ta strategic nga klase sa leader, apan of course do nagyapon siya ingnon ta mga kakulangon, pero mao lagi na siya nga kung atong tan-awon ang iyahang performance, ang iyahang kakulangon, mas makapasalamat ta sa performance kay ang gi-contribute kaysa mga kakulangon nga atong nakita. Kay kung kita miss kung kita ang naas pangatungdanan, ay we do not know kung makaya ba nato ang abilidad nga iyang nahimo o iyang nag-contribute sa probinsya sa Bukidnon. Isa niya na ang buhing ligasiya, ang ato ang provincial airport nga gipaningkamutan ni Senator Miggs nga this last quarter of 2026 rather. Katapusan nga quarter target sa ato nga pinalanggang senador Miggs Subiri nga mag-operate na ang ato ang provincial airport. O kanang airport mga igsoon mga yala, that is domestic and international airport. Mao'y design ana. And of course, kabahin usab sa contribution ni former Gov ang ato ang provincial sports complex or sports center. Ang contribution niya na sa province mao ang kanang naang gymnasium, kundi ko masayop. Ang gymnasium nga nasa sulod sa sports complex. Of course, the rest niya na gikan sa senatorial fund ni Senator Miggs nga mukabat og 1.4 to 1.5 billion kapisos. Og uban pa niya na mga igsoon mga higala makita sa kanang kabaranggayan. So that's kana bang the legacy. O dagan pa kayo. Pero kun ato ang isgutan na di nimo sigo ang ako ang oras mga igsoon mga higala nga gamiton nako nga ibatbat. Well anyway, once again belated happy birthday to former governor, legendary governor Nonoy Joe Subiri sa iyang adlaw na tawhan kagahapong adlawa. By the way mga igsoon, mga igala, isa sa ato ang isyu ng atong paghatagan o pagtagad. Kay of course basin unya before ta maka create og negative impression niining statement ni Secretary Bunuan, no? Secretary Bunuan nga mao'y secretary sa time nga nahitabo ang pinakadako nga corruption in tiro Pilipinas nga mao ang flood control. Of course, gaplanuhan man siya nga himuon nga state witness. Usa ka questionably nga kahimtang sa usa ka kanhi department head. Kanhi department head, commander sa usa ka departamento DPWH. Nga diin na sa iyahang gitawag during sa iyahang watch, during sa iyahang leadership sa maong ignunta sa maong natad sa DPWH nahitabo ang pinakadako ang corruption sa infrastructure nga mao ang flood control nga mao si Secretary Bunuan. Sa unang higayon nga gisalang si Secretary Bunuan mga igsoon mga higala, dili gyud malilong mga igsoon mga higala sa hunahuna sa bagang duot sa katawhan, labi na gyud sa kanang mga kanabang high level or kanabang naa sa level bitaw sa taas nga kahibalo nga exempted si Secretary Bunuan sa korupsyon. Di gid malilong nga si Bunuan walay participation sa korupsyon. Di pod malilong nga si Bunuan wa masayod nga dunay korupsyon. Pero sa dihang gisalang si Bunuan sa Congress during Squadcom or even sa Senate, neutral kayo ang statement ni Bunuan pero gakakita na in fact si Bunuan mga igsoon mga igala gakadawit na ang iyahang pangalan kay ginaminsyon sab siya ni former congressman Zaldico mga igsoon. Gikaminsyon po siya ni of course ni kaning mga malitagang. Karon nga diin si Ombudsman Buying Rimulya mga igsoon mga higala kay kani si Ombudsman Buying Rimulya mao ni siya karon ang ugsakuan pa ba equalizer kung kanipa atong hisgutan kining ni ang unsay tawag aning na address akong kuan poy nga timplada unsay amplifier man siguro ni. O equalizer nas Boeing Remulla sa aning administrasyon. Equalizer means siya ang kanang tiglubag sa tighulga, tiglubag sa kasing-kasing o gunahuna alang ni adtong kasamtangan nga naas posisyon nga murag dili mo anib sa tunada o sa timplada sa sabaw sa iyang agalon nga giserbisyuan. Og nakoy basis, og nakitay mga basis, pero dugangan lang nako mga igsoon, mga igala. Okay. Sa dihang naitabo nga diin ang issues corruption sa flood control dili malilo nga muadto gyud sapultahan sa Malacañang. Muadto gyud ba? Silang Amina Pangandaman, silang Bersamin, una even the president president's name gakadrag pod. Even ang iyang anak gakadrag pod. Even iyang wife gakadrag pod. Pero ginapaning kamuta na ni Boeing Remulla nga kana bang dili kay totally ma-mention ang bisa to ang gakakita, dili kay totally madrag ang ngalan sa presidente, dili kay totally madrag ang ngalan sa first family, pero okay lang kang Boeing Remulla nga madrag ang ngalan ni Zaldico, madrag ang ngalan ni Romualdez, kay even the president himself during sa iyang suna niingon man siya nga hindi ako ang presidente sa aking familia o sa aking mga relatives and friends, kundi ako ay presidente ng buong sambayan ng Pilipino. That is why, pero ang subo, kay wa niya ma-mention sa complete name ang iyang first cousin, iyalang giingon nga, patong-patong na nga kaso ang gi-prepare sa ombudsman kang former House Speaker. Wala na dahil niya gi-mention. Well, anyway, ihapon na nga time. Now, niya takaron mga igsoon, mga igala, to cut the story short, niya takaron sa point nga diin na si Secretary Bunuan gihimo na gyud nga state witness. Now, mga igsoon, mga igala, unsa may mahimong ingnon ta maayong resulta sa kinabuhi ni Secretary Bunuan sa dihang iyang gidawat nga mahimo siyang state witness. Number one, maabswilto siya sa tanan nga mga allegation batok niya. Og kumbaga maabswilto siya in exchange nga iyang ikanta ang katubang gapangitaon sa sambayan ng Pilipino nga mastermind. Now karon, ang negative rating sa presidente, President Kasamtangan, usa na siya ka indikasyon nga dili siya kaikyas sa hunahuna sa bagang duot sa katawhan nga ang presidente kabahin sa gitawag nga mastermind. Usahay man gani, musantop sa itong una-huna nga imposible go kayo nga you are a president and yet you do not know that there was a corruption under you. Pero sa dihang adunay mga isyu nga gagawas nga sa like giingon ni Zaldico nga gitawag ni Lucas Bersamin ang gitawag nga insertion. Mga igsoon, klaro na to, ang insertions wala ni siya gi-declare sa Korte Suprema nga unconstitutional. Okay? Wala ni siya gi-declare nga illegal. Wa po ni siya gi-declare nga kanabang illegitimate or illegal, irregular, something like that. Kay gi-recognize ni sa Korte Suprema provided nga panahon sa liquidation, you can provide all the documents nga gikinahanglan sa COA. Ang wala gi-recognize sa Korte Suprema is the unprogrammed plan. Unprogrammed, kana bang dunay amount nga nakalaan, nakalatid, and yet walay line of ingnon ta item nga asa siya mo dapat. So diha ingon ang Korte Suprema nga it's kana bang naay pultahan sa korupsyon. Kay liman ka naay amount nga nakatagana pero walay item, line item nga ngalan sa infra nga gamitan. Mao na siya ang wagi recognize. Now karon, mga igsoon, mga igala, sa dihang gihimo na nga state witness si Bunuan. Of course, si Boeing Remulla as ombudsman, maoy natahasan, mga igsoon, mga igala, nga maoy mag-handle ni ini nga kaso o kay part man ni sa trabaho ni Boeing Remulla. Pero anyway, mga igsoon, mga igala, sa di patamuad to sunahan, pahulay una ta sa ato nga dutang painumdom, pero ay mo glakaw kay balik ta human ini ang labing mahinungdanon nga butang ato karon nga hatagan og katinawan para mas masabtan karon sa katawan. Standby alang sa atong jutang painumdum.
1: 93.7 Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong ang gibati sa una?
6: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resultaan ni is kada ano ko magbawas and then din ako magdugay din sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod sigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
5: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss.
9: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Makabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
12: With heart.
13: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: O Okay, balik ta mga igsoon. Adunay 35 minutos ang milapas sa alas 7 sa kamuntagon sa atong panag-uban sa programang Barug sa Kamatuoran. Og kini nga programa hatod kanato sa ato ang pinalanggang kongresista sa Tresero Distritos Provincias Bukidnon. Ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubiri. By the way mga igsoon, balik ta ha sa kining ni ang bag-ong issue karon sa national. Nga diin ang former secretary sa DPWH nga si Secretary Bunuan nga gihimo na karon nga state witness sa ato ang gobyerno pinasikad sa buhatan sa ombudsman para mahimong mo testify, mo pamatuod kung kinsa ang mastermind sa flood control. Adunay iyahang nabuyan nga statements nga gitawag nga leadership funds sa Senate. Og nadrag ang ngalan ni former Senate President ang ato ang pinalanggang Senator Mig Zubiri. Now, before ta magkaroon og negative impression regarding sa leadership fund, kinahanglan masayod ta kung unsay legalities og unsay proseso sa pagpadagan sa annual budget og kinsa nga mga buhatan. Ang kana bang girecognize sa batakang balaod sa form of government nga itong giadapt sa Pilipinas aron nga ma-picture out nato kung ang statement ba ni Secretary Bunuan credible ba. Okay? Again, klarohon ako. Si Secretary Bunuan, unang pangutana. Si Secretary Bunuan ba usa ka credible witness nga gi-provide sa ato ang gobyerno para kuno mutudlo kung kinsa ang mastermind? Do you think si Secretary Bunuan dili mulimpyo, or do you think si Secretary Bunuan iyahang ligsan ang kasamtangan nga amahan sa nasod sa Pilipinas kung pananglitan adunay gitawag nga kalambigitan ang presidente? Do you think i-appeal ba ni Bunuan o luwaso ni Bunuan? So narna sa ato ang tubag sa ato ang pangutana. Pero mga igsoon, mga igala, adunay usa ka interview ni former Senate President Franklin Drilon regarding ni ining funding kay kini siya kanhiman nga Senate President og kabalo siya sa mga legalities kay aside from the fact nga he was once a member of the Senate, he became the Senate President og usa sab siya ka batikan nga abogado. Now mga igsoon, mga igala, paminawon nato ang video clip, ang interview ni Franklin Drilon regarding aning funds or leadership fund nga gisulti ni Bunuan nga diin nadrag ang ngalan sa ato ang Senator Mig Zubiri aron nga mas naatay ingnon ta a kapasidad or natay insaktong kahibalo kung unsa gyud ay ang gitawag nga funds or leadership fund nga gisulti ni Bunuan. Atong paminawon kini nga video clip mga igsoon, mga igala.
10: Ang leadership fund ang sinasabi, di itong pondo nyo, pero hindi naman pwedeng hindi nyo gawin yung mga proyektong ilinagay nyo sa pondo nyo. Ibang bagay po yan, ang pagkaroon ng pondo ay hindi po illegal. Ang illegal, yung pang-abuso mo dito sa pondo. Ngunit ang nangyari po dito, hindi naman illegal ang amendment or insertion. Ang problema, inabuso. Sobra-sobra. Balitang-balita kung bilyon-bilyon ang mga pinasok ng isang kongresista o isang senador noon po sa kanyang insertion. Yan po ay sa akin dapat tingnan ng gusto at hindi naman pwede dahil may pribilihiyo ka na magdala ng pork barrel sa distrito mo. Ay lahat na lang kung ikaw ay malapit sa Malacanang o malapit sa Literato, perang katakot-takot ang iuwi mo at makes it worse if you do it well.
12: So hindi naman po pala masama ang magkaroon ng budget ang isang senador para po sa kanyang mga proyekto, Senator Francano. Pero yung nangyari po nitong last, yung sinabi po ni Secretary Bonoan when he mentioned leadership funds, parang bagong terminolohiya kasi sa pandinig natin, kaya nagulat ang mga tao, ano yun at bakit meron silang natanggap? So yung, my questions on this po is, yung leadership funds po ba, dapat po ba ay nakalagayan sa budget ng DPWH o ng mga senador? At saan po ba kukunin ito? Should it have been part of line items po ba pagdating sa budget project, sir?
10: Yung leadership fund, invento po yan ng Secretary Bonoan at DPWH. At yan po ay isang pundo na sinasabi nire-reserve para sa isang senador or congressista. Mali po yan, mali. Dahilan sa dapat ang budget, eh, line item at sasabihin ko ano mga proyekto. Ngayon, may kapangyarihan ang isang kongresista.
0: Okay. Okay, mga igson, mga igala. So, ato ito nadunggan. Dinis ato sa point nga kaninggi gidrag ni Secretary Bonoan nga matud pa niya sa time ni former Senate President Mig Subiri na kuno'y gitawag nga leadership funds. Ang but pasabot, ang katong na ay mga committee chair nga gihawiran. Supposed to be ang budget nga gilaan matod pa sa mga matag senators sa ilahang gitawag senatorial fund is 500 million below. Pero ang katong na ay mga leadership like committee chair 1 billion ang ilahang nakalaan daw sa ilaha sa time ni former Senate President Mig Subiri and including himself daw ni matod pa ni Bonoan appeal daw si former senator Senate President Mig Subiri na apud siya gitawag leadership funds. Now karon mga igsoon, mga igala, nagpagawas og manifestation sa iyang privilege speech si former Senate President ang atoang Senators Provincias Bukidnon og ihanggi challenge nga even ang akong mga kauban dinhi sa Senate kabalo na sila nga kana nga kini nga mga ingnunta requirements para sa pag-ingnunta paglikom og pundo sa gitawag nga discretionary fund walay nahitabo nga mga kanang gitawag nga leadership funds og matud pod sa diyang gipangutana sa katong atong kauban kauban nga angkurman nga babae si Senator Drilon regarding nining leadership fund giingnan niya nga imbento lang na nibunuan. Now karon balik ta mga igsoon, mga igala. Giklaro ni former Senate President nga walay sayop, walay violation ang amendments or insertions. Ang diferensya mauni. Atong klaro na, kung ang usa ka senador mudala og dakong pundo, ha? Mudala og dakong pundo ngadto sa iyahang distrito or sa iyahang pinalanggang probinsya, magdala siya og pundo, walay violation diyang dapita kay part na sa iyahang gitawag nga pagpaningkamot para mulambo ang iyahang probinsya sa nagkalain-lain nga natad. Labi na sa infrastruktura. Karon ang asa dapita nga makakumit og violation or salaod ang usa ka senador or congressman. Ingon si Senator Franklin Drilon, makakumit og sala, mahimong violation kung kining pundo nga iyang dalon pinasikan ang pundo. Klaro na to, ha? Ang pundo nga dalon sa usa ka senador, dili na dalon niya kasunhan sa iyang panudlanan. Dito na sa panudlanan sa DPWH. Tungod kay sila man ang implementing agency. Wala, dili na kasunhan nga dalon sa usa ka politician. Pero ang gitawag nato nga signatory or ingnunta ang dunay kana bang part sa approval ba pagpagawas pundo rather ang of course ang katuntuang kinsay nakapangalan ana nga discretionary funds

mo appeal pod og mangayog kickback. Of course si contractor di pod magpagansi. Mukuha pod siya og iyahang kana bang iyahang bahin didto sa amount nga makaabot sa ilaha. Og ang resulta substandard. Tungod kay substandard, dili mulungtad og dugay ang maong proyekto, mao nang mga landslide, mga buak tungod kay dili na insaktos timplada kay ang semento dili siya ingon nga quality nga klase semento ang gipalit. Ang mga kabilya di na insaktos numero, substandard naman. Even ang timplada substandard tanan, so diha ang part nga dunay abuso. Ang kining pagkawat gyud matud pa ni Drilon, ang pagkawat mao na gidig mga ghost project, mga ghost nga mga infrastructure project. Now karon in application atong i-apply sa probinsya sa Bukidnon, ha, atong i-apply, of course ang probinsya sa Bukidnon dunay upat ka distrito, dunay upat ka mga congressman nga duna pud sila discretionary funds. Now ma-identify ni muna, matrace up ni muna kung atong i-apply kining gisulti ni Bunuan. Okay, granting without conceding. Okay, granting, wa po mingon nga tinuod. Kay si Senator Delon mingon nga imbinto lang na. Si Senator Meigs naghimo siyang privilege speech o gi-challenge niya right in front sa Senate. Uban sa iyang mga kauban niya itong 19th Congress nga dito sa tubangan, aside lang kang Senator Lacson nga wala pa itong 19th Congress, klaro og tataw. Pero lisod kayo, kato akong gamiton nga statement kay basin unya og self-serving para sa imong hunahuna ngadto kang Senator Meigs kay siya may gidrag ni Bunuan. Question, take note rather, si Bunuan mga igsuon mga igala, siya karon ang gigamit ni Boyeng Remulla para pag-neutralize sa mga gustong i-involve nga mga politician nga murag dili kay gapakita og anibwersa sa agalon ni Boyeng Remulla. Okay, so good ta. Sa dihang napulihan ang leadership sa Senate ni Senator Alan Cayetano sa gamay lamang ka margin, usa lang ang liga, 13 versus 11. Si Senator Chase Escudero, Senator Villanueva, tuas majority. Okay? Now, unsay gihimo sa ombudsman para mubaliktad og mahadlok ning duha? Kay kining actually kining duha, labi na kay si Senator Chi sa iyang pagka-Senate President, daghan nagdrag sa iyaha ngalan si former House Speaker Martin Romualdez. Sa dihang wala na siya gitugutan nga mugawas sa laing nasod para magpa-medical check-up, ni pagawas siya og iyang preskon nga I will not go alone. I will not go down. Hindi ko hahayahan na mag-iisa akong matumba. Meron akong hihilahin. Og na-mention niya, wala niya na-mention ang first name gyud sa iyang first cousin, pero ang buhatan sa chief executive nga ang presidente mo'y chief niya na na-mention niya. Og na-mention niya ngalan gyud ni former Senate President Chis Escudero. Na-mention po niya ang ngalan ni Zaldico nga murag og sakwan pa kauban niya na siguro mastermind sa flood control. Pero wala lang na inana ka specific ang detalye or ang pagsakasaysay. Karon, of course, si Boyeng Remulla on the other side, ingnunta na lang aso or ingnunta kanabang galamay sa presidente, siya ang nahimong neutralizer alang ni adtong mga politician nga murag dili mo anib sa kanang puwersa sa iyang agalon. So ang naitabo, matod pa niya, gigamit niya ang involvement sa tuloka ng mga senador sa kanabang flood control. Una, Jinggoy Estrada. Sunod, Chis Escudero Villanueva. At si former Senator Bong Revilla, nasampulan mang yun. Now karon, unsay gisulti ni Boyeng Remulla nga hinug na. Hinog na talaga ang mga kaso ni Senator Villanueva, Senator Chis Escudero, o kang Senator Jinggoy Estrada. Pero si Senator Jinggoy Estrada on the other side, in all fairness, wala siya insertion

bisa bisa kaning niyang record. Pero paano siya nga nabutang dito sa prisuan? It's because kanang na-drug siya sa katubang kanhi DPWH engineer nga si Bryce Hernandez. Motong nga nag-alboruto si Senator Jinggoy, iyang gipangitaan og ang nunta mga dokumento nga nag-implicate nga appeal siya. Pero for now, walay na pamatunan. Paana? Pag-abot kang Villanueva, na ay kalambigitan siya, nalambigit po ang iyang ngalan. Kang Chis Escudero, nalambigit. So, siya gigamit ni Buying Rimulya, mga igsoon, mga igala. Labi na kay gaabong ang impeachment ni BP Sara, unya naabay ay 16 votes nga kinahanglan kwaon. Una kinahanglan makuha sa ang leadership sa Senate. Of course, now karon ang nahitabo, kay sigig ingon si Buying Rimulya, si Papriscon as ombudsman, nga mo'y in charge, mo'y buhatan, nga mo'y mo prosecute sa mga public officials nga adunay ingnunta nalambigit sa anomalya. Ug tungod niya na sa siging mention nga hinugna talaga ang kaso, mibaliktad. Hinugna talaga ang kaso ni Senator Chis ug ni Villanueva para isang at sa Sandigan Bayan, mibaliktad in taon ang duwa. So pagbaliktad sa duwa, pagkasunod adlaw, di na nato madunggan si Buying Rimulya nga hinugna ang kaso kay gapaninglan na po siya sa katawhan. Gignon siya sa katawhan nga hinug naman ka ang kaso. Karon nga nibaliktad, Buying. Unsa na may imuhang kuana ni komentaryo? So naghilom na si Buying. Karon, imbis naghilom na si Buying kay nahilaw naman po, karon pag impeachment trial, di magin malikayan mga igsoon, mga igala, ha? To tell us frankly, kining impeachment ni BP Sara, doon na gini mga biases. Doon na yung mga senators na pabor kang BP Sara. Doon na yung mga senators na pabor sa presidente. O makita ni mo kung kinsa ni nga mga senator, dawi sila mangutana. Nga kanang sama, okay. Sama karon kang duwa ka kay tanong. So dawi sila mangutana. Healthy kayo gid sila mangutana sa mga testigos. O makita sa katawan nga doon na gisami. Kay, of course, abogado gud sila. Pero makita ni mo nga ang too much effort sa duha ka kay tanong, makita ni mo nga buhaton gid nila ilang abilidad sa pagpangutana para makita sa katawan nga ang testigo dili credible. Pero to ang isa nga nag-motivate niya na it's because naka-incline sila kang BP Sara. Although, ani nga aspito, klaro makita man nato nga dili accountability ang rason sa impeachment kundi political harassment. Para punggan si BP Sara nga mudagan pagka-presidente. On the other side po sa majority, sa identified nga mga senators nga mga majority, like Tulfo, like the rest, Aquino, Pangilinan, makita po nimo nga mangutana sila, o gaila dawi sila mangutana, muraba o gitawag nga leading question, nga kanabang murabag panan o istorya, nga kintahay kininabuhat ni BP, pero galing lang kay ang testimonya, mo just ang testigo mo testify po nga wala na siya sama pananglitan sa dihanggi klaro po. Okay, klaro na to ha, ang sa dihanggi klaro na atoy kuwa. Okay, na ay pangutana mga igsoon, mga igala. Okay, kini ha, ato lang ning klaron sa dihanggi pangutana sa kuwa niya rao. Kuwa nagquestion sa 20 ato pangitaon diri ha kay aron maklaro. Oh, niara. Okay. Kuwa testified the impeachment trial. Okay. Unang pangutana nga kana bang dunay categorical nga tubag. Unang pangutana ngadto kang Roderick Wamil. Okay, siya man ang una nga testigo nga gi-present. Dili una. Murag ikatulo di ay si Roderick Wamil. Ikaupat karon si Silin Me del Campo. Ang pangutana, nagnakaw ba si Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential and intelligence fund sa Office of the Vice President at Department of Education? Gipangutana siya sa Depensa, Abogados Depensa. Tubag ni Roderick Wamil, hindi po. O, categorical nga tubag ha? Kaya ang question is categorical. Gisublian o categorical nga tubag. Ang tubag, hindi po. Okay, ngadto na pod. Kang State Auditor Silin Me Del Campo. Nagnakaw ba? Same question.
Kadto kang Roderick Wamil, nagnakaw ba si Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential and intelligence funds sa Office of the Vice President at Department of Education? Tubag, hindi po. Now, balik ta mga igsoon, mga igala. Now, balik ko na to mga igsoon, mga higala, ang sitwasyon karon sa kaning ni ang pagdrag ni Secretary Bunuan sa ngalan ni Senator Miggs, kining gitawag nga leadership funds. Pero before ta mag-create og negative impression, gusto na akong klarohon, pinasikad sa statement ni former Senate President Franklin Diron nga walay violation ang pagdala og pundo sa usa ka senador ngadto sa iyang distrito or probinsya. Ang violation kung kining punduha giabusaran o gikawat. Kay of course, bisan pa kun sa kadako sa pundo nga dalon i-apply nato ni Senator Mig sa probinsya sa Bukidnon. Kung naay corresponding receipt pag-abot sa liquidation sa COA, naabay ghost project, naabay substandard, in so far, dili man kita makakuan sa 30 address Bukidnon sa mga project ni Senator Miggs, sports complex, lakip na ang uban pa nga mga kadalanan, walay findings ang COA nga dunay gitawag nga ghost project or substandard sa proyekto nga gi-implement or ilalom sa discretionary fund ni Senator Miggs Subiri. That's very clear. Now karon, unsa may rason ni inika, unsa bang kay misteryo para sa imo nagpaluyo ni ining pagkuan karon. Kining pag medyo paglabtik karon sa ngalan ni Senator Miggs. Okay, balik sa ako. Nakoy kaugalingong interpretation mga igsoon, mga igala. Okay. Kung dunay mga senators nga bias pabor kang BP, doon na po'y mga senator judges nga bias pabor kang BBM. Apan doon na po'y mga senators nga neutral daway mangutana. O isa ana si Senator Miggs neutral daway mangutana. Because again, klaro na to, sa dihang gipangutana si Senator Miggs sa wa pang impeachment, unsa bay basis niya of judgment sa kang BP Sara kung maabot ang impeachment sa Senado. Ang tubag ni Senator Miggs, ang magbasi siya sa ebidensya o konsensya. Ah. Kung unsa ebidensya, aw dito siya magbasi. Pero klaro ang tataw, bisang unsaon ang paningkamot manggit karon sa prosecuting team, gikan sa Article of Impeachment 4 sa katong grave threats, makita man, bisan pa og high school graduate lang ka, og atan-aw ka sa impeachment, makita nimo kung doon na ba'y sustansya ang mga testigo sa prosecution against kang BP Sara. Pag-abot karon sa Article 1 confidential funds, same gihapon, gakalinrakas mga igsuon, mga igala, ang prosecution to provide a substantial evidence nga na ingnon ta dunay anomalya pagkagamit sa confidential ni BP Sara. Now, karon mga igsoon, mga igala, balik ko nako. Si Senator Villanueva hangtod karon og si Jesus Cudero neutral gyapon kayo. So tungod kay neutral kayo, unsay tubag ni Boying Romulla sa diang gi-interview na po siya? Kahit na umanib na. Ana si Boying Romulla ha. Kahit na umanib na sa majority si Senator Villanueva at saka si Senator Cheese, hindi na nga hungulugan na hindi po tuloy ang kanilang kaso. Tiyaw mo na. Ha? O siya ibot pasabot ni Boying, ana. Ang mensahe ni ana, in my own interpretation, ipabati kang Cheese Escudero o kang Villanueva nga kung magpabilin mo ana inyong pagka-neutral gihapon, kay wala na diri sa ato ang og sa kuan pa ba? Wala na sa atong sabot nga mag-neutral mo. Amrag inana ba? That's my interpretation. Ang kuwana ni is, ni anib na mas majority, karga na taman sa ginawa. Kanabang pakita na o ganang exhibition na dayon nga mo kuwan yun, limtan ang prinsipyo baruganan. O niya karon kay dawi mangutana si Senator Villanueva, dawi mo preside si Senator Chase kay neutral mamangyapong kayo. Ah, din,
ang hinog kayo nga nahilog.